0: sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kamusta kayo mga bata? Kasama niyo muli ako, ang inyong lingkod, Teacher Cha. At syempre sa Master Control, kasama rin natin, batiin ng isang magandang umaga, Miss Marichal Malimban, Miss Camille Umali, at Miss Rona Esperanza. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa lahat ng mga bulilit. At syempre, ang mga segment natin na chak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, like and follow ang ating mga social media platforms. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Like, follow, and share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. At kung meron kayong katanungan sa amin, pwede rin kayong mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman, dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, hindi dahilan yan para hindi nyo kami mapakinggan dahil live din tayo sa ating mobile app na PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya i-download nyo na yan. Wala naman kayong babayaran. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
6: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, nasa unang bahagi na tayo ng lessons natin ngayong araw na ito at huwag kayong aalis dahil mamaya, no, meron akong mga kaibigan, bagong kaibigan na ipapakilala sa inyo. Nakikita nyo naman, meron ako ditong katabi. At syempre, ngayon kasi ay nagdiriwang tayo ng National Nutrition Month. So mamaya, meron tayong maliit at maliit na activity para sa inyong lahat. So abangan nyo yan. Pero ngayon, it's math time muna. Isa sa mga paborito nating subject ay mathematics. Tama ba? Numbers and formulas. At sa mga nakaraan nating math lessons, pinag-aralan natin yung iba't ibang parts o bahagi ng addition, subtraction. At kayo naman mga bata, ipapakilala ko sa inyo ang iba't ibang bahagi naman ng division. Ang ibig sabihin ng division, ito naman yung paghahati-hati ng mga numero. So ano nga ba yung tatlong bahagi ng division? Ito ang ating topic of the day. Mga bata, nasa blackboard natin ngayon ang parts of division. Ito ay nahati sa tatlong bahagi. Sabay-sabay nating basahin. Una, ang tawag dito ay dividend. Pangalawa, divisor. At ang sagot sa division, ang tawag dito mga bata ay quotient. Sabay-sabay nga nating basahin muli. Dividend, divisor, at quotient. So para mas maunawaan natin yan, meron akong set of examples na inahanda para sa inyo ngayong umagang ito. So makikita natin ngayon yung iba't ibang formulas na makakatulong sa atin ano, para mas maunawaan ang different parts of division. Kagaya ng nasa screen natin ngayon o nasa blackboard natin, 12 divided by 6 is equals to 2. Ang dividend natin dito mga bata ay 12, at ang divisor naman natin ay 6, at ang sagot, which is number 2, ang tawag dito ay quotient, at ang yan yung pinakasagot natin ano sa division. Mas maganda kasi mga bata na nauunawaan natin yung mga bahagi ng formulas na ginagamit natin sa school para mas alam natin kung paano ito sasagutan. dividend mga bata, ito yung number na dinidivide natin o hinahati natin. Sa pagkakataong ito, ang dividend natin ay number 12. At ang divisor naman, ito naman yung numero. The number dividing the dividend. Ito yung nagahati. So, yung 12, hatiin mo sa 6. Ang sagot ay 2. 6 times 2 equals 12. 12 divided by 6 is equals to 2. So, ulitin natin. Ang dividend, ito yung number na hinahati natin. At ang divisor naman, ito yung number dividing the dividend. At ang quotient naman natin, ito yung sagot natin sa ating division o sa ating formula. So, sa third and last slide natin, may kita natin yung set of examples muli natin. 10 divided by 2 equals blank. Ang number 10, ito yung number na dinidivide natin, the number being divided. At ang number 2 naman, ito yung divisor natin, the number dividing the dividend. At kung hahatiin natin ng 2 yung 10, ang tamang sagot ay 5. At ang number 5, ito ang ating quotient. Naunawaan nyo na ba mga bata? 10 is the dividend, divisor is number 2, at ang sagot which is number 5, ito ang quotient. So, maaari kayong mag-formulate ano, ng iba't ibang numero na para mas ma-practice ninyo at mas maunawaan ninyo ang different parts of division. Actually, sa mga susunod or advanced sa lessons pa natin, meron pang isang bahagi ang division. Ang tawag naman dito ay remainder. Pero medyo mas complex na yon. So, pag-aaralan natin siya sa mga susunod natin na lessons dito sa School on the Air. Basta tatandaan nyo lang mga bata, muli sa division merong tatlong bahagi. Dividend, divisor, at quotient. At pag mas naunawaan ninyo yon, mas masasagot ninyo kung ano mga formula na ibinibigay sa inyo sa eskwela. So, ayan mga bata. Kompleto na natin ano yung tatlong fundamental operations. One is addition, second is subtraction, third is division. At sa susunod na lessons naman natin, pag-aaralan naman natin ang parts of multiplication. Kaya huwag kayong matatakot sa math. Madali lang naman ang math, ano? Medyo nakakalula lang pag nakita natin yung mga numero. Pero pagka mas inaaral natin siya ng mabuti, mas masasagot natin ito ng maayos. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons of the day. Huwag kayong aalis. At sa pagbabalik natin, ipapakilala ko na sa inyo ang ating guests for today. Guests plural talaga kasi dalawa sila. At huwag kayong aalis. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Mga bata, sabay-sabay nating sabihin ang School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Okay class, recess, break time.
9: Yay!
10: Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Achy! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
17: Huwag!
20: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Okay class, recess, break time!
22: Yay!
23: Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman!
21: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
23: Teacher?
21: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
23: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
24: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
6: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nagbabalik tayo and this time sabi ko naman sa inyo meron akong ipapakilala sa inyo mga bagong kaibigan dito sa ating programa na School on the Air at sila ay mula pa rin sa Quezon City Public Library. Alam nyo naman mga bata na every Wednesday ay talaga namang sinasamahan tayo ng QCPL para maghatid ng saya at aral para sa inyong lahat. So hindi ko na patatagalin ang maghahatid ng ating kwentong pambata ngayong umagang ito. Sabay-sabay natin batiin ang isang magandang umaga, Miss Restine Shama Faith Hernandez. Good morning, Miss Restine, and welcome dito sa School on the Air.
28: Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po muli si Ate Tin at nandito po ako upang magdala sa inyo ng kwento natin ngayong umaga.
0: Ano ang pamagat ng ating kwento pambata ngayon, Ate Christine?
28: Ayan po.
0: Miss Christine.
28: So, ang kwento po natin ay pinamagatang may gadget ako, may libro ako. So, ito po ay kwento ni Eugene Y. Evasco, kuhit ni Kiel Legaspi, at ito po ay inilathala ng Lampara Books.
0: May gadget ako, may libro ako. Kaya sabi ko sa teaser natin kahapon, anong pipiliin nyo, gadget o libro? So alamin natin tungkol saan kaya itong kwentong ito. Kaya Miss Christine, kami po ay handa na sabay-sabay tayong makinig para sa ating kwentong pambata.
28: Ayan, so muli mga bata, magandang umaga. Ako si Ate Tino pang magdala sa inyo ng kwento. So ngayon, aalamin natin kung alin nga ba ang mas mainam, gadget nga ba o libro. So ayan.
1: May gadget akong bago. Nagliliwanag ito sa isang pindot. Gumagalaw ang screen sa isang kalikot.
2: May bago akong libro. Sa isang buklat, nalilipat ko ang pahina. Nabubuhay ito kapag aking binabasa.
28: Ayan, so meron tayong dalawang bata ngayon. Si batang may gadget at si batang may libro.
1: Nakakausap ko ang mga kaibigan, malapit man o malayo. Marami akong nagiging kaibigan dahil sa gadget na ito.
28: So, ayan, si batang may gadget. Pag nakita niyo yung libro, ayan, nakikita niyo yung mga taga-ibang bansa. So, dito meron tayong mga Chinese, may mga Latino, may mga, meron din tayong taga-Europe, taga-America. So, sa gadget natin, naaabot natin yung mga iba't ibang lugar.
2: Nagiging kaibigan ang mga tauhan sa binabasa ko. Minsan, parang kaibigan ko ang sumulat nito.
28: Si batang may libro naman, makikita natin dito. Ayan yung mga characters na kanyang nababasa. So, meron si Pinocchio, si Superman. At yung pinaka-importante dito mga bata is si Jose Rizal. Ayan, si Jose Rizal na ating bayani.
1: Tumutunog ito, tumutugtog, nag-iiba ng kulay at maraming nalalaro. Nawawala ang aking antok at bumibilis ang tibok ng aking puso.
28: So ayan, si batang may gadget, sa tuwing ginagamit niya ito, sa simpleng pindot lang, lahat na ay lumalabas, pinapakita na sa kanya agad.
2: Masarap bigkasin ang mga salita. Umaawit ang binabasang tula. Kapanapanabik ang bawat eksena. Pumibilis ang aking pagbabasa.
28: Ayan, si batang may libro naman, imagination ang kanyang ginagamit. So, pag may binabasa siya, ini-imagine niya ang lahat ng mga ito. At habang binabasa niya, bumagaling ang kanyang pagbabasa.
1: Ayan. Hindi ko namamalayan ng oras kapag nakatitig ako rito.
2: Hindi ko namamalayan ng oras kapag nagbabasa ako.
28: Ayan, napupuyat na silang dalawa. Kagagadget at kababasa ng libro. So, ayan mga bata, importante na matutulog tayo ng maaga. Huwag natin silang gagayahin na inabot na ng madaling araw. Kakabasa at kakagamit ng ating gadget.
1: Akin lang ito. Hindi ko ito ipahihiram. Magpabili ka lang sa'yo.
28: Hala, nagdadamot na si batang may gadget.
2: Akin ito, pero nagpapahiram ako. Alagaan mo lang ang libro ko.
28: Ayan, so mga bata, importante na alagaan natin ang ating mga gamit. Ngunit, hindi dapat tayo nagdadamot. Matuto tayong mag-share.
1: Empty battery! Nasaan ang saksakan? Magchicharge muna ako!
28: So ayan, nagpapanik na si batang may gadget. Yung gamit niya kasi, once na lobat na, hindi na niya magagamit. Samantala, si batang may libro naman,
2: maliwanag na lugar lamang ang kailangan ko. Sa tahimik na lugar ang paborito ko.
28: So ayan, si batang may libro naman, basta maliwanag, kayang-kaya pang basahin ang kanyang libro.
1: Ano ang hawak mo? tanong ng batang may gadget. Libro, tara, basa tayo. Reply naman ni batang may libro. At ayan, naging magkaibigan na silang parehas na nagbabasa. So ayan, ang ating kwento muli. Ito ay pinamagatang may gadget ako, may libro ako. Kwento ni Eugene Y. Evasco, guhit ni Kelly Gaspi mula sa Lampara Book. So ayan, sana may natutunan tayo mga bata sa ating kwento ngayong araw.
0: Maraming salamat, Miss Christine. At nakakatuwa din ano, yung pagkakaiba ng bata na may gamit na gadget at yung isa naman mahilig sa libro. Parang isa din sa aral na gustong ibahagi nito, parehas naman silang may magandang maidudulot sa atin. Pero ito kasi ay nasa kung paano natin ito gagamitin. Katulad ng gadget, meron naman ito magandang dulot. Oo nga naman, tama na meron kang mga nakikilalang bagong kaibigan. Pero syempre, meron pa ring restriction. At yung libro naman, ano, maganda talaga siya dahil marami kang kaalaman na nababasa. Pero isa, pipiliin natin yung librong ating binabasa. At pangalawa, huwag naman natin pababayaan yung ating pagtulog o yung ating kalusugan. At itong dalawang bagay na ito ay parehas na magandang hobby, ano? Pag lalaro ng gadget, pagbabasa ng libro. Pero huwag sana natin makakalimutan mga bata ang pagiging disiplinado at responsable sa paggamit nito. Maraming salamat, Miss Christine. Napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon. At sigurado ako marami na namang natutunan ang ating mga bulilit ngayong umagang ito. At isa lamang po ito ano, sa maraming libro ng Quezon City Public Library na talagang dedicated para sa inyong lahat, para sa lahat ng mga estudyante. At mamaya sa pagbabalik natin, meron tayong fun activity para sa inyong lahat. Ito ay may kaugnayan naman sa pagdiriwang ng ating Nutrition Month. O, diba? May kwentong pambata na may fun activity pa. Yan ang ating episode ngayong umaga. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Miss Christine, sabay nating sabihin ang programang
3: School on the Air.
4: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Okay class, recess, break time.
11: Yay!
13: Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi!
10: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
13: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
22: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
29: Ay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi na po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
29: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab. Radyo Magazine.
25: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
30: Ang taginting ng FM.
25: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa.
30: Para sa mas malawak.
25: Mas maraming mararating.
30: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
25: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Radyo Pilipinas.
25: News nationwide.
26: Trending issue. Na pinag-uusapan.
31: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 impormasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Sports Radio 918.
30: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
30: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
30: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
32: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
33: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
32: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
33: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
32: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
33: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
32: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
33: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Kasama pa rin ako, Teacher Cha, at narito pa rin si Miss Restine ang naghatid sa atin ng kwentong pambata. At Miss Restine, no, kung mapapansin po ninyo, meron kami mga makukulay na activity dito ngayon na may kaugnayan sa pagdiriwang ng National Nutrition Month. Miss Restine, pwede niyo bang ipaliwanag sa atin itong ating activity for today? So, ayan po. So, ito po yung nakaraang activity namin sa children's section ng QCPL Main. So, ito po ay Build Your Pinggang Pinoy Activity. So, ito po. Ang gagawin po nila is may plate po sila na bibigay po namin. And then, meron din po silang headdress. Ayan. And then, ang gagawin po is magbibuild sila ng healthy and balanced na plate. So, for example, kailangan go, grow, glow lahat meron. So, ayan, mamimili ako. Gusto ko ng kamatis. Ayan. May isa na tayong
1: Glow food.
0: Ayan. And then next, pipili ako ng grow food. So, ang favorite ko ay chicken. Ayan. Meron na tayong grow food. And then last, go food. So, ang gusto ko dito ay, ayan, cake. So, ito naman pong cake na ito, go food siya. Pero, hindi pwedeng araw-araw cake ang gusto natin, mga bata. So, dapat, pag gusto natin ng cake, dapat babalansihin natin ng grow and glow foods. Ayan.
1: Mm-mm. So, ayan, ano yung naging fun activity ng QCPL kasama yung mga bata na bumibisita sa kanilang facility ngayong nagdiriwang tayo ng National Nutrition Month. At like ko yung sinasabi sa kanila, Ms. Christina, no, na napakahalaga na every time nakakain kayo, breakfast, lunch, dinner, sisiguraduhin ninyo na kumpleto ang Go Food. Ito yung energy-giving foods. Kanin, tinapay, mga starchy foods katulad ng patatas, at yung mga mayaman sa carbohydrates. So, yun yung Go Foods. Ang Grow Foods naman, ito yung mga mayaman sa protina o nagbibigay sa atin ng lakas sa ating mga muscles, kagaya na lamang ng karne, 'di ba? Yung mga grow foods, karne o kaya itlog, yung mga mayaman sa protein o gatas, 'di ba? Tama, no? Grow food is yun din, yung mga dairy products.
0: Yes,
1: nalito na si teacher siya. At yung glow food naman, ito ay kumakatawa naman sa mga iba't ibang klase ng gulay at ng prutas. So, ayun naman yung mga pagkain na nagbibigay ng sustansya sa atin para maganda yung tubo ng buhok natin, maganda yung balat natin, matibay yung mga kuko natin, yung ngipin natin. Ayun ang mga pagkain na dapat ninyong kakainin araw-araw. Yung ibang bata kasi puro go food lang, puro carbohydrates lang, walang protina. Nako mga bata, delikado naman yun. Kung puro glow foods naman, puro gulay at prutas lang, masustansya nga. Pero tatandaan ninyo na kailangan nyo pa rin ng lakas. At yun ay nakukuha natin mula sa mga pagkain na mayaman sa carbohydrates at sa protina. So, dapat balanced diet. Yung iba kasi akala nila basta kumakain ka lang ng gulay at prutas, healthy ka na. Healthy yon, pero kailangan mo pa rin ng ibang nutrients. At yan ang kakailanganin mo para nang sa ganun, mas makapag-perform ka ng maayos at mas maging bibo ka sa klase. So ayan, isa lamang yan ano, sa mga fun activity nila. At mamaya babalikan natin yung isa pa nating guest for today. Ito ay may kaugnayan pa rin sa National Nutrition Month at isisingit ko lang dahil meron ako nakitang post ano, sa social media page ng Department of Education. And again, ito pa rin ay may kinalaman sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon. Meron kasing poster making contest ngayon ang Philippine Space Agency. Ang Philippine Space Agency ay nagtalaga no ng deadline para sa submission ng poster making contest. Sayang hindi ko na ipakita sa screen natin ngayon ano. Ang hanggang July 22 na lamang ito. At may tema ito na Yamang Kalawakan Poster Making Contest 2026. Ang tema Space Garden, Growing Food in Space. So kung ikaw daw ay pupunta sa space at ikaw ay magtatanim ng mga halaman, ano kaya yung kalalabasan ng iyong poster. At ang sabi nila dito, if you could grow garden beyond planet Earth, what would it look like? So ayun yung tema ng poster making contest ngayon ng Philippine Space Agency. Kaya ikaw, kung alam mo na meron kang kakayahan sa pagguhit at pagkulay, aba, baka pwede kang sumali dito. So imaginein mo na lang yung sarili mo na nasa outer space ka at nagtatanim. Ano kayang itsura ng outer space kapag tinaniman natin ang iba't ibang halaman, gulay at prutas? So para makasali, pwede kayong mag-scan ng QR code. Bisitahin nyo lamang yung Facebook page ng Philippine Space Agency o kaya naman ng DepEd Philippines dahil naroon yung registration. So you can submit your entries via QR code, pati yung full mechanics makikita nyo rin sa QR code na yan. Top 3 entries will be the official Philippine entries to the poster contest happening in Thailand this coming October. So kung napili ka, kung ikaw yung top 3 na makakasali dito, aba, may pagkakataon kang pumunta ng bansang Thailand. Yun ay dahil ipinakita mo ang iyong talento. Kaya mga bata, kapag may ganitong mga opportunity, naku, kailangan i-grab nyo ng i-grab kasi experience din ito at makukuha, at ito ay makakatulong sa inyo ano, para mas makilala ninyo yung inyong full potential. So sali na mga bata, samantala magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa School on the Air.
2: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
12: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world,

0: from Monday to Saturdays po. And for next week naman po, may inihanda din kaming activity. Kasama po namin ang Book and Art Venture Club Philippines. Mm-hmm. Ito po ay pagdiriwang sa ating ika-43rd National Children's Book Day. Ayan, so pwede po kayong pumunta sa aming Facebook page at mag-register po sa aming Google Form para po makasali sa aming activity.
1: Yes. Ito po yung activity on July 21.
0: Yes po, Ms.
1: Ipapakita natin sa screen natin yan, ano, yung activity na kung saan ay ito ay inorganize, ano, ng QCPL on July 21. So, ayan po. Ang tawag dito ay Pahina Hinahon.
0: Yes.
1: Dahil ito po ay nakaangkla sa pagdiriwang ng National Children's Book Day. Kaya naman, ang layon talaga nito, Miss Anna, no, na hikayatin yung mga bata ng kahalagahan ng pagbabasa. At yung mga hindi mahilig magbasa, eh, eventually sana ay mahalin din nila at matutunan nila yung joy at yung wonders, ano, kapag sila ay nagbubukas ng mga libro. So ayan, ang event nila next week, July 21. Pahina Hinahon. At yun, binanggit na rin ni Miss Anna, no, yung ilan sa mga pwede nyo pang i-expect kapag bumisita kayo sa children's section. Bukod sa mga libro, may mga fun games and activities din. At ito ay educational. Talagang meron at meron matututunan yung mga bata. Katulad na lang ng jigsaw puzzle, hindi ba? At kanina nga sabi ko, Miss Anna, children's section ito, sigurado ako na talagang madalas eh, mga bata yung inyong ina-accommodate sa inyong facility. Gaano ba ka-challenging yung pag-handle ng mga kids kapag sila ay nandun sa mismo sa loob ng children's section, ma'am? Para nang sa ganun, eh, maunawaan din ng mga magulang kung paano nila aalalayan yung mga anak nila every time na bibisita ang mga ito sa library. Go ahead po.
0: Miss Cha, pagpupunta po sa library yung ating mga bata or chikiting, kasama po dapat nila yung kanilang guardian or parents.
1: Dapat may parents.
0: So, hindi po sila pwedeng iwan mag-isa sa children's section. Kailangan po may guardian.
1: Mm.
0: So, para po mapanatili po natin yung kaayusan sa ating silid aklatan. Ayan. Tapos po, may gagabay din po sa kanila kung sa pagpili ng libro and yung pag-a-assist din po sa mga toys din po, tsaka sa mga jigsaw puzzle. So, parang yung mga nagpupunta po sa amin is parang bonding na po nila yun, pamilya.
1: Mm.
0: So, aside from theme parks, pwede din po silang pumunta sa mga silid aklatan para mag-bonding po as family.
1: Mm-mm. Totoo yan, ano? Kaysa nga naman pumunta lagi sa playgrounds, sa theme parks, magastos pa, di ba?
0: Yes po.
1: Eh, dito sa Quezon City Public Library, eh, talaga namang ito ay libre, ano? Kakailanganin mo lang oras talaga para bumisita doon. At bukod dito sa binanggit natin, ano, Miss Anna, ay I believe, ano, tumatanggap din kayo ng book donations. Sige po, paano po makakapag-donate ng mga libro yung mga estudyante sa inyo?
0: Ayan po. Sa mga gustong mag-donate po ng libro, pwede din po laruan sa
1: Quezon City. Pwede rin laruan?
0: Yes po,
1: okay.
0: Pwede din po sa Quezon City Public Library. Mm-hmm. Pumunta lang po kayo sa aming mga branch or sa main library, then may fill upan lang po kayong donation form.
1: Ayan po. Okay. So, ayun pala malinaw. Ano? Hindi lang pala mga libro. Sa children section, pwede rin kayo mag-donate ng mga laruan. Ito ay pagkakataon din, ano, para makatulong tayo doon sa ibang mga bata na bumibisita doon. And for sure, mamaya kaya sila bumibisita doon, para maka-experience ng comfort, ng play, na kailangan naman talaga ng bawat estudyante. Hindi lang puro pag-aaral, di ba, Miss
0: yes,
1: Anna? Siyempre, dapat may fun side din ng pagiging bata. And Miss Anna, baka may mga ilang paalala pa po kayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood ngayon, especially for the kids. Go ahead, ma'am.
0: Yes po, ayan. So, inaanyayahan ko po ang lahat na bumisita sa Quezon City Public Library Children's Section at sa aming mga branch libraries po. Bukas po kami mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi po.
1: Hanggang 7 p.m. Ano pa, nag-overtime pa yung yung iba, di ba? Usually, mga office hours hanggang 5 p.m. Sa library, hanggang 7 p.m. So, ayan, sa lahat ng mga bata, sana marami kayo natutunan at sana naman ay mas mahikayat namin kayo na bumisita sa mga silid aklatan. Hindi lang naman sa QCPL, kasi for sure, pati yung ibang LGUs, meron din namang libraries na allotted para sa inyong lahat. Dahil ito ay pagkakataon para kayo ay magkaroon ng safe space para sa inyong pag-aaral. Maraming maraming salamat once again at batiin din natin si Ma'am nasa labas ng studio. Sige Miss Anna, batiin po natin si Miss si Ma'am na kasama rin natin ngayong umaga.
0: Maraming salamat po Ma'am Jennifer Arlion Show.
1: Yan, good morning Miss Jennifer, maraming salamat. Sabi ko kay Miss Jen, pasok na rin siya sa loob ng studio eh. So once again, ang kasama natin para sa kwentong pambata, si Miss Christine Hernandez. Good morning and thank you ma'am. And si Miss Anna Honrade, nagatid sa atin ang mga impormasyon na kailangan nating malaman patungkol sa QCPL. Sa pamagitan niyan, magpapaalam na tayo for today. Ayan, Miss Christine, baka may gusto kong batiin. Pasalamatan.
2: Ayan, salamat po sa Quezon City Public Library and then sa aking hand din si Miss Anna Katrina Hondrade sa pagbibigay sa akin ng opportunity po ngayon para mapunta po dito at mag-storytelling.
1: Yes, sobrang love natin ang storytelling at talagang araw-araw natin ginagawa yan dito sa School on the Air. Once again, Miss Christine Hernandez and Miss Anna Hondrade nakasama natin ngayong umaga sa School on the Air. Maraming maraming salamat. But thank you so much din Miss Marichal Malimban, Miss Camille Omali, Miss Rona Esperanza, Miss Julian Calces. Maraming salamat. Mga bata, bukas muli. Pagsapit ng alas 8 na umaga, buksan natin ang mga radyo natin at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Miss Anna and Miss Christine, sabay nating sabihin ang
3: School on the Air.
1: Maraming maraming salamat at ingat kayo.
4: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
16: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
15: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
16: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
15: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
16: Till I met you.
15: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
16: I love you more each day.
15: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
14: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
5: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Lazio Magazine, 1278 AM.
2: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara Duterte may kakayahan na isakatuparan ng banta sa buhay ng Pangulo ayon sa NBI. Para sa detalye, pakinggan natin si Melanie Valdez-Reyes.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
2: Report! May kakayahan si Vice President Sara Duterte na isakatuparan ang kanyang banta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa dahil na rin sa impluensya at background ng kanyang pamilya. Ito ang binigyan diin ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nang tanungin siya ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagkapatuloy ng ikalimang araw ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lotok, hindi dapat baliwaliin ang binitiwang banta ng Vice Presidente. Ipinaliwanag ng opisyal na bukod sa pagiging ikalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas, mabigat din ang impluwensya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap ngayon sa kaso sa International Criminal Court o ICC dahil sa mga extrajudicial killings. Narito ang pahayag ni NBI Regional Director Jeremy Lotok.
3: Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho aside from the fact na vice presidente siya.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
2: Report!
0: Samantala, panig ng depensa masaya sa naging resulta ng cross-examination sa impeachment trial kahapon. Pakinggan natin ang ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
2: Report!
4: Kontento ang defense team sa naging takbo ng cross-examination sa testigong si NBI Agent Jeremy Lotok kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, para sa kanila, naabot nila ang mga target sa cross-examination kaya't kontento at satisfied sila rito. Kahit pa nga ni Poa, very happy sila sa ginawang pag-usisa ng defense team sa ikalawang witness ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: As far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Now, as to kung na-establish ba o hindi, then we leave it up to the impeachment court. Very observant naman po yung ating mga senator judges. In fact, yung mga tanong nila very insightful rin. No? So, tingnan na lang natin kung anong naging appreciation nila doon.
4: Ipinauubaya naman na ng depensa sa impeachment court kung paano nila tinanggap at nabasa ang naging 5 araw na paglilitis at tiwala sila sa mga senator judges. Muli namang sinabi ni Poa, ayaw nilang magbilang ng panalo o talo sa 1 araw dahil sa ngayon, masyado pang maaga para rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
2: Report!
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, legal option para mapanagot ang supplier ng bigas na nagsusupply sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong, pinag-aaralan ayon kay Cabsec Benhur Abalos. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
2: Report!
6: Sinisilip na ngayon ang posibleng legal na hakbanging ipataw laban sa supplier ng bigas na nag-supply para sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong. Kasunod ito nang nadiskubring kulang ng 2 kilo ang dapat sana 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryo ng nasabing programa ng pamahalaan. Ayon kay Cabsec Ben Rabalos, tapos na ang investigasyon na nauwi na din sa pagkaka-blacklist ng hindi pinangalan ng supplier. Ganun pa man, sinabi ni Abalos na base sa kanyang nakulong impormasyon sa Mandaluyong government, pinag-aaralan pa din ang opsyong gumawa ng legal na hakbang laban sa supplier. Sa ngayon ay sa Mandaluyong pa lamang anya sila nakakita ng ganitong pangyayari base sa lumabas sa ginawang pagsisiyasat. Pakinggan natin si Cabinet Secretary Benhur Abalos.
7: Blacklisted na itong supply na to and under legal options pinag-aaralan na sila Mandaluyong para hindi naman.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report!
2: Report!
0: Report! Samantala, mga mananampalataya, pinag-iingat ng CBCP sa sinasabing aparisyon ng Birheng Maria sa South Korea. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
8: Naglabas ng pastoral guidance ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP kaugnay ng umano'y pagpapakita ng Birheng Maria at mga Himalang Eukaristo na iniugnay kay Julia Kim sa Naju, South Korea. Ayon kay CBCP President Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, hindi kinikilala bilang supernatural ng Archdiocese of Gwangju at Dicastery for the Doctrine of the Faith ang mga naturang pangyayari. Hinimok din ng CBCP ang mga mananampalataya na maging maingat sa mga hindi aprobadong pribadong revelasyon at iwasan ang mga gawaing nagdudulot ng pagkakahati o yung sensationalism sa mga simbahan. Pinayuhan din ang mga pilgrimage organizers, parokya, travel agencies at mga debotong Pilipino na huwag mag-organisa, mag-promote o lumahok sa mga paglalakbay patungong Naju at sa halip ay bumisita sa mga kinikilalang Marian Shrine. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
0: Para sa ating pangwakas na balita, values formation para sa mga magulang sa Quezon City. Isinusulong, may ulat, si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
9: Para mas mapaigting ang kaligtasan ng mga kabataan sa eskwelahan, inihahanda na ng Quezon City Government ang paglulunsad ng isang values formation program para sa mga magulang. Ayon kay Quezon City Council Majority Leader Ali Medalia, layo ng programa na mabigyan ng gabay ang mga magulang para mas maging aktibong katuwang sa paghubog sa kanilang mga anak. Anya, mahalagang hindi lamang ang paaralan ang may pananagutan sa paghubog ng mga kabataan, kundi maging ang pamilya at buong komunidad. Nabuo naman ang programa matapos ang seri ng konsultasyon sa mga magulang at popondo ito sa pamamagitan ng Special Education Fund. Kaugnay nito, na isa lang na rin sa konseho ang School Safety and Child Protection Ordinance sa Quezon City na layong palakasin ang mga proteksyon ng mga mag-aaral at inaasahang maipapasa ngayong taon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolie Mar Acuyong.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
14: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG
16: Radyo Magazine 1278.
17: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
18: Wala, ma. Lumilimpin po yata.
17: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
18: Mag-drop, cover, and hold.
17: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
18: Nay, yung pintana.
17: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
18: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
17: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
18: Sige, ma. Tara po.
17: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
18: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
17: Asus, ang anak ko talaga.
19: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
16: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
20: Okay, class. Recess. Break time.
21: Yay!
22: Tignan mo tong baon ko.
21: Anong baon mo? Pahingi naman.
20: Oops. Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
21: Hachi!
23: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
22: Teacher?
20: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
22: Naku, nakakatakot naman po.
21: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
15: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
12: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 4:04 makalipas ang 9:00 ng umaga. And today nga po ay araw na ng Wednesday, Miyerkules na mga mare, mga pare. It's July 15 na 2026. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. And kung meron kayong gustong ipadalang mensahe o liham, pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. Ayan mga mare, mga pare, inaanyahan ko po kayo na magpadala ng liham sa atin. Dahil dito po sa ating programa isa sa mga segmento natin yung Dear Mare, kung saan binabasa natin ng liham, ang letter mula sa ating mare community, mula sa mga kumare at kumpare natin. So kung meron po kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, kahit di naman kayo humingi ng tips or advice, gusto nyo lang magbahagi ng kwento, pwedeng-pwede po. Nakakatuwa man yan, nakakalungkot, nakakatakot, pwede rin. Nakakakilig, ayan ang pinakamabenta sa atin, Or nakakaiyak, anything under the sun, pwedeng-pwede po na ibahagi dito sa programa. And babasahin nga po natin later on. So again, isend po yan sa ating email address na radyomagazine@gmail.com, or pwede rin naman po sa atin pong social media pages. Lahat po yan, meron tayo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, and of course, sa lahat po ng mga platforms na kung pwede nyo kaming i-reach out nyo po kami. And aside from our social media pages, syempre, nariyan din po ang PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay mobile application kung saan inyo namang mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po ay available, downloadable for free, libre lamang sa Google Play kung kayo po ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So mga mare, mga pare, dahil bukod nga sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo ay kasabayan po tayo napapakinggan dito sa ating PBS Receiver. And at the same time, kasabayan po tayo napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. At bukod nga po sa mga ito, ayan, syempre, nariyan din ang atin naman pong website. So, para po sa mga gusto magbasa ng mga articles, feature stories, news stories, na may kinalaman sa general information, since we are the general information station, ay pwedeng-pwede na rin nga po, sa mga mahilig magbasa dyan, basahin niyo po ang mga istorya namin, isinusulat naming feature stories, mga lathalain dito po sa radyopilipinas.ph/radyomagazine. So lahat po ng mga articles na gusto ninyong basahin or matagpuan ay makikita po dito sa ating website. So of course, ito po ay Radyo Pilipinas website. So you can also read other stories here, yung mga government related issues or stories, and of course may sports din po diyan, gayon din ang world service, actually almost everything nandyan na po sa ating website. But of course, ayan nga, kung gusto ninyo ng mga light stories, mga feel-good stories, positive stories, syempre, nariyan po ang Radyo Magazine. Click nyo lang po ang magazine sa tab, or pwede rin po gamitin yung ating URL na radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: it's 9:19 in the morning, mga mare, mga pare. Again, kasama niyo po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. Eh, supposedly, ano, mga mare, mga pare, kung nakita ninyo yung ating teaser, poster, last night, diba? We are supposed to interview ang banda nga po, ang Filipino indie band na Artemis. Ayan, na sila po ay based in Laguna. But of course, may mga hindi nasa ang pangyayari. Kaya po, hopefully, ayan, makapanaya, makachikahan, makausap natin sila sa mga susunod pang araw. But for now, mga mare, mga pare, ako muna inyong makakasama, ano, ang inyong lingkod na si Maring Jolie. Pero syempre, related pa rin naman po dito ang pag-uusapan natin. Since Artemis nga po, ano, Artemis, yun yung band name nila. Kung nakita ninyo, ano, kung kayo ay naka-follow sa ating Facebook page, ano, sa ating Instagram page, ano, and syempre, para sa mga naka-join sa group natin na Mare Community, ayan, for sure nakita na ninyo itong poster natin, ano. So, ito nga pong Artemis, they are a band and usually sila ay nagpe-perform sa mga gigs, ano. So, pag-uusapan natin, mga mare, mga pare, itong kultura ng bar gigs sa Pilipinas. So, for sure, madalas naman nating marinig, di ba, yung mga gig. Oy, isang gig mo, pre? Ganyan may mga tanong. So, usually, pag sinabing gig, kung saan kayo tumutugtog, saan yung ganap ninyo, saan yung event ninyo. Pero siguro para po sa kaalaman ng lahat, ano, since we're talking about the bar gig culture here in the Philippines, ano ba muna yung bar gig or yung gig itself? So ito po ay isang live musical performance na ginaganap usually from those words, diba? Bar gig. Usually mga gig po na ginaganap sa mga bar, sa mga pub, ano, mga cafe, restaurant, o iba pang entertainment venue. So, dito po, madalas nagsisimula ang maraming mga singers, mga awit, diba? At mga banda bago po sila nakikilala sa mas malaking audiences. So, yun po, kaya tinatawag nating gig, diba? G-I-G. So, usually, ayun po yung bar gig culture here in the Philippines. Hindi lang naman sa mga bar, hindi lang naman usually sa mga bar, sa mga ano lang din, yung minsan mga chill lang, diba? Yung mga resto, cafe, o cafe, mga restaurant, yung mga chill lang, magkakanta, ano? Tapos ikaw habang kumakain or minom, ano, ay nakikinig ka ng live performance. So, bakit nga ba mahalaga yung mga bar gigs, ano? Kasi usually, tulad nga po na nabanggit ko, karamihan. Well, hindi naman karamihan, pero madalas, di ba? Madalas sa mga nakikilala nating indie band, sa mga nakikilala nating singer, ay dito talaga sa mga gig nagsisimula. Kasi po, ito po ay training ground, ano? Para sa mga musikero. Kasi natututo po silang mag-perform dito sa harap ng iba't ibang klase ng audience. So, imaginein mo, di ba? Yung siguro yung difficulty difficulty, 'di ba, may mga pagkakataon na sa mga bar, syempre nakainom na yung mga audience, yung mga tao. So minsan medyo extra makulit na sila. Tapos imagine ikaw tutugtog ka lang naman sa harap, gusto mo lang naman matapos yung performance mo. Tapos may mga nangungulit-ngulit na kasi, well, hindi naman maiwasan kasi nga nakainom na. Pero of course, yun nga, yun tinutukoy natin sa iba't ibang audience yung makakaharap nila. That's why it is important, ano, na yung ilan sa mga musikerong gusto talagang maging performer ay magsimula sa mga bar gigs. Pero hindi naman lahat, ano. Kumbaga magandang training ground lang talaga siya. And of course, speaking of training ground, syempre, dito na nga po, mas nahahasa ang stage presence ng mga artist or ng mga banda. Even yung mga nag-improvise, di ba? And syempre, yung pakikipag-interact sa mga manonood, yung mga nakikinig sa'yo. So, minsan, di ba, lalo na live performance yun, may mga technical difficulties, may mga technical glitch. So, syempre, kailangan mo mag-improvise. So, ang galing lang, kasi nga po, nahahasa yung kanilang stage presence na yung tipong may mali pero hindi ko hindi ko pwede ipakitang may mali. Yung tipong parang something is wrong pero tuloy-tuloy lang ako sa performance ko. So, diba? Ang amazing lang. And of course, last but not least, bakit nga ba mahalaga yung mga bar gigs? Kasi po isa rin itong pagkakataon para makilala ng mga event organizers, talent scouts, at maging ng iba pang musicians. So, I guess this is one of the most important factor, ano, kung bakit yung iba nga pinipili talagang mag-bar gig, mag-live performance sa mga bar. Kasi, syempre, dun yung potential mo, dun makikita talaga ng mga tao, ano. Specifically, ito nga yung mga nabanggit natin, yung mga event organizers, mga talent scouts, lalo na. Diba? So, ang galing lang eh. Minsan may mga kwentong ganyan nangyayari in real life story. Parang, paano ka ba napunta sa larangan ng musika? Paano ka ba naging artista? Eh, wala lang. Kumakanta lang ako sa mga bar gigs noon. Tapos, may lumapit sa akin. Kala ko pa nga, scam. May mga ganyan. May mga ganyang istorya. Sabi daw, bibigyan ako trabaho. Sabi daw, gagawin ako singer. So, di ba? Minsan may mga success stories naman. But of course, we have to be careful, ano? Di ho lahat ng mga nangangako sa inyo ng ganyan ay totoo. So, double check everything, ano? I-check ninyo kung humihingi yan ng pera. I guess, hindi na yun maganda. Ano? It's a sign na maybe that person is a scammer. But anyways, going back dito sa ating usapan, yun nga, yung mga talent scouts talaga eh. So, usually naman, di ba? May mga kwentong ganyan eh. Usually naman, parang hindi ka naman na agad nila pinupush. Sometimes, they will give you a calling card, tapos yung card na yun, tatawagan mo, di ba? So, yung mga ganun, I guess, pwede rin namang i-verify yun sa company. So, halimbawa, tawagan mo, ay, good morning po, kasi kahapon may lumapit sa akin, talent scout daw siya ng inyong ahensya. Baka naman pwede i-double check kung totoo ba or hindi. So, di ba? Mga ganun, para at least alam din natin. So, sa mga, since we're still talking about bar gigs, ano ba yung mga karaniwang kinakanta dito? Siyempre, unang-una na yung mga OPM classics. Ayan, di ba? Yung mga bandang kilalang-kilala talaga natin, ni-look up natin, even up until now, ano, ay yung mga iniidolo natin. So, nandun po ang Eraserheads, di ba? River Maya, Parokya ni Edgar, marami pang iba. Yung mga bandang talagang grabe, yung mga tugtuga ng galing-galing. Ayan yung mga madalas din kino-cover, 'di ba, ng mga musicians, ng mga performers, ano, mga artists. Ito nga po mga OPM classics. But of course, bukod po riyan, yung mga modern OPM na. Ngayon, ano, sino-sino na ba ngayon? 'Di ba, may Ben and Ben. Actually these days, ano, I think nahihilig ako sa Lola Amor. Ano, ang ganda lang ng mga songs niya. Syempre nandiyan din yung Cup of Joe. Ano, si Zach Tabudlo, ang dami pang iba, ang dami pang magagaling na mga Filipino artists na pinapakinggan natin, na napapakinggan natin ngayon sa larangan ng musika. And of course, bukod po sa mga OPM classics at modern OPM, ay may mga international hits din naman. So usually yun yung mga nire-request, ba, diba, ng mga tao. Yun din, yun din, kasama rin dito sa listahan natin yung mga song requests mula sa mga audience. So usually, ba, diba, pagka nag-request ka, ilalagay mo lang sa papel. Iba nga sa tissue pa, very makaluma, di ba? Nakakatawa yun. Kasi parang sometimes, since nasa bar ka, alam namang magdala ka ng papel at ballpen, di ba? Yung ballpen, usually matic, may ballpen naman. Kasi doon naglilista yung order ninyo, ginagamit yun, or maybe ikaw mismo. In case of emergency, palagi ka may dalang pen. Pero nakakatawa yun kasi yung papel yung wala tayo. So, ang gagamitin, tissue, di ba? I-roll yung main tissue tapos ibibigay mo doon sa artist or sa performer para makita niya nga na ito yung request na song mo, ano, na kakantayin mo sana. And then of course, after that, saka ka magtitip. Or maybe even before that, ano, magbibigay ka ng tip. So yun po, yung mga karaniwang kinakanta sa mga bar gigs. We have the OPM classics, modern OPM, international hits, and yung mga song requests. So, paano nga ba sila kumikita? Ayan, siguro ito yung isa sa mga curiosity, ano, o isa sa mga curious questions ng marami sa atin. Actually, iba-iba po, ano, hindi pare-pareho yung sistema, ano, pero kadalasan po, ano, syempre meron silang talent fee mula sa venue. Samoa. So, ayan po, ano, syempre, yung mga cafe, yung mga bar, yung mga restaurant, sila yung nagbabayad mismo sa artist. So, ayan po yung una. Syempre, pangalawa dito, yung mga tips mula sa audience. Ayan, ano, ano mga tip yan? Tip number one, debiro lang. Yung mga tip, di ba, nagbibigay tayo, nag-request tayo ng song, and then after that, mag-iipit lang tayo dun sa tissue ng kung magkano, ano, kasi, of course, di ba, nakakatulong, malaking tulong yun sa mga artist kasi minsan syempre yung talent fin nila mula sa venue, hahatiin pa nila yun. So kung marami sila sa isang banda, they have the vocalist, bass guitar, lead guitar, keyboardist, drummer, lima na agad yun. So di ba, paghahatian nilang lima yun. So minsan lumiliit na lang talaga yung kita. Kaya ang laking tulong din talaga pag may mga tips mula sa audiences. And of course, bukod po dito, yung mga song requests nga din po ng mga tip. Yung iba naman kasi, di ba, yung mga nagtitip na audience, kahit di naman sila nagre-request. May mga galante talagang audience, di ba, na kahit hindi sila nag-request, magtitip at magtitip pa rin. Pero I think na mga pinaka-the best din talaga. Pinaka na the best pa. Anyways, as I think yung the best talaga is, yun nga, yung mga tip mula sa audience. Kasi imagine nyo yun, di ba, pag sama-sama yun, nag-ipon-ipon yun. Parang yung isang araw mo lang dapat na salary, minsan parang nadadoble ba? Diba? Parang kaya iba super happy nila pag nakaka-receive sila ng tips mula sa audience. Kasi of course, diba? Thank you. Like, thank you. Salamat. Ha? Kasi binigyan mo pa ako ng extra bukod dito sa kinikita ko talaga. And I guess that's fine. Kasi trabahong marangal naman yun. As long as wala namang napakan o na-harm na ibang tao. And last but not least, paano nga ba kumikita ang mga banda sa mga gig, sa mga bar gigs? Syempre, ayan, bukod po dito, may mga booking pa sila para sa mga private events tulad ng weddings, corporate events, mga fiesta, diba? And usually naman kasi pagka mga bar gigs gabi, diba? Kaya may time pa talaga pag umaga to do something else, to do things na maybe importante rin, ano, sa bar gig. As important as the bar gigs. So, yun po, syempre, kumikita sila sa pamamagitan ng iba pang mga ganap, mga event, ano, na nakakakuha sila ng bayad. And speaking of gabi na uwi, ayan, ngayon naman i-discuss natin, ano may yung mga hamon sa gitna ng kasiyahan mula sa buhay ng bar gig, ano? Itong, well, we're talking about bar gig culture, diba? So, usually yun po, as I have mentioned, sa gabi yung trabaho. At madalas, madaling araw na po ang uwian. Kaya iba, diba? Lalo na yung mga female vocalists out there na inaabot ng 2-3 a.m. So, hopefully, di ba? Hopefully, meron naman kayong mga kasama, katuwang sa pagpasok sa trabaho, pag-uwi sa inyong mga tahanan. Napaka-importante po niyan, ano? Kasi, well, ang hirap po nung trabahong gabi tapos madaling araw ka uuwi. Una-una wala kang mga kasabay na maraming tao. So napakahirap humingi ng tulong, 'di ba? Wala naman sana mangyari, pero kung sakali lang, 'di ba? Mahirapan kang humingi ng tulong. And at the same time, yun nga, less tao, mas madaling yung target, 'di ba? Mas madali for them na makita or malaman kung sino yung targeted. Para ito sa mga masasamang loob, ano. So I guess that's one thing. Ano, pang gabi talaga yung trabaho at kailangan madaling araw ang uwian. And ikalawa po, ano, mabibigat yung instruments na kailangan dalhin at i-set up. So usually sa mga bar gig naman po kanya-kanya, eh, 'di ba? Kasi even yung artists themselves, I think prefer nila din talaga na gamitin yung own instrument nila. Pero may mga, I think may mga bar, may mga restaurants na nagpo-provide, ano, ng sarili nilang instruments. Pero if not, yun nga, mabigat po, mabigat yung mga instruments at kailangan talaga ng dalhin. At i-set up pa 'yun. Hindi yung pagdating mo lang, 'di ba? Salpak ka na agad, tugtog ka na agad, hindi ganoon. Usually sineset up pa nila kasi na nababago yung tunog, nababago yung melody, yung rhythm. So, I guess they need to double-check everything first. And last but not least, ano ba yung mga hamon sa buhay ng bar gig? Syempre, kailangan pa rin magbigay ng magandang performances kahit napagod o kakaunti ang audience. So, that's one thing, ano? Kasi, oo nga naman, hindi natin masasabi, minsan super pagod ka na, galing ka pa sa pang-umagang trabaho, trabaho, tas itong extra mo, yung bar gig, ayaw mong bitawan kasi masaya ka. Masaya yung puso mo sa ginagawa mo. So sometimes, 'di ba, ay pagod ka na pero kailangan pa rin talaga maghanap ng magandang performance. And of course, minsan may times din na super konti ng audience. Like ano to? Ano na parang iilan lang kayo, pero syempre you still have to give it all. Ano, yung best performance if needed. Alright, ang oras po natin, 9:34 in the morning. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan, ang ating tsikahan tungkol nga po dito sa bar gig culture sa Pilipinas. But for now, ay bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
3: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
10: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
9: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
11: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
11: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
12: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
13: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes like na buong family!
14: Talakayan makakalikasan!
13: Anything under the sun!
14: Radio Magazine, 1278.

mga mare, mga pare, kayo pa'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Jolie. Ang oras po natin, it's 9:38 in the morning. And again, ngayon po ano ay araw na ng Miyerkules. Wednesday na po ano, it's July 15, 2026. And speaking of July 15 na yan, gusto ko lang batiin ang ilan sa mga kumare at kumpare natin. Nagpaalala tuloy si paring Angelo Redaha. No, sabi niya, payday Wednesday. Ate, JMA, wow! JMA, yung initials ko, ano? Ayan, good morning, ano, kay paring Angelo na nakatutok sa atin. Gayun din, si paring Romel, livid, sabi niya, blessed midweek pa rin po, maring Julie, ano? Sa mga guests sa lahat, yeah, unfortunately, ano, ay hindi nakarating ang ating papanauhin. But hopefully, ayan, hopefully makapanayam natin sila sa mga susunod na araw. Ang Artemis nga po, ano, as what I have mentioned kanina, na sa aking intro. And of course, nariyan din si paring Quincy Joel Kahilig. Maganda umaga po. Ayan, maganda umaga rin, sir. And syempre, si Mama Maria Lourdes Acuyong. Sabi niya, good morning, Maring Julie with the Triple Hearts. Alright, ayan, babalik tayo sa ating usapan, ano, ang bar gig culture sa Pilipinas. So, kanina nabanggit ko na ano ba yung bar gig, paano ba kumikita sa mga gig, bakit mahalaga ito, ano yung mga karaniwang kinakanta, ano yung mga hamon, syempre, ano, bukod po dyan, ay isa nga po ang Pilipinas sa mga bansang kilala when it comes to live music. Aminin natin, di ba, pambato ang Pilipinas pagdating sa pagkanta, di ba, sa maraming lungsod, actually, di ba, not only in Metro Manila, even Cebu, Davao, Baguio, at iba pang probinsya. Karaniwan po ano na may mga live bands sa mga bar, restaurants, at resorts, lalo na po tuwing weekend. So I guess that's one thing eh, lalo na dito sa bansa natin na marami ang napaka-talented, ano, talentong Pilipino, ano, ay dapat nga po nating suportahan. So malaki po itong bahagi ng nightlife, not only nightlife, even tourism, mga mare, mga pare, take note, ano? Kaya po maraming establishment ang kumukuha ng live bands dahil mas nakakadagdag po ito na sa kanilang karanasan na bilang customer, ano? So, if makikita natin minsan sa mga bar gigs or sa mga bar, may mga nagigig talaga. So, nakakatuwa naman kasi it attracts customer but at the same time, bilang customer, you won't get bored, di ba? Parang masaya ka, parang nakikinig ka sa music, pwede ka pa mag-request kung anong gusto mong pakinggan. Kung medyo feeling senti ka, magre-request ka ng mga sad songs. Kung feeling happy ka, yung mga feel-good songs, diba? So, yun po ang bar gig culture, ano, dito sa Pilipinas. And marami pong mga sikat na artists, ano, ang nagsimula sa mga gigs bago pa man sumikat. Marami pong mga OPM artists, yung mga tumutugtog muna sa mga maliliit na bars, cafes, and yung mga music venues. So, yung regular na pagtugtog po sa iba't ibang lugar ang nakatulong sa kanila para makabuo ng kanilang sariling style or estilo. And of course, magkaroon ng sariling audience or loyal audience and of course, makilala sa music industry. So kung ikaw, mare, pare, pinapangarap mong maging live performer, ano? I guess hindi ba huli ang lahat? Pwede pa, ano? Pwede ka mag-perform. Bumuo ka lang ng banda, syempre. Pero kung gusto mo maging solo artist, pwede rin. You'll sing, ano? You'll play the guitar, lahat-lahat na. All in one.

0: itong pagkakataon para po sa mga local bands, lalong-lalo na, no, na may pakita ang kanilang talento, may taguyod ang kanilang pangarap, at mapanatili ang buhay na kultura ng live music sa Pilipinas. So I guess that's one thing na pinaka the best talaga sa lahat. Na paulit-ulit ako dun sa pinaka the best pa. Sobra-sobra na, no? Pero okay lang yan. I think there's no constant grammatical na instructions, diba, when it comes to Englishman or Filipino. Palaging may changes yan. Pinapush ko talaga. But anyways, I guess yun lang naman, ano, yung mga mare, mga pare, yung gusto nating ipunto sa ating lahat, na yung bar gigs, yung bar gig culture sa Pilipinas ay hindi siya madali, diba? Hindi, kasi una-una pa lang yung practicality. Some people would say, magtrabaho kayo maayos yung 8 hours a day. Pero ikaw, yung puso mo, yung gusto mong gawin, diba, tumugtog. So, yung iba nag-work naman 8 hours a day sa umaga, tapos pagdating sa gabi, tsaka pa sila magbabar gig. So, extra income na, at least nagagawa or natutuloy pa rin nila yung kanilang pangarap. But then again, kung isipin natin, it's really hard, mga mare, mga pare, lalo-lalo na kung pagod ka sa trabaho, tapos kinagabihan, tutugtog ka pa sa maraming tao, sa maraming audience, na minsan, ay hinuhugot pa yung natitirang lakas mo, natitirang energy mo. So, I guess nakaka-drain din talaga kung sakali. Yung iba naman, gustong gawin full-time. So, siguro para sa mga taong gusto talagang mag-focus lang sa music and sa tingin nila, yun lang yung kaya nilang gawin. So, wala namang masama rin dun. So, everything is valid kung ano man yung tipo o yung trip natin sa buhay. Alright, ayan, napakabilis ng oras, mga mare, mga pare. 15 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. At sa pagkakataon po ito, bigandaan lamang po natin muli ang mga paalala. Magbabalik po ang Musta Ka, Mare.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Influence na yan!
6: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
1: Musta Ka, Mare?
8: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, 9

0: 6:48 in the morning. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Julie Mar. Ako yung AKA Maring Julie. At sa pagkakataon nga pong ito ay bigyang daan lamang din po natin ang ilang mga paalala o balita upang alamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Unang-una na nga po rito, malawakang pagbabakuna laban sa tigdas, ilulunsad sa Pangasinan sa susunod na buwan ngayong Agosto. Mula pa sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Lulunsad ang premisyon ng Pangasinan ng malawakang measles surveillance supplemental immunization activity sa buwan na Agosto upang mabigyan ng protection ng mga kabataan laban sa nakahawang sakit. Target ng kampanya na maabot ang 95% vaccination coverage, ang critical ng task upang makamit ang herd immunity at maiwasan ang tuluyang pagkalat ng tigdas at tigdasangin sa rehiyon. Nakipagpulo ang Provincial Health Office sa mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, mga paaralan simbahan at pribado sektor para sa tagumpay ng kampanya. Ang mga libreng bakuna ay bibigay sa mga health center, paaralan at mga itatalaga outreach sites para sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Nasa 444,512 ang kabuang target na bakuna sa Ilocos Region, kansan 275,230 na batang mula Pangasinan. Binigyan din ni DOH Ilocos Regional Director Dr. Helen Tobias na ang kaligtasan ng bawat bata ay nakasalalay sa pagkakaisa ng komunidad laban sa maling impormasyon sa bakuna. Base sa pinakauling surveillance data ng probinsya, mula January 1 to July 6, 2026 nakapagtala ang Pangasinan ng 92 suspected cases ng tigdas, 11 laboratory confirmed cases ng tigdas at 5 laboratory confirmed cases ng tigdas hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, Tech the Risk Forum, isa sa mga highlight ng Regional Science Technology and Innovation o RSTW 2026 sa Isla ng Camiguin. At ito po ay pinangunahan ng DOST Region 10. Mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Isa sa mga highlight ng Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026 sa Isla ng Camiguin sa susunod na linggo na ay ang forum kaugnay sa Tech the Risk, a forum on disaster risk reduction and management o DRRM tools and applications for LGUs, pangungunahan ng Department of Science and Technology Region 10, kung saan pinagtagpo ang siyensya, kahandaan at pagpapatatag ng komunidad. Dinisenyo ang forum upang bigyan ang mga LGU ng pinakabagong digital tools and applications para sa DRRM dahil ang malaman ang nagbabadyang panganib ang siyang unang hakbang na dapat harapin at paghandaan ayon sa DOST. Mula sa hazard mapping hanggang sa early warning systems, ang forum ay magbibigay ng kaalaman gamit ang teknolohiya na higit kinakailangan ng mga tao. Kaya mahalaga ito para sa mga LGU, emergency responders o kahit sinong mamamayang naniniwala na ang siyensya ay nakapagliligtas ng buhay. Parapat alamin na ang teknolohiya ay nakapagliligtas ng komunidad. Gaganapin ang forum sa Hulyo 22, alauna imedya hanggang alas 5 ng hapon sa Kong PPR Camiguin Gym, probinsya ng Camiguin. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Alright, maraming salamat po sa ating mga kasamahan na sina Ms. Leslie Gemino mula Radyo Pilipinas Tayug at Ms. Dandy Macarambon mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan City. Siyempre, thank you rin po sa lahat ng mga nakinig at tumutok na nanood dito po sa ating episode for today. Pansamantala na nga rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. natin. Siyempre po, ano, ayan, susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: From PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim, pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. iba't ibang bersyon, pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
2: Radyo on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
15: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Magazine,
26: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine, 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan.
31: 66 Impormasyon,
32: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
1: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag ng buong pagtitiwala sa karanasan at integridad ni bagong DOH Secretary Jose Pujalte Jr. para gawing accessible ang healthcare sa mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report.
2: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magagamit ni bagong DOH Secretary Jose Pujalte Jr. ang kanyang malawak na karanasan sa pamumuno sa Health Department. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang bitbit ni Pujalte ang mahigit 3 dekadang karanasan nito sa pampublikong pangangalagang pangkalusugan para sa kanyang gagawing pamumuno sa kagawaran. Malaking responsibilidad, sabi ng Pangulong, naghihintay kay Pujalte bilang Secretary of Health at naroon na niya ang kanyang kumpiyansa para maihatid nito ang kanilang parehong mitiin para sa mga Pilipino. Ito ay ang may pagkaloob ng mga serbisyong medikal sa mas maraming mamamayan sa buong bansa at maging mas abot kamay ng bawat Pilipino ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Si Pujalte ay formal lang nanumpa kahapon bilang bagong kalihim ng kagawaran ng kalusugan kay Pangulo Marcos kapalit ng nagbitiw na si Ted Herbosa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte posible pa ring dumalo sa impeachment trial kahit pa hindi nahaharap si Attorney Zuleika Lopez bilang testigo ng prosekusyon. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Hindi pa rin inaalis ng panig ng depensa ang posibilidad na humarap at magpakita sa paglilitis si Vice President Sara Duterte kahit pa hindi na ipinresenta ng prosekusyon bilang witness si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Patatandaan na kahapon may abiso na posibleng dumating ang Vice Presidente sa Senado at dumalo sa impeachment trial para suportahan si Lopez sa kanyang pagharap. Pero hindi ito natuloy at hindi rin natuloy si Lopez bilang witness. Giit naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, wait and see na lang kung haharap ba ang Vice Presidente o hindi. Muli namang iginiit ni Poa na hindi espesyal ang trato ng Vice kay Lopez, kaya ito posibleng pumunta sa Senado kahapon. Sadya umanong nagpapakita talaga ng suporta ang Vice sa kanyang mga staff o tauhan kapag kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, House Leader suportado ang rollout ng GovNet Digital Transformation susi sa mas mabilis at transparent na pamahalaan ng Marcos Jr. Administration. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Binigyan diin ni House Speaker Faustino Bongbongga D. III ang kahalagahan ng pagpapabilis sa digital transformation ng bansa. Ayon sa kanya, ang mga inisyatibang ito tulad ng GovNet ang magbibigay daan sa pamahalaan upang makapaghatid ng mas mabilis, mas transparent at mas madaling maabot na serbisyo publiko sa mga Pilipino. Ang mensahe ni Speaker D. ay ipinarating ng kanyang kinatawan na si Isabela Board Member Manuel Faustino King D. sa ginanap na paglulunsad ng GovNet sa Ilagan Isabela na pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology. Sa kanyang mensahe, inilarawan ni D ang GovNet bilang daan tungo sa mas mahusay na pamamahala na sumasalamin sa mga pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. na imodernisa ang pisikal at digital na infrastruktura ng bansa. Anya, malinaw ang hangarin ng Pangulo, hindi lamang ang pagtatayo ng mga kalsada at tulay, bagkos maging ang mga digital infrastructure upang makapaghatid ng serbisyo na kapapakinabangan ng mas maginhawang buhay para sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
11: Pasyal Pinas.
12: Pasyal. Pasyal
11: Pinas.
12: Pasyal Pinas.
11: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
13: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
13: Pasyal Pinas.
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kami kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide, pwede nyo pong mapakinggan for free. Kaya download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Samantala, mga beshies, good news para po sa iba pang Radyo Magazine content, maaari nyo po yung ma-access sa aming website. Pumunta lamang po sa radyopilipinas.ph/radyomagazine. Diyan nyo po makikita yung mga content natin dito sa Radyo Magazine in an article format. At mababasa at ma-share nyo po yan. Kaya again, bisitahin na po ang aming website, radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Naku, konting kembot na lang ha, Biyernes na. Alam ko naman yan ang isa sa mga hinihintay nyo. Siyempre, para rin sa ating mga travelers. Usually, ang ating pamamasyal ay weekend eh. And I'm very happy for you guys kasi finally, ay matutupad yun na ang inyong dinodrawing with your friends. Kasi maganda-ganda na ang panahon. Ha? Dito sa Metro Manila, maganda-ganda na ang panahon since yesterday. Kukunti na yung mga naka-cardigan, yung mga naka-jacket. Kasi alam mong ulanin kapag ganun yung mga outfit ng mga fursons eh, di ba? Pero ngayon, normala na ang mga outfit kasi nga po maaraw na. And good sign yan para dun sa mga may lamierda this coming weekend. Speaking of La Mierda, alam niyo mga beshies, kamakailan ay mapalad ho tayo dahil isa tayo doon sa mga naimbitahan ng Department of Tourism para i-cover yung kanilang pagpapakilala sa Nation's girl group na Bini bilang mga bagong Philippine Tourism Ambassadors. At bahagi po nung naging event na yan last week, kung hindi ako nagkakamali, ay yung tinanong sila kung ano nga ba yung mga nasa travel bucket list ng mga girls. At ito po, of course, ay domestic destination. Yung mga local destinations natin. Saan ba nila gustong pumunta? Ano yung mga lugar sa Pilipinas na gusto nilang bakasyonan? At kung ano-ano po yan, panoorin po natin itong video na ito.
2: Talaga Batanes talaga yung dream destination ko kasi seeing the sceneries, feeling ko parang makakapag-unwind ako doon, parang makikita mo yung okay, ito pala yung kayang ihain ng Philippines, and hindi mo mai-imagine na naghahanap ka pa sa ibang bansa pero nandito na yun sa Pilipinas, so it caters everything.
3: Same with Maloy, I really wanna go to Batanes.
2: kasi I just wanna be away from the bustling city. And feeling ko, pag nakita ko yung Batanes, mga videos and pictures, it screams peace and solitude, and that's what I want.
3: Ako naman po, hindi pa po ako nakakapunta sa Boracay. So, yun po yung gusto kong puntahan. Kasi syempre, bukod sa sobrang sikat niya, talagang yung beach doon ay sobrang blue, sobrang refreshing. Tapos gusto ko yung ano, yung magkayak na yung ano, clear, ano, crystal boat. Ayun, I wanna try that one.
2: Ako po, gusto ko din po pumunta ng Batanes. Gusto ko po yung sobrang peace lang and kung paano na-preserve yung culture nila.
4: Ako po, Siargao. Kasi na-try ko po mag-surfing once. And kahit pa paano naman na-enjoy ko siya kahit takot ako sa open water. Basta kasama ko yung girls. Pero pag ako lang mag-isang parang takot ako.
5: Ako po, Romblon. Kasi nga, it's a very hard place to get to. Ang alam ko, you have to take a 10-hour boat ride pa. And yun nga, it's also away from the city. And parang kang nasa sarili mong world.
6: Ako po, I wanna visit Bukidnon. Hindi lang pa ako nakakapunta doon. And yun, nakikita ko kasi sa mga contents, ang ganda ng mga mountain views. Tapos, alam mo yun, if you wanna disconnect and ma-recharge and enjoy the beautiful view.
7: Mine po, El Nido. Palawan. Like, sobrang fantasy po. And I will always love the beach. And sobrang ganda rin po ng view, the ocean, everything. Yes.
0: Yan mga beshies, yan po yung nasa travel bucket list ng ating mga Bini Girls. Tatlo sa kanila yung nagsabi na gusto nilang bisitahin ang Batanes. Sino ba namang ayaw, no? Grabe, parang isa talaga yan sa ultimate destination nating mga Pilipino dahil una, mahirap pumunta eh. Plus, medyo expensive yung talagang magagastos mo sa pagpunta sa Batanes. At talagang pili lang yung ako sa personal kong pamumuhay, no? Pili lang yung mga taong kakilala ko na nakarating na nga po ng Batanes. So talagang hindi siya napupuntahan agad-agad ng mga normal na mga Pilipino, no? So yan talaga yung isa sa mga bucket list ng ating mga Bini Girls. And siguro one thing I noticed din sa kanila, no, talagang they know kung ano yung gusto nilang puntahan at yung dahilan kung bakit nila gustong i-discover yung lugar. And nakakatulong din talaga yung social media, no, kasi minsan hindi mo alam, like yung sinabi ni Bini Mika na ang Romblon daw isa talaga sa mga lugar na gusto niya marating dahil malayo eh, parang 10-hour boat ride yung kailangan mong gawin. And at the same time, pag nandun ka na, parang may sarili ka na raw mundo. So ganun yung mga hindi natin nakikita kasi, hindi natin nalalaman unless may mag-content niyan, unless may mag-share niyan online. So malaki ding bagay yung social media, no, para maging aware tayo dun sa mga destinations that we have dito po sa ating bansa. And also kasi ang mga Bini Girls, very busy sila, 'di ba? Ang dami nilang ginagawa. Kaya ang gusto lang nila eh, yung mga laid back lang na bakasyon. Yung mga mag-offer talaga ng peace and serenity sa kanila kapag pumunta sila dun sa lugar na yon. Kasi nga lagi silang ano eh, on the go, lagi silang may practice, lagi silang sumasayaw, kumakanta. So gusto lang nila yung talagang pahinga. And hopefully, mabisita ng mga Bini Girls na ngayon po ay ang ating mga Philippine Tourism Ambassadors, yung mga lugar na kanilang nabanggit. And kayo mga beshies, ha, kung nag-agree kayo sa ating mga Bini members dun sa mga lugar na gusto nilang marating, eh pwedeng-pwede nyo pong subukan na i-book na yan agad-agad sa pamamagitan nga po ng tourism.gov.ph. Ito po yung Discover More to Love website kung saan makikita po natin dyan yung mga trips, mga tours, even yung mga flights na available doon sa mga destinations, local destinations that we want to visit. At all in na yan, ika nga parang one-stop shop na yung tourism.gov.ph. Kasi bukod po sa flights, meron din dyang accommodation, meron din dyang mga tours and other, kumbaga parang iba pang arrangement tungkol po doon sa pagbisita nyo sa mga lugar na gusto nyong puntahan. Isa-search nyo lamang, let's say, Cavite. So, lalabas na po dyan lahat ng mga lugar sa Cavite o kaya mga tours sa Cavite na pwede nyong subukan. Yan ha, bisitahin niyan mga beshies, tourism.gov.ph. And speaking of pagpunta sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa, naku, today is the perfect time to book your flights sa Philippine Airlines. Ito po ang ating flag carrier dahil simula po ngayong araw, July 15 hanggang July 17 ay mayroon po silang seat sale. You know, naku mga beshies, alam nyo ba, aabot po sa 50% discount sa domestic flights yung pwede po ninyong ma-avail. At kapag ka naman mga international flights, pwede po kayo makapag-avail ng hanggang 40% discount. O, bongga, diba? At speaking of discounts mga beshies, ito nga yung mga lugar na maaari po ninyong ma-avail yung discount na yan. Up to 50% po sa sumusunod na mga lugar na magsisimula po yung travel ninyo February 1, 2027, which is next year pa. Sa Cebu, Bacolod, Iloilo, Puerto Princesa, Rojas, Tuguegarao, General Santos, Dumaguete, Tacloban, Butuan at marami pang iba. Kung ang inyo namang travel ay magsa-start po on August 1, 2026 hanggang January 31, 2027, up to 30% off on base fares ang inyong maaaring ma-avail. So kung next year pa ang balak ninyo, gawin nyo na siyang February 1 onwards para ma-avail nyo yung 50% off. Pero kung kayo huwi nagmamadali, okay lang din kasi meron pa rin namang 30% off doon po sa base fares nitong mga lugar na ating nabanggit. Pero kailangan ang booking ninyo mga beshies ha ay ngayong July 15 to 17. Para naman doon sa mga gustong pumunta sa iba pang mga bansa, meron din pong discounts. Up to 40% po yung discount sa base fares kung ang inyo pong travel ay mag-uumpisa or magsa-start on February 1, 2027, and up to 30% naman on base fares kung ang travel naman ninyo ay on August 1, 2026 to January 31, 2027. At ito po yung mga destinations na may mga discount: Tokyo, Bangkok, Hanoi, Da Nang, Singapore, Melbourne, Seoul, Los Angeles, Vancouver, and Hong Kong. At actually, and more daw. Sabi ng PAL. Ayan. So, yung mga destinations na yan, mga beshies, ano? Kung kayo naman, wala pang destination in mind. Eh, minsan kasi, may seat sale, di ba? So, hindi mo pa napaplano kung saan yung mga lugar na gusto mong puntahan. Pero dahil may seat sale kagaya nito, mamimili ka na lang dito sa mga lugar na ito, no? O kasi baka meron dyan na gusto mo talagang puntahan for a very long time pero hindi ka nakakatsyempo ng mga seat sale. So ito na yung pagkakataon mo mga beshies. Pero again, kung wala ka pang lugar in mind, try mo itong mga meron ng sale para naman makatipid ka at makapunta ka pa rin sa iba't ibang mga lugar. Ayan. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, itong mga Sulit flights na ito ay available na po at your fingertips dahil pwede po kayong mag-book sa pamamagitan po ng mobile app ng Love the Philippines or kaya pumunta po sa website na tourism.gov.ph dahil ang mga airlines po natin kagaya ng Philippine Airlines, ang AirAsia, ang Cebu Pacific and even yung Sunlight ay partner po ng Department of Tourism para po makapagbigay ano ng affordable na flights para sa ating mga kababayan. Ito pa rin po ay under ng Discover More to Love campaign. Kaya i-download nyo na po at bisitahin ang tourism.gov.ph. Ibalita nyo sa amin mga beshies ha, kung anong mga lugar yung nakakuha kayo ng sulit na flights at murang mga flights today. For sure, kaninang madaling araw, sigurado marami na hong nag-book. Ganyan kasi usually yung gawain ng mga talagang designated flight booker. Sa tropa nyo, may ganyan, di ba? Tapos pagising mo ng umaga, meron ng GC. Siargao 2026. Kasama ka na dun sa GC kasi na-book na pala, di ba? Ganun ang goals, travel goals with friends, di ba? Yung may isang magbubook, Tapos bahala na yung mga miyembro kung paano sila, una, magbabayad. Pangalawa, magpapaalam sa kanika nilang mga boss. Anyway, mga beshies, i-share nyo po sa amin kung saan mga lugar na ho kayo nakabukha at baka magka-idea yung mga beshies natin kung ano mga lugar sa ating bansa ang pwede nilang bisitahin dahil nga po sa mga seat sales kagaya ng 3-day sale ng Philippine Airlines. Ang oras natin, mga beshies, 10:23 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan. Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
11: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influx na yan.
18: Radyo Magazine
8: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
11: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ay mga beshies, noong Monday, just this Monday ha, nitong araw po ng Lunes, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay bumisita po ng Camiguin Province. Diyan po yan sa Northern Mindanao. Ito po ay para ilunsad ang Benoni Port Lightcraft Landing Station at yung pinakabago nilang passenger terminal building. At ito po'y good news, hindi lang po para sa mga residente ng Camiguin, ganun din po para sa mga turista no, na pupunta, bibisita ng naturang probinsya. At para po balikan ang highlights ng naturang event, panoorin po natin ang video na ito.

0: ang Port of Binoni po natin ay isang pangunahing gateway sa isla ng Camiguin ng mga produkto at mga pasahero nanggagaling sa mainland Mindanao. Malaki po ang kontribusyon niya sa isla at kami po sa PPA ay nagsusumikap na makapagbigay ng mga pasilidad sa ating mga patanan para sa safe at efficient at comfortable na biyahe ng ating mga pasahero at mga port users in general. Malaki po ang pagkakaiba ng ating Port of Binoni ngayon. Nung hindi pa po natin nailagay ang ating bagong POB, ay maliit pa po ang passenger terminal building natin. Nasa 200 lamang po yun. At dahil po sa bagong POB, ay na-increase po natin, dumoble po ang kapasidad ng ating Port of Binoni para makatanggap at makapag-accommodate ng mga pasahero natin sa mas komportable at safe na facilities po natin.
1: Ayan mga Belshies, yan po ang kakabukas lamang na pinakabago pong Binoni Port Passenger Terminal Building at Binoni Port Lightcraft Landing Station. Ito po ay sa probinsya ng Camiguin. Nakita nyo naman, sabi ni Port Manager Fernando Mapangalo, diba? Sabi niya parang dumoble yung kapasidad ng kanilang port ngayon dahil nga po sa bagong passenger terminal building na pinagkaloob sa kanila. At ito po ay, of course, napakagandang pagkakataon. Hindi lang para i-boost ang tourism ng Camiguin Province, kundi para din po sa kapakanan ng ating mga residente sa Camiguin. Kasi ito rin po yung magbibigay pagkakataon para maging link ika nga, ng goods, services, opportunities from one place to another. At ang end goal nga nito ay makapagbigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan sa Camiguin Province. And nakakatuwa dahil ito po talaga ay pinagtulungan hindi lang ng national government, lalo't higit yung ating local government. Sila din talaga, of course, yung nag-oversee ng proyekto at tinitiyak na ito po ay matatapos on time at makapagbibigay ng bagong development sa probinsya. Ayon kay Department of Transportation Secretary Manoy Lopez, ito pong Binoni Port Lightcraft Landing Station ay matitiyak na yung ating mga turista at mga pasahero ay mawawelcome, ika nga, ng first-class Filipino hospitality sa pamamagitan nga po ng moderno at mga bagong infrastructure and facilities. Ayon kay Secretary Lopez, ang bilin sa kanya ng Pangulo, dapat lahat ng ating mga pantalan ay modern na at world-class. Kaya nag-i-invest daw ang Department of Tourism kasama ang Philippine Ports Authority o PPA sa ating mga ports para maparami pa yung access sa ating mga pasahero at mga turista doon sa ating mga tourist areas na meron po tayo. Like Camiguin Province. Kasi ang Camiguin, di ba mga beshies, recently nagkaroon sila ng recognition mula naman sa New York Times bilang isa sa pinakamagagandang beach destination din sa buong mundo. Kaya talagang nagkakaroon na rin ng ingay itong lugar at probinsya na ito para sa mga turista. Noong February 2026 po, in-inspection mismo ni Secretary Lopez itong construction ng bagong passenger terminal building at lightcraft landing sa naturang lugar na mag-accommodate of course dun sa mga yate na may kasama pong mga turista. Yan sila talaga ang makikinabang dyan. Inaasahan naman ni PPA General Manager Jay Santiago na ang Binoni Port Lightcraft Landing Station ay tutulong para ma-address yung passenger demand at lalo pa pong mapaganda, mapalaki yung kapasidad ng lugar para sa mga pasahero. And of course, magbubukas ng oportunidad pang ekonomiya at pang turismo sa naturang probinsya. Aniya, mas pinadali na raw ang proseso sa mga biyahero, negosyante, turista na inyo pong nakikita sa world class at talagang ipinagmamalaking probinsya ng ating bansa. Kaya para po sa ating mga kabayan ano na pupunta ng Camiguin, maaari niyo na pong magamit itong port na ito, pinakabagong port. At isa rin po ito sa paraan para ma-explore ninyo ang napakagandang Camiguin. Inaasahan din pala mga beshies, ano, na lalo pa, of course, dadami, yung mga marirecord na passengers dito po sa Port of Benoni, lalo na't aabot daw po sa 893,071 ang inaasahang passenger traffic and vehicle traffic na aabot po sa 174,921 by 2030. Yan ang target nila. Kaya mga beshies, ha, make sure na kapag bibisita kayo ng Camiguin, ay i-avail ninyo yung services nitong port natin na ito. Ito naman ay public property. Yan, para lahat tayo ay makikinabang. Speaking of convenience, naku, marami yung mga proyekto ngayon ng Department of Tourism na talagang pakikinabangin po ng ating mga kababayan, hindi lang yung mga commuters, even yung ating mga travelers. Nakadaan na ba kayo ng LRT2 dahil meron na ho silang bagong cashless payment option? Gaano nga ba ka-convenient kapag cashless, mga beshies? Sa experience ko, nung nag-aaral pa ako, nagmagamit ho ako ng LRT2, di ba? Meron ng beep card that time eh. So, loloadan mo na lang yon. Pero dun ka pa rin magloload sa mga kiosk na meron po sila. O kaya pipila ka pa rin. So, kapag ka-cashless na, mga besh, una, hindi mo na kailangang magpa-load. Gamit na lamang ang iyong card, debit or credit card, ay pwede mo nang makapasok. Pwede ka nang makapasok dun sa mga stasyon. At yan po yung good news na dala sa atin ng Department of Tourism at ng pamunuan ng LRT2. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ang video na ito.
2: Dahil po sa ginagawa natin ngayon, mas mapapadali po sa gobyerno, mas mapapadali po sa DOTR at sa atin pong ibang mga ahensya ng gobyerno na malaman kung saan po nagmumula at saan po nagtutungo ang ating mga commuters. And real time, malaman po natin, mas kailangan pala ng dagdag na train trips dito, mas dagdag na kailangan na ruta dito, mas kailangan ng dagdag na investment sa riles dito.
3: Please, nakita nyo na naman po, hindi lang magiging convenient ang digital payment, pero nabanggit na rin kanina ni Sekgo kung nasaan tayo ngayon with regards to InstaPay and PesoNet fees. It's a whole of government approach from DOTR to SSS to PPP Center to everybody's participated, to the private NBSP, to the private sector po.
4: Utos po to ng Pangulo na maghanap kami ng paraan na mapadali, mapamura, at mapaginhawa ang buhay ng ating mga mamamayan.
1: Ayan na nga mga beshies, so maaari nyo na pong magamit yung mga kiosk ba tawag dyan? Yung parang kung saan nyo itatap yung inyong mga cards. Kapag ho po gagamit kayo ng LRT2 dahil nga po cashless payment na ang ino-offer nito. Ito po sa pakikipagtulungan ng DOTR sa LRTA, sa Bangko na RCBC, Bangko Sentral ng Pilipinas, at yung mga major credit and debit cards natin, pati po yung ating GCash QR code at NFC-enabled mobile phones, maging yung ating mga wearable devices, pwede na nating magamit sa pagbabayad. Yan, no? Kaya mga beshies, itry nyo na yan. Ito rin po ay bilang tugon sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng mas maraming payment options at gawing hassle-free ang biyahe ng mga pasahero. Pero alam niyo, may question lang din ako dyan, ano? Kasi syempre, cashless payment. So you're expecting na kapag nag-tap ka dyan, makakadaan ka smoothly, di ba? Ang nakita natin, parang iisa lang yung ano ba tawag kasi dyan? Yung gate kung saan pagtatap ka ng card mo. So pag marami kayo, edi medyo babagal din. Ganun ba? Pero dahil mabilis naman siya, mabilis lang naman ma-accept yung payment mo. So I guess hindi siya ganun magtatagal. So convenient pa rin for the most Filipinos ano, na gumagamit na nga po ng cashless payment. Ang tip ko lang din sa mga beshies natin, nagagamit ho nito. Kung ang inyo pong gagamitin ay GCash, make sure mga beshies naka-open na yung QR ha. Baka naman nandun ka sa gate, saka ka palang mag-open ng app, tapos wala ka palang load, wala ka palang internet connection. So, magtatagal yung mga yung mga nasa likod po ninyo. So, make sure na ready na yung inyong GCash QR code kapag ka po kayo ay dadaan na dito sa cashless area ng LRT2. So, maganda. Pero maganda yan, mga beshies. Lalo ngayon, ano? Mga palengke nga, naka-GCash na eh. Diba? Naka-QR code na. So, it's high time for the public transportation na talagang i-avail na din at i-maximize na rin yung pagiging cashless nating mga Pilipino. Although, marami pa rin pong gumagamit ng cash, pero ngayon talaga convenient na kapag cashless na. Cashless yung mga transactions natin. Alright, bago ko makalimutan, mga beshies, naku, marami pong nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, ha? Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagba-birthday today. Especially, ito, special mention to. Oo, happy 60th birthday kay Tito Allen Azuelo. At yan po ay pagbati mula sa iyong pinaka, ha? Pinaka poging pamangkin, si Dudong SR. Yan, happy birthday, Tito Allen! Yes, gusto mo kantahan kita, Tito Allen? Basta masigurado nyo kung may darating na pansit dito. Happy birthday, Tito Allen Azuelo. Ang pagbati po again ay mula kay Dudong SR. Siya raw po ang pinaka-pogi ninyong pamangkin. Sabi niya, according to him. At sa lahat po ng mga digdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy, happy birthday. Belated happy birthday sa aking mother-in-law, kay Mama Geraldine Esguera. Happy birthday! Ang oras po natin, 10:41 ng umaga. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang mga paalala.
5: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
6: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine,
5: 12:78.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
10: Sakay na!
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakaganda.

0: dalaga na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
1: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
0: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: G, Sagalaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Good news mga beshies, hindi lamang po para sa ating lokal na turismo, gayon din po para sa ating mga senior citizens dahil patuloy pong nadadagdagan. Ano ba yan? Bulol-bulol. Nadadagdagan ang mga kabilang na senior citizens sa Community Tour Guiding Program. Ito po pa rin ay sa pangunguna ng Department of Tourism, Tourism Legacy and Livelihood Program at ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ang bagong edition mga beshi or addition dito po sa Community Tour Guiding Program for Senior Citizens this month ay yung ating mga tour guides mula po sa Pampanga at sa Vigan City. Ito po yung ginanap na ano na training ng ating mga senior citizens para po matulungan sila no na magkaroon ng livelihood opportunities sa pamamagitan po ng inclusive tourism. Ang ating mga participants po, ang ating mga senior citizens mula Angeles City, Pampanga at Vigan City, Ilocos Sur ay nagkaroon po ng tour guiding training na magpapa-equip sa kanila, no, na magpapatalas pa ng kanilang kaalaman at karunungan patungkol po sa ating history, culture, tradisyon, lalong-lalo na ho ng kanilang komunidad habang nakakapag-contribute sila sa lokal na tourism economy. At ito po ay, I guess, napakagandang pagkakataon para ang ating mga senior citizens magkaroon din ng dagdag kita, no? Kasi sila naman ay, lalo na yung mga matatatas pa na senior citizens, yung masasarap kausap, yung maraming kwento na pwedeng i-share. Eh, pag tour guide ka, kailangan yan yung strength na meron ka, diba? Yung makwento ka. Yung marami kang maibabahaging knowledge doon sa mga turista. And also, ito pong dalawang lugar na ito, itong dalawang lungsod na ito, Angeles City sa Pampanga at Vigan City, Ilocos Sur, napakayaman po ng kanilang kultura. Hindi lang yung kanilang kasaysayan, hindi lang yung kanilang pamumuhay, mga pagkain, marami ring mga activities at heritage tours na pwede pong simulan ng ating mga community tour guide na senior citizens. Ibabahagi nila yung mga kwento noon doon sa ating mga turista. O di ba ang ganda noon? Minsan pa, no, yung kasaysayan na kanilang kinikwento doon sa mga tourist, mismo sila yung naka-experience. Kasi nga, senior na sila eh. Matagal na silang nabubuhay doon sa mundo. Kaya marami na silang experiences na pwedeng i-share sa mga kabataan. Week-long training ang kanilang isinagawa and meron silang mga screening,

0: na naginanap, nagkaroon din po sila ng classroom instruction, mock tours, and practical guiding bago po sila mag-qualify sa DOT accreditation bilang mga community tour guide. I guess ito yung hindi alam ng ating mga kababayan, ano, yung mga community tour guides natin nasa normal na age man o mga senior citizens ay nag-undergo po ng matinding training yung mga yan, ha. Hindi yan basta lang inawardan ng DOT na, o sige, ano kayo, tour guide na kayo. Hindi ganun. Kasi nag-undergo talaga sila ng masinsinan at puspusang pag-aaral. Kasi yan po ay, of course, may mga standards na sinusunod. Kung ang DOT, ang mga accreditation nila nagre-require na yung mga establishments ay sumusunod sa mga safety standards at iba pang mga qualifications, ganun din yung standards na kanila pong siniset para sa ating mga community tour guides. Kaya we are very happy na finally ito pong proyekto na ito na nagpilot lamang sa Intramuros sa Maynila noong nakaraang taon ay ngayon na idala na sa mga probinsya kagaya po ng Pampanga at Ilocos Sur. And hopefully, yung iba pang mga lugar sa Visayas at Mindanao naman ay magkaroon din po ng ganitong oportunidad, livelihood opportunity para sa ating mga senior citizens. Again, ang programa po na ito ay sinimulan ng Department of Tourism, ng National Commission of Senior Citizens o NCSC at ng lokal na government or local government units. Una sa Maynila, ngayon sa Angeles City at Vigan City. Pamarisan sana ng iba pang mga lungsod, no? Mas marami pang mga seniors natin ang magkaroon ng trabaho sa turismo. Speaking of mga local government units at mga lugar po sa iba't ibang bahagi ng bansa, bigyang daan din natin ang mga report mula po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide. Ito mula po sa DOT Region 1, pinalakas pa ang gastronomy tourism sa pamamagitan ng Calabarzon benchmarking. May ulat mula Radyo Pilipinas Tayug ang kasamahan natin na si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Naging matagumpay ang tatlong araw na benchmarking at learning immersion ng DOT Region 1 at ng Slow Food Communities of Pangasinan sa Calabarzon, kung saan nagtapos ang huling bahagi ng programa sa Quezon Province. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang pangangalaga sa lokal na tradisyon sa pagkain, isulong ang sustainable agriculture at paigtingin ang ugnayan ng mga katuwang sa pagpapaunlad ng community-based at gastronomy tourism. Ayon kay DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr., higit pa sa isang learning activity ang isinagawang immersion. Aniya, naging mahalagang pagkakataon nito upang magbahagi ng best practices at palakasin ang kooperasyon ng mga slow food communities ng Pangasinan. Hinikayat din niya ang mga delegado na gamitin ang kanilang mga natutunan sa pagbuo ng mga inisyatibang magtataguyod sa lokal na food heritage, susuporta sa mga lokal na producer at magpapalawak sa turismo ng Pangasinan. Sa huling araw ng programa, bumisita ang delegasyon sa Eunice Farm sa Tayaba City, kung saan ibinahagi ang sustainable farming practices at ang kahalagahan ng mga halamang gamot sa kalusugan at biodiversity. Nagtungo rin ang grupo sa Francesca de Banal House sa Sariyaya para sa isang culinary experience na tampok ang mga lokal na pagkain ng Quezon at sa Slow Food Quezon Experience kabilang ang tagay ceremonial na sumisimbolo sa pagkakaibigan, pagbabahaginan at kulturang Pilipino. Sa pagdatapos ng programa, inaasahang mailalapat ng mga delegado sa Pangasinan ang mga natutunang pinakamahuhusay na pamamaraan upang higit pang mapaunlad ang sustainable gastronomy tourism at suportahan ang mga lokal na komunidad ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa ating nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. At bago po tayo magpaalam para sa ating Wednesday edition ng programang Pasyal Pinas, ngayong araw po simula na yung lakbayanihan na Manila version ng Feltowa. Unfortunately, hindi tayo nakasama dahil meron tayong iniindang sakit ng katawan eh, no? Pero ngayon po ay nagsimula na ang kanilang lakbayanihan Old Manila Edition. Ito po ay, of course, pupunta sila sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila para po diskubrihin yung mga, yung kultura, pagkain, at mga activities na pwede pa rin nating i-share sa ating mga turista. Kasi alam nyo, sa Metro Manila, marami pa naman pwedeng gawin. And minsan na nanineglect lang din natin ano, yung buong rehiyon. Dahil gusto natin, of course, ibang experience naman. Pero, sa pamamagitan nga po ng lakbayanihan ng Feltowa, mas magdi-discover sila ng mga new activities at new spots para po sa ating mga turista. At ito po ay hindi ngayong Wednesday lamang dahil all Wednesdays of July ay nakafocus po ang lakbayanihan dito po sa Metro Manila. Susunod, on July 22, Halal Manila naman ang focus, and on July 29, Modern Manila ang ine-expect natin. Ayan. Hopefully makasama na tayo sa mga susunod ano, na Wednesdays. And good luck po sa ating mga Feltowa members at mga participants ng Lakbayanihan Metro Manila Edition. Sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat sa ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Wednesday!
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers, at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 4:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may courtesy call ngayong araw kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit. Mas malawak na kalakalan at pamumuhunan, ganun din ang regional development ng Pilipinas at Singapore inaasahang isusulong ng Pangulo.
0: Headlines.
11: Pangulong Marcos Jr. hinikayat ang mas maraming pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Serbisyo ng M-Terra Solar, palalawakin pa ang serbisyo upang pakinabangan ng mas maraming Pilipino.
0: Headlines.
10: Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong nadamay sa airstrike ng Iran sa Kuwait.
0: Headlines.
11: Magnitude 6.3 na lindol, yumanig sa Sarangani at Davao Occidental.
0: Headlines.
10: DSWD nakapagkaloob na ng higit 66 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Inday.
0: Headlines.
11: Mga natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa higit 1,500,000 sambahayan ayon sa DSWD.
10: Headlines. Paratang ng depensa na wala umanong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, sinagot ng prosekusyon.
0: Headlines.
11: Pag-develop sa National Academy of Sports, sinututukan ngayon ang pamahalaan ayon sa Department of Education.
0: Headlines.
10: At mga insidente at bantanang karahasan ng ilang kabataan sa social media, pinaiimbestigahan na ng Anti-Cybercrime Group.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng kanyang 3-day working visit sa nasabing bansa mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ngayong araw magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3 araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakarap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng Chief Executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa, lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Positibo ang isang ekonomista na makakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga pamumuhunan sa new economy mula sa Singapore. Nasa Singapore ang Pangulo para sa working visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Batu na kabilang sa advantage sa Pilipinas na posibleng makahikayat ang Singaporean investors ay ang nakuha nitong upper middle income status at maayos na economic policy.
13: Si Pangulong Marcos Jr. hopefully eh maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi na isa ngayon, ano, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, no, eh makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas.
11: Si economist Dr. Michael Batu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magsisilbing caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino habang nasa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagbisita ng Pangulo mamayang hapon sa The Istana para mag-courtesy call kay Prime Minister Lawrence Wong, may dalawa pang mahalagang aktibidad ang Pangulo ngayong araw sa kanyang working visit sa nasabing bansa. Kabilang na dito ang pagdalo ng Pangulo sa dalawang business meetings kasama ang pribadong roundtable discussion sa Philippine Embassy na dadaluhan ng ilang business leaders. Magugunitang kinilala ang Pilipinas kamakailan bilang isang upper middle income country. Samantala, kasama ni Pangulong Marcos Jr. Sa Singapore, si First Lady Liza Araneta Marcos na magbibigay din ng mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pamumuhunan sa renewable energy. Anya, patuloy na nakikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa mga katuwang nito para mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy facilities. Bago bumiyahe patungong Singapore, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Sa sandaling matapos ang unang bahagi nito, ay inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo.
14: And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. That is why this administration continues to encourage investments in renewables.
11: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Palalawakin pa ng M-Terra Solar ang ipinaabot na serbisyo nito para mas maraming Pilipino ang makinabang sa renewable energy mula sa araw. Ayon kay M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan, oras na makumpleto na ang proyekto ay magpapasok ito ng 3,500 megawatts peak solar power na may backup na 4,500 megawatt-hour battery energy storage system na lalong magpapatatag ng grid stability ng bansa. Kaakibat din ito ang mas maraming oportunidad, trabaho at economic gains para sa bansa dahil sa clean energy na dala nito. Dagdag pa ni Jordan na ilang community-based project na rin ang sinimula nila na posibleng maipabot hindi lang sa Nueva Ecija kundi maging sa iba pang parte ng Pilipinas.
15: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. From a local perspective, ho, tumutulong tayo. Marami ho tayong mga scholars na in-sponsor. And likewise, we put in mga streetlights ho, for the benefit of the people of the area we're operating it here in Nueva Ecija.
10: Yan po ang pahayag ni M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 na siyang itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa iisang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ay ka Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng M-Terra Solar Project dahil sa laki ng maiaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ring makipagsabayan ngayon ang Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng Pilipinas. Inaasahang magiging operational na sa Agosto ang Phase 1 ng project habang ang Phase 2 ay inaasahang makukumpleto sa taong 2027.
16: The biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. And it has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient project that's ever been done. Kaya nakakatuwa kasi dito siya sa Pilipinas. It proves one point. We are for clean and green energy but also na kayang-kaya ng Pilipino yung world-class na trabaho.
11: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kumpiyansa ang Meralco Power Gen Corporation na lalo pang tatatag ang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan pagdating sa mga renewable energy projects sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program. Ayon kay Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan, hindi magiging posible ang matagumpay na inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 kung wala ang suporta ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangilinan, hindi lang seguridad at pansalag sa mga posibleng power shocks ang may tutulong ng M-Terra, kundi isa rin ito sa magiging key factors upang makamit na ng Pilipinas ang inaasam nitong energy independence at pagpapatatag pa ng energy security. Kakambalt na nga rin ito ang inaasahang mas mababang singil sa kuryente oras na maisama na ito sa power mix sa buong bansa.
17: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Even its size, the tendency would be to lower the price of power. In many ways, maraming aspekto ng project na ito na it's public-private partnership. No? I think nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project. We couldn't have done it without his endorsement. No? Of course, the government agencies.
10: Ang pahayag ni Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, walang Pilipinong nasaktan o nasawi kasunod ng airstrikes ng Iran sa Kuwait. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, na malayo ang mga Pilipino sa border crossing at offshore platform na target ng mga pag-atake. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na nakabantay sila sa sitwasyon ng mga Pilipino at nananatiling handa sakaling lumala ang sitwasyon.
18: Kababayan natin dito, medyo pamilyada po tayo sa mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile at ng drone.
11: Si Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinangangambahan ng isang ekonomista na tumagal pa ang tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Bato na hindi kasi nagpapatinag ang Iran laban sa Estados Unidos na patuloy sa pag-atake. Layunin din kasi anya ng Amerika na tuluyang pahinain ang Iran sa pagpoproduce ng nuclear weapon.
13: Silence ng Iran, ito ay nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin pababa na ng pababa ang presyo, di ba? Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, eh bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry.
10: Si economist Dr. Michael Bato.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagkasundo ang Bureau of Customs o BOC at counterpart nito sa Israel upang mapabilis ang paggalaw ng kalakalan at mapalakas ang seguridad ng supply chain. Sa pinirmahang joint action plan ni na BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at Israel Customs Directorate Director General Kaffer Hen, ito ay unang hakbang sa pagtatatag ng Authorized Economic Operator o AEO Mutual Recognition Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang pagtulungan ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino. Inaasahan ding mapapalakas ito ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng Pilipinas o sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kasabay ng pagsuporta sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas moderno, epesyente at ligtas sa mga serbisyo ng pamahalaan at ang sistema ng kalakalan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tinawag na walang basehan at katawa-tawa ng isang maritime expert ang naging pag-iit ng ilang Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes Islands. Ayon kay maritime expert at UP Institute of Maritime Affairs Director, Attorney Jay Batong Bakal, matagal nang punterya ng China ang Batanes Islands dahil sa strategic importance nito, hindi lang sa usaping pang-depensa kundi sa larangang pang-ekonomiya. Ayon kay Batong Bakal, kung may plano na ang China na tuluyang sakupin ang Taiwan, ay tiyak na kasama na rin sa plano nito ang pagsakop sa mga isla ng Batanes na parte ng isang mas malaking plano ng China. Aniya, ang mahalaga sa ngayon ay patuloy na tuligsain at harangin ng pamahalaan ang mga haka-hakang ito at maipakita sa international community ang patuloy na agresyon ng China at sa posibleng mga susunod nilang hakbang.
19: Gagamitin nilang justification yan. Pangdadahilan nila yan pag kinuha nila yung Batanes. Ngayon pa lang, dapat din, tinutulitan natin yung mga ganyang haka-haka. Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no? Para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga invento. Kung saling in the future, gagawin nila, alam ng buong mundo kung sinong magsasabi ng totoo.
10: Ang kinig ni UP Institute of Maritime Affairs Director Attorney Jay Batong Bakal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Plano ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na pangunahan ang humanitarian mission sa Myanmar bago matapos ang taon. Kasunod ito ng back-to-back meetings ng kalihim sa Thailand kasama ang Southeast Asian Foreign Ministers at Myanmar stakeholders. Natalaki ng mga opisyal ang nangyayaring politika sa Myanmar. Layo na ang humanitarian mission na palawakin ang akses sa mga lugar na nangangailangan ng tulong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nianig ng magnitude 6.3 na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Una na ring iniulat ng VVOX ang nangyaring magnitude 6.5 na lindol na may lalim na 10 kilometro. Ito ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani noong Hunyo at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquake. Samantala, naramdaman ang lindol kagabi sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, Bagumbayan, Calamansig, Lebak, President Quirino at Tacolong City sa Sultan Quadrat, ganoon din sa Maluso at Basilan. May pagyanig din sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kitapawan City, Emlang, Cotabato, Colombo, Sultan Quadrat at Isabela City, Basilan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Inday, pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mart Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nadagdagan pa bilang na mga napaulat na nasawi sa epekto ng habagat na pinalakas ang bagyong Inday, batay sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umakyat na sa 26 bilang ng mga napaulat na nasawi. 10 sa mga ito ay mula sa Sarangani, 7 sa Lataw del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga Sibugay, 2 sa Bukidnon at 1 sa Iloilo. Sa matal, iniulat din ng NDRRMC na nananatili sa siyam ang napaulat na nasaktan. Sama-samang panahon habang 14 naman ang napaulat na nawawala. Mahigit na 244 na libo pamilya ang apektado ng bagyo at habagat na katumbasaman ng nasa 1,000,000 individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Aabot sa 66.4 million pesos ang halaga ng naipaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Kabilang dito ang mahigit 80,000 family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food boxes at 3,064 na non-food items. Hanggang kahapon, nakapagtala ng mahigit 244,000 families o mahigit 1,000,000 individual na apektado ng masamang panahon. 21,557 na katao naman ang nananatili sa mga evacuation center.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Minamadali na ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng 20.554 billion pesos Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malaki ang maitutulong hindi lang sa agri stakeholders tulad ng mga magasaka bilang irrigation water source ng nasabing dam, kundi marami din itong magiging gamit. Sandaling matapos ang proyekto, inaasahang makakalikha ito ng 43.5 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan na nasa gitnang Luzon gaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Meron din itong flood control components sa makakatulong naman sa flood mitigation efforts.
21: Productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang magbibigyan niya ng trabaho, ng pagkakitaan, no po, ilang pamilya. At bukod po doon, meron pang potential po tayo. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce niya. Mahigit 40 megawatts din ang kanya mapoproduce. And of course, yung aquaculture, yung bulk water, tourism, ano po, at higit sa lahat, meron pa siyang flood control component.
11: Yan ang pahayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pangamba ng rotational water interruption, pinawi ng Maynilad. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Wala pang ipatutupad na rotational service o water service interruption ng Maynilad Water Services Incorporated sa kabila ng manatiling mababa sa critical level ng tubig sa Angat Dam. Sa Kapian sa Manila Bay, sinabi ng Maynilad na bahagyang tumaas ang level ng dam dahil sa mga pag-ulan habang nakatutulong din sa supply ng tubig ang mga ipo at lamesa watersheds. Gayunman, patuloy na nila na naghahanda ang Maynilad ng contingency measures dahil ang gandam pa rin ang pangunahing pinagkukunan nito ng raw water para sa West Zone. Kabilang naman sa mga akbang ng paggamit ng karagdagang water sources, pagpapalaki ng imbakan, pressure management, network optimization at pagbabawas ng water losses. Nakahanda rin ang mga mobile water tanker at stationary water tank sakaling magkaroon naman ng localized service interruption. Pinaiwan ng Maynilad ang publiko na magtipid sa tubig, agad ipahay sa mga taga sa bahay at i-report ang mga taga sa kalsada at ilegal na koneksyon. mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhok o ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang pagtutulungan ng pamahalaan at publiko para ibsan ang epekto ng climate change. Sa programang Boses, sinabi ni CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio na ito ay sa gitna ng banta ng malalakas na pag-ulan at dry season. Anya, pinalalakas ng CCC ang task force para sa strategic response at planong ibaba sa barangay level.
1: Naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad.
11: Si CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Walang patid ang pagtulong ng pamahalaan, partikular ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Pilipinong nangangailangan sa ilalim ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 1.6 million households na 4Ps beneficiaries ang graduate na sa programa matapos makita na nagkaroon na ng positibong pagbabago sa kanilang level ng well-being. Sa ngayon, aniya, aabot pa sa 3 milyong households na benepisyaryo ng 4Ps ang patuloy na minomonitor ng DSWD na inaasahang makakagraduate din para maputol na ang tinatawag na intergenerational poverty. Idinetalye din ni Dumlao na masusi ang ginagawa nilang pagsusuri para matiyak na talagang graduate na ang isang pamilya sa 4Ps program.
3: Yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na-achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
10: Mm-hmm.
3: Ang ibig sabihin yan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions at sila ay capable na ma-sustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance.
10: Yan po ang hinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiniyak ng Department of Education o DepEd na lalo pang tinututukan ngayon ng pamahalaan ang pag-develop at pagpapaganda pa sa National Academy of Sports kasunod na naging inspeksyon dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ay kay Education Secretary Sunny Angara, naniniwala si Pangulong Marcos sa malaking potensyal ng mga atletang Pinoy, partikular ang paghubog sa mga batang atleta upang mas bigyan sila ng mas mataas na tsansa na makaabante hindi lang sa national kundi sa world stage ng iba't ibang larangan sa palakasan. Isang napakalaking hapang din ito upang suportahan sa pamamagitan ng isang boarding school for sports na ginagampanan na ng National Academy for Sports ang elite athletes ng bansa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mas malinang pa ang kanilang mga kakayahan at potensyal.
4: So far maganda dahil we have a lot of elite athletes winning sa table tennis, sa badminton, sa swimming. So we're hopeful na going forward, pag nalaman ng tao, papadala nila pag may pambato ang Mindanao, ang Visayas, dito sila pupunta. Definitely yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners.
11: Si Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nanindigan naman ang Business Conversion and Development Authority o BCDA na hindi mapapatid ang suporta nito sa National Academy of Sports o NAS at sa iba pang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sports development ng bansa. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, patuloy ang isinasagawang development ng BCDA sa mga pasilidad ng NAS para maging mas kapakipakinabang ito sa mga atletang Pinoy. Sa ngayon, aniya, fully operational na ang Phase 1 ng NAS project na siyang sumasaklaw sa academic at administrative buildings at multi-sports gymnasium. Nasa 98% naman nang tapos ang Phase 2 na kukumpleto sa gymnastics hall, staff residences at sports performance building, habang isinasaayos na ang Phase 3 na siya namang bubuo sa 5-story student athletes dormitory at dining hall.
5: Tulungan namin ang National Academy of Sports in building world-class facilities. No? We have a stadium and aquatic center, but also in their campus. No? We just completed two high-performance gym and sports science building, and now BCDAO is also building their dormitory para man maalagaan din ang ating mga estudyante. Kasi we believe that sports development is for the welfare of the citizen. And we thank the President for his continued strong support.
10: Ang pahayag ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang buryante natin, sasalaga pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. National Bureau of Investigation o NBI nakatakdang imbestigahan ang umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Yes, John. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa pagpupondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Itinayo ang pasilidad noong 2018 at binuksan noong 2019 bilang pangunahing venue ng Southeast Asian Games. Sa isang ambush interview, sinabi nga ni NBI Director Melvin Batibag na sa pagbisita niya sa pinatayong NBI Academy sa New Clark City, nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa umano'y bilyong-bilyong pisong unliquidated funds para sa naturang sports complex. Kasama niya aniya rito ang 10 bilyong pisong ibinayad ng mabilisan sa isang Malaysian company sa pamamagitan ng congressional insertion at walang bidding. Paglilinaw naman ni Matibag na iba pa ito sa kontrobersyal na cauldron o kaldero na ginamit sa 2019 SEA Games na aniya'y sisilipin na rin nila. John, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pinaiimbestigahan na ng pulisya sa anti-cybercrime group ang insidente ng umano'y pagbabanta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media. Kumakalat kasi ang isang video kung saan makikita ang ilang menor de edad na may dalang kutsilyo at mga baril. Samantala, nakausap na ng Caloocan City Police Station ang barangay na sangkot sa insidente, subalit hindi na tinukoy kung anong barangay at wala nang ibinigay na iba pang detalye. Ayon sa pamilya ng mga sangkot, lumang video na ang kumakalat at hindi ito bagong insidente. May mga tao manong nagbabanta sa kanila at humihingi ng pera upang hindi ikalat ang video sa social media. Sa ngayon ay kontrolado na ang sitwasyon at patuloy na iniimbestigahan ang mga pagbabanta at illegal na pagkalat ng video para matukoy kung may dapat kasuhan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa kamay na ngayon ng Department of Justice o DOJ ang kahihinatnan ng kaso ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Matibag, formal na nilang naisumite sa DOJ ang kanilang kumpletong investigasyon, gayon din ang mga inirekomendang kaso para kina dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 11 pang individual. Aniya, sa ngayon ay naisagawa na ng NBI ang kanilang parte sa pag-iimbestiga kung saan kanilang ikinonsidera ang lahat ng nakalap nilang ebidensya at impormasyon kaugnay ng mga inirekomendang kaso. Ayon pa sa kanya, nasa DOJ na ang bola hinggil sa kahihinatnan ng kaso.
2: Ang NBI will obviously bring it by the evidence, by law, and the process. So, base dun sabi, makapag-iimbestiga yun. That is really a recommendation. But of course, ang huling say pa rin dito sa Department of Justice.
10: Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Maaga ang pagresolba sa isyu ng bank at tax records, posibleng layunin ng prosecution sa maagang pagpapasabpina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ayon sa impeachment court spokesperson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Sinabi ni Senate impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na maaaring layunin ng House Prosecution Panel na maresolba agad ang usapin sa pagsasailalim sa sabina ng bank at tax records si Vice President Sara Duterte para mabawasan ang mga procedural issue na haharapin pa ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Gagamitin kasi ang tax and bank records ng Vice Presidente sa pagpresenta ng Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa unexplained wealth, false salaries at continued businesses ng Vice Presidente. Ayon kay Tunggol, karapatan ng prosekusyon na humiling ng compulsory process tulad ng sabina. Samantala, binahagi ni Tunggol ang ilan pa sa mga pangunahing pagtutol ng depensa sa paglalabas ng sabina para sa mga dokumento batay sa isinumite nilang memorandum noong Lunes. Pabilang dito ang umano'y pagiging confidential ng tax records sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code. Ang pagsasama ng income tax return mula sa mga panahong hindi pa impeachable officer si Duterte, posibleng paglabag sa Data Privacy Act at ang argumento na hiwalay na legal na personalidad ang 22 corporations na kabilang sa kahilingan kaya hindi dapat masaklaw ng sampida. Sa usapin naman ng bank records, pinunto na may umiiral na exemption sa bank secrecy law para sa mga peso deposits para sa impeachment proceedings, pero walang katulad na exemption para sa foreign currency deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act, bagay na pinupunto ng depensa. Nasagot naman anya ng prosekusyon ang bawat isyong ito ng depensa. Ilan lang ito sa mga inaantabayan ng magiging mga argumento sa oral arguments mamayang hapon sa Senate Impeachment Court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sinagot ang paratang ng depensa na walang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Capunan iginiit na abangan ang mas maraming credible witness sa impeachment court. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Iginiit ang batikang litigator at private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House Prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang ikalimang araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
14: When they say there is no evidence, wait a minute. These documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses, are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, and the three other grounds for impeachment, mas marami pa silang makikita ng evidence. Sana naman, pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
12: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Kapunan na muling susuriin ng prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kanyang kahandaan na tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Matibag na pakiusap at hindi pagidikta ang kanyang sinabi sa kagustuhan niyang agad nang maisalang ngayong Linggo sa witness stand. Una nang sinabi ni Matibag na ang dahilan ng kanyang pakiusap at hiling ay dahil sa dadaluhan niyang International Anti-Scam Summit na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Ani Matibag, napakahalaga ng kanyang magiging pagdalo rito, lalo't kabilang sa mga magiging focus dito ay ang pagtanggal sa Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Inaasahan din anyang makakadaupang palad sa nasabing summit si United States Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel.
2: This is one of the occasion kung saan yung ating pagiging pag-stay out of the green list dun sa money laundering, green point system kasama sana to. And the best part dito, kaya po personal na gusto pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Because of our success dun sa mga most wanted nila na ibalik natin sa kanila.
11: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, Attorney Zuleika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang report natin sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Posible pa ring humara bilang testigo si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, pero hindi na ng prosecution panel kundi sa panig na ng depensa. Gate ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung talagang kakailanganin ay posible siyang tawagin ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
15: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pretrial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? Well, as I'm concerned for now, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. Kaya din hindi namin siya nailista.
11: Ayon naman kay POA, hindi nakalista si Lopez sa kanilang pre-trial brief bilang testigo dahil hindi pa nila nakikita na kailangan ng kanyang testimonya sa ngayon. Pero pwede nilang iharap si Lopez kung talagang may testimonya ito na mahalaga para sa kanilang panig. Matatandaan na kahapon sa salang sana bilang witness si Lopez matapos itong ipasabpina ng impeachment court. Pero hindi na ito iniharap sa korte dahil iwinidro siya bilang testigo ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Senador Rodante Marcoleta, inilipat na ang kustodiya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Ched, pasado alas 10:40 nga kaninang umaga nang dumating na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang kustodiya na sakay ni Senador Rodante Marcoleta.

0: Senatura Kasong Plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, top surfer ng Pilipinas lalahok sa 2026 World Surfing League Champions Tour. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Handa nang sumalang sa hamon ng pinakamagagaling na surfer sa buong mundo ang pambato ng Pilipinas na si John Mark Tokong. Ito ay matapos makakuha ng wildcard entry ang 29 anyos sa huling stop ng 2026 World Surfing League Champions Tour na i-host ng bansa. Katuparan ito, aniya ng kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Makakalaban ni Tokong ang top 24 surfers sa prestigyosong surfing competition mula October 31 hanggang November 10 sa Cloud 9 Siargao. Inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, PSE Sports Ambassador Vinnie Marcos at WSL Asia Pacific President Andrew Stark ang hosting ng bansa sa isang press conference kahapon. Nasa huling yugto na ng preparasyon ang PSE at local government ng Siargao. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 4 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto bago mag-alas 12 na tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Higit 2,400 mangingisda sa La Union nakatanggap ng Presidential Cash Assistance. Ang detalye ng balita hatin ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagkakaloob ng pamahalaan ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Sa La Union, ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na aabot na sa mahigit 2,400 na mangingisda ang nakatanggap ng tig 2,325 na cash assistance. Ito'y sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFP ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga beneficiaryo ay mula sa mga bayan ng Bangar, Luna, Balawan, Bacnotan, Rosario, Santo Tomas, San Juan, Bawang, Agoo, Caba, Aringay at sa City of San Fernando, La Union. Ayon sa BFAR, ang PAFP ay isang programa ng pamahalaan na nagnanais maghandog ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na nakaranas ng matitinding hamon upang sila'y mas mabilis na makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa punto na ito, balik na tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa press briefing. Naroon nakabantay ang ating kasamang si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Yes, Chair, pakinggan na natin sa Undersecretary Clare Castro ngayon tanghali.
5: ...na aabot sa halos 4.3 million metric tons.
6: MGEN ang binili nila na shares ay hindi kolektado sa Solar Philippines or rather Solar Power sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGEN para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGEN at ilang investors nang mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at at ngayon ay makakapag-supply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto na naaayon sa batas. Ang pangarap noon ay realidad na ngayon. Sa groundbreaking nito noong November 2024 kung saan nakasama ng Pangulo si Senator Loren Legarda na nasabing champion ng green and environment issues sa Pilipinas, kasama ang opisyal at ilang empleyado ng Meralco sa panguna ni Chairman Manny Pangilinan at ilang partners sa private sector. Ay nabanggit ng Pangulo na ang landmark project na ito ay mailalagay ang Pilipinas sa mapa bilang bansang nangunguna sa renewable energy. Natupad ang vision ng proyektong ito at mapapakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto na patunay ng pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na palakasin ang seguridad at katatagan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang Phase 1 ng proyekto na inaasahang magiging ganap na operational sa susunod na buwan, habang ang Phase 2 naman ay target na makumpleto sa pagsapit ng 2027. Sa oras na matapos ang proyekto, makakapagbigay ito ng hanggang 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng malaking battery storage system. Inaasahan din itong lilikha ng malaking benepisyong pang-ekonomiya, kita ng mga lokal ng pamahalaan at suporta sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo na nananatiling mataas ang pagdepende ng bansa sa coal, kaya mahalagang palawakin ang paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng pandaigdigang fuel at mapatatag ang supply ng kuryente. Patuloy ding isinusulong ng administrasyon ang mga pamumuhunan sa renewable energy. mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang aprobahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Target din ng pamahalaan na itaas sa humigit kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2040. Binanggit din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy storage capacity at ang modernisasyon ng transmission grid sa pamamagitan ng smart and green grid plan upang mas mahusay na masuportahan ang paggamit ng malinis na enerhiya. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang makamit ang isang mas matatag, malinis at sapat na supply ng enerhiya para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan ng mga Pilipino.
7: It proves one point. We are for clean and green energy, but also world class. The president has been very clear from the start. We need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydro man. And this project gives us a big jump towards that objective. These kinds of projects will help our country reach its goals.
8: So this provides more affordable renewable energy for the Philippine market.
9: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. It's public-private partnership, support and encouragement by the President. We couldn't have done it without his endorsement. The government agencies, the local government units, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete.
10: This M-Terra solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. The phase one has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. As operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy.
11: Indeed, the M-Terra solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project.
6: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
12: Unang tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
13: Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara, and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng Malacanang?
6: So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo, ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. At ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin, at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react. Ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
12: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
14: Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A.
6: Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So ang ganitong klase na pagresponde ay normal? At dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang panalang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang, paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanyang sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So ito mga justifiable reasons na ito, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito.
14: Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy.
6: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
12: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
15: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, sinabi po ng prosecution na maihahambing yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa isang public school teacher na naaresto po matapos di umanong magbanta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ng palasyo, how is it different dito po sa grave threat allegations against VP Sara?
6: Pareho may pagbabanta. Pero doon sa issue ng teacher na agad na hinuli, agad pinakulong, at sinabi ng NBI officer at the time na siya yung humuli doon sa teacher, ito ay mali dahil may issue about national security. Ang ginawa ng teacher, nagsabi siya, nag-post siya na nag-offer siya ng 50 million sa taong magpapapatay kay dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang siya. Biro man ito o hindi, may kakaya naman siya na i-produce ang 50 million. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang. So wala pang meeting of the minds. Pero kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte, inamin niya mismo sa video na may kausap siya at sumang-ayon. No joke, no joke. Doon makikita na meron ng pagkakasundo ang dalawa. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
12: Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV.
16: Magandang tanghali po, Yusek. Ibang usapin naman po. Nagbabanta ang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo dahil dun sa nagpapatuloy na giyera ng US at Iran. Ano po ang inaasahang tulong muli sa mga maapektuhang sektor? At isingit ko na rin po, magkano po ang inilaan para sa subsidiya sa ilalim ng 2027 NEP?
6: Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasan na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangan matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon, according to Secretary Banoy Lopez.
16: Yung pong dun sa subsidies, meron na po bang figures para dun sa ilalaan for 2027 na budget?
6: Wala po tayo munang babanggitin about the 2027 budget. Hayaan po natin ang Pangulo na siya pong mag-ulat nito.
12: Sunod na tanong mula kay Christian Yuzores, DZMM.
17: Good morning, Yusek. Related po sa tanong ni Kuya Nel. Yesterday, more than 4 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel. And in lieu of this, Pasang Mazda said na sumulat sila sa Malacanang requesting the President. Well, last week, nila ipinasa asking the President na ibalik yung pisong dagdag pamasahe na sinuspend last March. Is the President open to finally grant that fare hike or full implementation sa mga PUV?
6: Isinabay po rin natin ang tanong na ganyan dahil nga nakikita natin sa news. At muli binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
17: One follow-up lang, ma'am. May update po ba sa meetings ng Uplift Committee? Kasi last time ang in-announce ni President ay suspension or removal ng excise tax before sa kerosene and LPG and pending pa yung pag-aaral sa suspension or removal ng excise tax sa diesel at gasolina.
6: Sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin na update at kapag ka mayroon po ako naibigay sa akin na anumang impormasyon, ilalahad ko po ito sa inyo agad.
12: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
18: Hi, Yusek. Good morning. Senator Amy Marcos backs Washington's condemnation of the ICC and said, nagkikibit-balikat daw po ang administrasyon sa panawagang ito. We get that we're not part of America's policies, but how do you respond to the senator's claim and statement?
6: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
18: And Senator Amy also urges the government to disclose any agreements daw po sa kooperasyon ng Pilipinas sa ICC.
6: Anong dapat i-disclose? Meron ba siyang alam na dapat i-disclose? Yeah, just give us the content, the context on that. Wala kaming alam kung ano yung gusto niyang i-disclose. So siya muna siguro ang bigay ng anumang impormasyon. Kung meron siyang alam na dapat i-disclose, at least makakaalam kami kung ano yun.
18: Yusek, last na po. Matagal na po tayong kaalyado ng Amerika. Are we supporting their call or are we neutral on this?
6: Sa ngayon ay hindi po ako makakapagbigay ng anumang komento. Hihintayin po natin mismo kung ano ang nasa loobin ng ating Pangulo. At si Secretary Tess Lazaro ay atin din pong kinausap at siya rin po ay naghihintay ng announcement patungkol po dyan ng Pangulo.
12: So doon natanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
19: Good afternoon, ma'am. I-ask lang po namin kung may update na po kayang naibigay ang Congress sa Malacanang sa status ng 8 bills under Proclamation 1318 na gusto mapasan kagad ni President Marcos.
6: Yes, opo, awesome. Hiningi ko po talaga ang update patungkol po dito at basahin ko po. Yung National Center for Geriatric Health, pending pa po, pending bicameral conference committee deliberation. Number 2, Amendments to Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, pending bicameral conference committee deliberation. AICS, or Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, again, pending bicameral conference committee deliberation. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act for enrollment process. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act. Enrolled copy sent to Malacañang June 25, 2026. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sponsored in the plenary last June 17, 2026. Anti-political dynasty law. House of Representatives approved on third reading. Senate second reading period of interpellations. Presidential Merit Scholarship Program. House of Representatives approved on third reading. Senate pending with the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yan po ang pinaka-update sa ngayon.
19: Follow-up ko lang po. Is the palace confident na mapapasa pa rin po kaya yung mga priority bills within this year amid dun sa expected start ng budget season next month at saka yung ongoing impeachment trial po?
6: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad.
19: May mention po kaya ito ni Pangulo sa SONA?
6: Ayokong pangunahan ng Pangulo.
19: Sige po. Thank you po.
12: Okay. Santal mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
20: Hi ma'am. Ma'am, dun sa improving survey lang ni PBBM, ano po ang reaksyon ng palasyo dito? From 49% to satisfaction, 45% na lang siya. And 38% naman daw po yung satisfied.
6: Mm-hmm.
2: Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
20: So ma'am, how important yung survey or dinidisregard ba totally ng president?
2: Eh, hindi yung dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
20: Ang follow-up na lang po dun sa ICC, nabanggit na po ba ni Pangulong Marcos kung napag-usapan ba ulit kung dadalo, magme-member ba tayo ulit?
2: Wala pa po. Katulad ng dati, wala pa po.
20: Thank you.
12: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, billionaire yun. Oh, Ace Romero, Philippine Star.
1: Yusek, about ICC, nabanggit nyo there will be efforts to study the potential impact of the US pronouncement regarding the ICC. Una, who will study the impact? And ikalawa, ano yung maging scope ng study na gagawin?
2: Ginausap ko po, mismo sa Secretary Tess Lazaro, at mayroon po silang maaaring imansahe dito, pero kakausapin muna po nila ang Pangulo kung ano talaga ang maaari nating stance patungkol dito.
1: Given na meron pong ongoing efforts to run after fugitives and then meron tayong coordination with them with regard to the drug war, how will this affect or potentially affect yung cooperation natin with the International Tribunal?
2: Since meron po kasing pinupursue patungkol sa justice para sa atin din mga kababayan na di umano ay naging biktima ng karumal-dumal na pagpatay, hindi ito basta-basta mapababayaan ng ating gobyerno. So, pero still, hindi po tayo mangunguna kung ano po ang magiging pronouncement ng Pangulo patungkol dito. Dahil ang buhay ng bawat tao, ang hustisya para sa atin ay mahalaga. So, kung ano man ang kahihinatnan ng kaso sa ICC, sa tingin ng Pangulo, ay hustisya ang maidudulot nito. Hindi lang sa di umanong biktima, kundi din sa mga masasabi nating respondents o defendants or accused.
1: So, is it accurate to say that despite that review, tuloy yung cooperation ng government, ng Philippine government sa ICC with regard to the drug war-related cases?
2: Wala po ako sinasabi. Ang sabi ko po, mahalaga ang hustisya, pero hintayin po natin kung anong pronouncement ng Pangulo patungkol dito.
1: Under review pa.
2: Under review.
1: Okay, salamat po.
12: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
2: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, suporta ng pamahalaan para sa mga kabataang atleta, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Sipag, dedikasyon at husay sa larangan ng sports, iyan ang alay ng mga atleta sa ating mga bansa o sa ating bansa tuwing nasa paligsahan. Kaya naman 1,000 todo suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng pamahalaan sa mga natatanging kabataan. Kahapon July 14 ay tumungo ang Pangulo sa National Academy of Sports sa New Clark City upang mag-inspeksyon sa mga pasilidad. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DepEd Secretary Sonny Angara at NAS Executive Director Francis Carlo Diaz. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Academic and Administration Building at Multi-Sports Gymnasium na kasalukuyan na nagagamit para sa pagsasanay at pag-aaral ng mga scholar.
6: Layunin ng National Academy of Sports na maghatid ng world-class learning at coaching sa mga atletang Pilipino bilang suporta sa grassroots sports development ng ating bansa. Ang nais ng Pangulo, walang batang atleta ang mapag-iiwanan dahil sa kakulangan ng oportunidad. Hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang mga bata upang linangin pa ang angking husay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Maliban sa pagiging full government scholars, ang bawat estudyante ng NAS ay may access sa maayos at ligtas na dormitory at daily meals at snacks. Nakakatanggap din sila ng strength and conditioning support, 24-hour student care at monthly allowance na 3,000 pesos. Batay sa tala, nasa 247 ang scholars ng NAS sa iba't ibang programa gaya ng aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Umabot din sa 1,029 medals ang naiuwi ng NAS athletes mula sa national at international competitions noong 2025. 26 medals naman ang nasungkit ng mga student athletes sa 2026 palarong pambansa. Sa tulong ng mga guro at coaches at world-class facilities ng NAS, nahahasa ang husay ng mga bata upang balang araw ay mapabilang sa liga ng elite Filipino athletes.
3: Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners. Yung mga the next Heidelin Diaz, the next Carlos Yulo, the next Alex Ayala.
21: All students are full government scholars and then we provide full housing, board and lodging to them. So 24/7 care ho yung nabibigay namin sa mga estudyante nila. Pero all throughout the whole calendar school year, nandito lang po sila sa academy, studying and training in their respective sporting events.
22: I want to thank Mr. President Bongbong Marcos po for the support na binibigay niyo po sa lahat ng student athletes po dito sa NAS. Kasi napakalaking tulong po nito na ibigay niyo sa amin kasi nagkaroon po kami ng place na talagang mahahasa po namin yung kung anong dapat namin, mga talento po namin, and yung skills na dapat po namin i-improve.
6: At bago po tayo magtapos, mayroon po tayong announcement. Naitalaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines More Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary Mel Senon S. Sarmiento. Yun lamang ang ating announcement sa ngayon. Senen, Mel Senon S. Sarmiento. Ang ibinigay po sa atin sa ngayon ay naitalaga rin siya. Okay? Ibibigay ko po ang ibang mga mensahe patungkol po dyan. Okay? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
23: Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni o inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro yung pagkakatalaga kay Secretary Mel Senon Sarmiento bilang chairman ng Government Peace Implement Panel for the Government of Moro Islamic. Samantala, sa iba pang usapin na itanong rin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang naipakitang ebidensya ang prosecution sa mga reklamo laban sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sabi ni Yusef Castro, naniniwala ang ikalawang pangulo na wala siyang ginawang pagbabanta sa first couple kahit nakita naman niya ng buong mundo yung video kung saan niya binitiwan yung mga pahayag na mayroon na siyang kinausap na assassin noon. Paano daw walang basihan itong mismong si VP Sara na yung umamin sa mga video noon na nakakausap na siya ng tao na willing pumatay sa first couple at sa dating speaker. Ano daw ba yung dapat pang patunayan? Ayon daw sa rules of court, kapag mayroong mga ganitong pag-amin at ginastify pa ng mga abogado nito, yung burden of evidence ay inililipat doon sa tao na umangin na siya yung magpapapatay. Dapat sila daw yung magpatunay ng nararapat na rason kung bakit niya nasabi yung mga pahayag na yan. At kung hindi raw pagbabanta yung tawag dyan sa mga pahayag ni VP Sara, tulad ng sinasabi ng kampo nito, ano pa daw ba yung ibang maaaring maitawag dito? Yung sinasabi naman, yung sinabihan na nais ipapatay ang first couple, hindi raw yan maituturing na simpleng grave threat lamang, lalo't issue naan niya ito ng national security, lalo't ang pangulo na mismo ng bansa yung pinagbantaan. Hindi daw normal yung mga ganitong klase ng depensa mula sa kampo ng ikalawang pangulo. Bukod dito, ang nagbabantaan niya hindi lamang isang simpleng mamamayan, bagkus ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kung hindi daw yan assassination plot at walang pagbabanta sa buhay ng pangulo, ano pa daw ba yung maaaring maitawag dyan? Sa ibang usapin pa, sa gitna pa rin ng banta ng muling patuloy na fuel price hike dahil sa US-Iran war, na itanong sa Malacanang kung may inaasang tulong ba yung gobyerno para sa mga pinag-apektado nitong kaguluhan na ito. Sabi ni Jose Castro, na itanong na niya ito sa Department of Transportation at inatasan na daw ang DOTR para pag-aralan yung sitwasyon. Kailangan kasi anyang balansin yung mga pangyayari, lalo na sa pagitan ng pagtaas ng pamasahe na magdodomino effect yan sa pagtaas din ng presyo ng ilang mga produkto. At kaugnay naman doon sa apela ng ilan sa ating mga transport group na ibalik yung piso fare increase dahil tumataas na naman yung presyo ng petrolyo, ang sabi ni Jose Castro, kasama ito sa mga inaaral ngayon ng Transportation Department to make sure na yung ayuda na ibibigay ng pamahalaan na ayon, tama at walang sektor na maiiwan. Samantala, doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na tila ay pinagkikibit-balikat ng administrasyon yung isinusulong ng Estados Unidos na i-boycott yung ICC. Ang sabi ni Jose Castro, pinag-aaralan na rin ito ng pamahalaan yung maaring epekto ng polisiyang niya ng US at magiging posibleng epekto nito sa pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Kaugnay doon naman sa walong panukala na nasa ilalim ng Proclamation 1318 o yung mga nais maipasa agad ng Marcos Administration, sabi ni Jose Castro, pending pa itong mga panukala na ito, kabilang dyan yung AIX Act, yung pag-amyenda doon sa masuslansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, maging yung anti-political dynasty law at yung Presidential Merit Scholarship Program. Gayunpaman, ang Malacanang umaasa pa rin na mapapabilis yung paggulong ng mga panukalang ito at maipapasa ito sa lalo madaling panahon, lalo priority measures ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, naitanong rin yung pinakahuling survey ng SWS kung saan kinakitaan ang improved naging satisfaction rating kay Pangulong Marcos. Ang pagbibigay din ni si Castro, hindi kailanman affected ang Pangulo sa mga numero na yan. Ang focus ni Pangulong Marcos, trabaho lamang, so tumaas man yan o bumaba, mananatili si Pangulong Marcos na nagsiservisyo lamang sa mga Pilipino. At ito na muna, pinakahulang mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
4: Maraming salamat, Rakalbay. Natin po ay napakinggan po natin ang Palace Press Briefing. Ang oras po natin, meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para po sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
7: Pasko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Tama po, Yusek Aboy, magandang tanong po yan. Ang Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, gaya po na nakikita nila ngayon sa screen, ay isang modernong facility, safe, secure, and sanitary, base na rin sa international standards. Ibig sabihin rin ho, ang disenyo ho niyan ay may nakaakibat na para sa mga medical and health needs ng ating mga persons deprived of liberty. Meron ho yung 24/7 na naka-duty na doctor at nurses. Meron po yan facilities na tinatawag naming infirmary, may ward sa loob na kung pwede makonfine, at matututukan ng mga pangangailangan medical ng kahit sino man hong PDL, basta ho nakakulong dyan sa Quezon City Jail.
24: Okay. Sir J-Rex, despite of nasabi nyo nga po na international standards sa meron tayo, perhaps an assurance po na wala pong special treatment na ibibigay ang BJMP.
10: Tama po. Pantay-pantay po ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng nakakulong. Pare-parehas, walang special treatment. Hindi lang po ito pulisiya ng BJMP, kundi talagang may reminder at pinag-utos pa ho ng aming sekretaryo ng DILG, Secretary John Bicrimulya, at ng aming bagong Chief BJMP Jail Director Efren Nimeño, na talagang walang special treatment at sino man na mapapatunayang nag-violate dito ay mananagot at kakasuhan ng ating pamunuan.
25: Kaya may mga special considerations ba or protocol ang BJMP para sa mga detainee na may iniindang karamdaman or may particular na pangangailangang medikal?
10: Tama, Yusek Aboy. Meron din naman po. Kasi hindi, marami rin po tayong PDL dyan sa Quezon City Jail. May laman po yan at more than 3,300 na PDL na nakakulong, mostly in general population. Ganun din po kapag may mga katulad vulnerable population, vulnerable PDL, mga may sakit, senior citizens, ay may mga considerations po tayo sa pinaglalagyan nilang selda, ideally malapit sa infirmary, or kung kailangan talagang may gamutan na gagawin ay sa infirmary mismo. Meron din tayong persons with disability na may special access ang kanilang mga selda. Ganon din ho at iba't iba, kung ano po ang risk nila at mga pangangailangan nilang medical at paano sila mamumuhay sa loob ng kulungan, ay gusto rin natin na maayos at makatao ang pamamahala sa kanila. Kaya provided naman po hanggat maaari ang kung ano man ang kakailangan nila, medical man yan o yung pang-araw-araw nilang kailangan.
24: Okay. Sir J-Rex, ano naman po ang masasabi ng BJMP sa pahayag ng mga abogado ni Senador Marcoleta na maaaring makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng pasilidad?
10: Una po, nirerespeto naman po natin ang kanilang opinion o obserbasyon sa about dito sa kulungan natin. Sa parte ho ng BJMP, makakaasa naman ho sila, kahit sino pa man ho, na ano, maayos ho itong facility na ito, titiyakin naman ho natin ang una security nila at ang well-being ng kahit sino man hong nakakulong dito. At rest assured, katulad ho nung sinabi ko kanina, may doctor ho tayong tinalaga, exclusive for Quezon City Jail. At ito ay isang infectious disease expert na doctor. 24/7 may nagpapalitan ng nurses, nakatutok sa kliyente nila at hindi lang, pati sa ibang may sakit sa loob ng Quezon City Jail. At kung hindi naman po kakayanin basta may order ng doktor, ay willing naman ho, may mga available hospitals naman po sa labas na dadalhin agad ng BJMP kung kinakailangan.
25: Ako alam ko na yung sagot dito sa tanong na ito, pero tatanong na rin natin, sakaling may pagbabago na irerekomenda ho o karagdagang hakbang ang Sandigan Bayan matapos ang inspeksyon nila, handa ho bang ipatupad ito ng BJMP?
10: Tama po, una tatalima ho ang BJMP sa kahit anumang utos ng ating korte o ng ating mga otoridad. Sa katunayan ho, bago pa ho ito makomit ang ating mga high profile detainees, may mga recommendations na rin ho ang Sandigan Bayan and other oversight authorities sa BJMP. For example, yung paglalagay ng mga access to lawyers, and visitation na mga online visitation na nag-comply naman ng BJB at naglagay tayo. At kung may darating pa hong additional na mga rekomendasyon, basta naaayon sa batas at kakayanin ho ng budget ng BJB, ipapatupad ho agad ito.
24: Okay. And Sir Jerex, if we can paint the picture para po mas maliwanagan din yung mga nag-aalala din kay Senator Marcoleta, pakilarawan po yung kasalukuyang kapasidad at kondisyon ng BJMP tulad ng ventilation, supply ng tubig, at iba pang pangangailangan. At nabanggit nyo nga po itong safe, secured, and sanitary.
10: Okay po. Overall, ito ay isa sa pinakabago at moderno nating piitan. May laman po itong 3,300. At ang SELDA sa general population, no, halos lahat naman ho ng SELDA ay may sukat na nasa 50 square meters. May laman na 10, may 5 double deck, 2 ventilador at 2 palikuran o banyo. At 10 ang laman nito, ang computation ho kasi natin ay 4.7 square meters of living space kada isang tao. Ngayon po, sa mga special population katulad ng senior citizens, may sakit, vulnerable population, ay may access ho sila yung nasa bandang gitna. Yan ho yung central health facility natin. May infirmary ho yan, may SELDA rin ho yan. Kumbaga, SELDA rin ho, kaya lang nasa ward siya at may access na 24/7 sa ating medical personnel. May mga facilities ho yan for laundry, accessible na tubig 24/7, maayos na kuryente. Ventilation ay well-designed, maayos, tagusan ho ang hangin dyan. And may mga available facilities tayo like library, classrooms for alternative learning system, may college education na rin po dyan na ongoing, livelihood and other programs, may access to visitation. Kung gusto po nilang online ang visit, may facilities po tayo for online visits, idalaw na tinatawag, may online hearing din ho. At the same time, the facilities, the equipments are modern at kung kailangan dalhin sila sa hearing sa labas ay madadala naman ho sila. In general, mas marami rin ho tayong employees dyan. Response team ay available din. And overall, well-equipped and well-manned ang ating facility.
25: Kuya, ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
10: Sa ating po mga kababayan, nakaasa po kayo na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng mahirap, may posisyon o wala, lahat ho yan, ordinaryong PDL ang pagtrato natin. At makakaasa ho sila na magiging profesional, walang kinikilingan at pantay lamang ho, patas ang pagpapatupad natin ng mga pulisi at batas ng ating lipunan. Yun lamang po, maraming salamat po.
24: Maraming salamat din po sa inyong oras, Jail Superintendent Jerex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.
25: Posibilidad ng extension ng no disconnection policies sa singil ng kuryente, ating tatalakayin kasama si Atty. Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Atty. Hines, magandang tanghali po.
11: Magandang tanghali na po sa inyo lahat.
25: Atty., kasasalukuyang pong pinag-aaralan ng ERC or ng Energy Regulatory Commission ang posibilidad na palawigin pa ang no disconnection policy na nakatakdang magtapos ngayong July 31. Naku, ano po ang dahilan ng extension na ito at ano-ano yung mga pinag-aaralan pa ho ninyo bago ito aprubahan?
11: Malaki-laki pa din yung binabayaran nating mga consumers at saka tumataas pa din. Kaya ang tinitingnan namin ngayon ay para makatulong din sa ating mga consumers ay palawigin yung low disconnection policy na magtatapos itong July 2026. Ang tinitingnan lamang namin ngayon ay kung gaano kahaba o gaano kaiksi lamang yung aming pagpapalawig nito. 1 month ba o 2 months ba? Kagaya din tatlong buwan yon, May, June, July. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon. Kung ano yung pinakamaganda at patas, hindi lamang sa ating mga consumers, pati na rin yung ating mga distribution utilities. Kasi kung papalawigin mo naman yung load disconnection at walang magbabayad, baka makompromiso naman yung mga babayarin sa mga suppliers ng kuryente na kailangan ding bayaran ng ating mga distribution utilities.
24: And marami pa rin pamilyang Pilipino po ang nahihirapang bayaran ng kanilang electric bills dahil sa sunod-sunod na pagtaas po ng generation charges nitong mga nakaraang buwan. Sabi nga po nila kahit anong pagtitipid nila, tumataas pa rin yung kuryente, baliwala din. Sa inyo pong assessment, gaano po kalawak ang epekto nito sa mga consumers at paano po sila tinutulungan ng ERC sa kasalukuyan?
11: Alam namin at nakikita namin sa social media at mga dumudulog din sa aming tanggapan na marami tayong reklamo. May mga reklamo na mali yung reading, bakit sumobrang taas, ito lang yung konsumo ko, biglang tumaas ng mga dati mga 600 lang, tapos biglang naging 10,000. May mga ganun kaming nakikita na mga complaints. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon, kung bakit nagkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Kaya nga ang inumungkahi namin sa ating mga consumers ay mag-file ng mga complaint dito sa amin sa ERC. Para kasi makita din namin kung bakit nagkaganon yung mga bills ng ating mga consumers. Kasi kung kunwari biglang tumaas, wala namang masyadong nabago doon sa mga appliances, hindi naman gaano kataas yung diferensya ng rate ng nakaraang buwan at saka ngayong buwan, baka yung metro muna ang may diferensya. Kaya meron kaming mga ganung remedies na ibinibigay sa ating mga consumers pag sila yung nag-file sa ERC. Kagaya na, pag estimated consumption, billing adjustment, differential billings, may mga billing errors through the fault or negligence ng ating mga distribution utilities. Pag nag-file sa amin sa ERC, ay nag-i-issue kami ng safe disconnection. Ayun, kung meron namang mga unusually high bills, usually, mga high bills na yan ay ang pinababayad lang for the meantime ay yung average monthly consumption for the last 12 months bago yung bill in question. So, hindi yung mismong bill. Ayon, tinitingnan din natin na huwag din abusuhin. Kasi mahirap din yung mag-issue kami ng no disconnection pag may dispute. Kasi titingnan din talaga kung meron bang basehan yung dispute o wala. Ayun, kung talagang wala nang basehan yung dispute para lang makapag-reklamo, magpa-file, yun naman yung mahirap din payagan na pati yung mga ganung disputes ay walang putulan. So, depende kung ano yung klaseng dispute na itinulog sa amin para magbigay kami ng tamang remedyo para sa ating consumers. At sa pagdetermina kung ano-ano yung mga tinatawag na reliefs para sa mga consumers, ay tinitingnan natin yung circumstances ng dispute at saka nasa batas ba. At makikita talaga na ito talaga yung dapat na relief na kailangang ibigay sa ating mga consumers.
25: Attorney, inaprubahan din ho ng ERC ang hiling ng ilang electric cooperatives at distribution utilities na unti-unting ipataw ang pagtaas ng singil sa kuryente. Paano ito makakatulong sa mga consumers?
11: Yung kasing mga generation, di ba yung ang pinakamataas na component ng ating binabayaran buwan-buwan ay yung generation charge. It actually accounts for between 50% to 70% out of your total bill. Ngayon, may mga sobrang taas na mga generation charges. Ngayon, ang mga distribution utilities, nagsusumiti sila ng request sa amin na i-stagger muna yung pagpapataw at pag-re-recover ng generation cost na yon. Kaya ang ginagawa nila, pinagbibigyan naman namin ay assuming na merong nung generation cost yung ipapataw at sisingilin itong buwan na to. Kaya kung sa sumat total niyan ay mas mababa yung sisingilin muna sa ating mga consumers dahil mas mababa yung generation charge. Kaya lang ang mangyayari diyan ay kung kunwari, ilang generation charges ng ilang buwan, yung ganun ang magiging sistema, magpapangabot din ang magpapatong yan. Pero at least, hindi siya isa-isa. Meron yung time na talagang kukunti na lang hanggang sa tuluyang bayad na yung generation charge.
24: Tapos sa interes.
11: Para na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano ba yung dapat na polisiya ngayon. Inamendahan namin yung Magna Carta for

0: domino effect na mas mataas sa presyo ng enerhiya habang nagpapatuloy ho ang oil crisis. Sa inyong pananaw, paano nakikita na magiging epekto nito sa electricity rate sa ating bansa?
1: Kasi talagang dahil yung ating fuel, yung panggatong ng ating mga generation companies ay imported, ano, lalo na yung mga coal power plants o kaya yung mga oil-based na power plants, ay hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng epekto yung pagtaas ng presyo ng fuel doon sa generation charge. Isama mo na din pag nagkaroon ng peso devaluation. Yung nag-depreciate yung piso natin kasi ang pangbabayad naman natin is dollars. Kaya magkakaroon din ng epekto ito. Kaya talagang hindi na siya mayos. Kaya lang, ang tinitignan natin ngayon ay dami pa ng ating mga renewable energy resources. Kasi yun, wala ka ng problema sa panggatong mo eh. Nandun na yung, it's the solar, the wind, the biomass. Nandito na, unlimited yung supply. Kaya ito ay ipinapanukala o kaya ito yung sinusulong talaga ng komisyon para dumami yung penetration ng mga RE para mabawasan din yung percentage yan ng mga generating plants natin na gumagamit pa rin ng imported fuels.
2: Alright. Attorney, pakipaliwanag natin po, ano po ang posibleng epekto ng panukalang alisin ang excise tax at VAT sa langis, kuryente, tubig pagdating po sa presyo ng kuryente at sa industriya ng enerhiya?
1: Sa una, no, talagang bababa yung babayarin sa kuryente kung tatanggalin yung excise tax lalo na sa electricity. Pero sa amin, binapatunan lang namin sa Department of Finance para at least makita nila, sila lang magsasabi kung ano ba yung pinakamagandang pulisiya. Kailangan bang tanggalin yung excise tax o yung value-added tax o kailangan kung kailangan ma-maintain pa yung ano. Pero kami sa komisyon, basta mas makabubuti para sa mga consumers ay doon kami. Doon yung aming pagiging posisyon doon. Pero syempre, nasa gobyerno din kami, titingnan din namin. Kailangan balansin talaga. Ano ba yung talagang pangangailangan ng ating mga consumers at ano din yung pangangailangan ng ating gobyerno? Kasi yung kung wala rin kulang din sa budget ay makakapekto din sa serbisyo ng ating gobyerno.
0: Attorney, ito yung inaasahan naming tanong ni Joshua at ang karamihan sa ating mga kababayan. Ano ang aasahan natin ho mula sa ating ERC sa mga susunod na buwan upang maprotektahan ang kanilang kapakanan habang pinanatili ring matatag ang ating power industry?
1: Kagaya nga yan, nabanggit ko na kanina, nagkaroon tayo ng amendments doon sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Parami kami mga bagong pulisiya na nakalagay doon. Pakikita na lamang natin doon. Nandun na rin yung remedies ng ating mga consumers doon sa kanilang mga disputes o kaya sa mga concerns. At doon naman sa mga rates, tinitingnan talaga namin na tama ba yung ipinapasang mga rates ng ating mga distribution utilities sa ating mga consumers. Kinukonfirm namin yon kung tama or meron bang overcharging o kaya kailangan ba ng recoveries. Pag nagkaroon ng mga ganung resulta, yun yung mga pinapatupad namin. Lalo na kung nagkaroon ng over recoveries, yun ay palagi naman naming pinaprefund yung sa mga distribution utilities. At tinitingnan din namin, kagaya nga nitong napag-usapan natin nung una, tinitingnan din namin, baka pwede pa namin palawigin yung stay of disconnection policy na magtatapos itong July. Tingnan lang natin kung isang buwan o ilang buwan yung magiging desisyon ng komisyon.
0: Nawaasan ho namin ho yan, Attorney. At maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Maria Corazon Jimenez, Legal Service Director ho ng ating Energy Regulatory Commission.

0: Salamat, attorney.
1: Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.
0: Samantala, sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo na matatagpuan sa Gapan, Nueva Ecija. Ito'y bilang patunay sa matibay na commitment ng pamahalaan na palakasin ang renewable energy at makapagbigay ng maaasahan at malinis sa supply ng kuryente sa bansa. May report si Clazel Pardilla.
2: Sa mataas na bahagi ng Barangay Puting Tubig, Gapan, Nueva Ecija, nakalatag ang libo-libong solar panel. Kinukuha ang enerhiya mula sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Ito ang Emterra Solar Project, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng proyekto. Nagbibigay na ito ng 750 megawatts ng renewable energy sa Luzon grid at nagpapailaw sa higit kumulang 700,000 kabahayan.
3: Sa oras na makumpleto na ang Emterra Solar Project, inaasahang makapaghahatid ito ng malinis na supply ng kuryente sa 2,400,000 pamilya pagdating ng 2027.
4: This facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix.
2: Ayon kay Pangulong Marcos, mula July 2022 hanggang May 2026, naprubahan na ng administrasyon ang higit 600 renewable energy contracts na inaasahang makagagawa ng 45 gigawatts ng kuryente. Bahagi ito sa layunin ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa inaangkat na coal o panggatong na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang epekto ng global shock tulad ng krisis sa Middle East na lubhang nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas.
5: Ito kahit walang ulan, this will go on. And at kagandahan nito, may battery siya. Mas stable siya. At ang sunod yan, dahil dito sa system nila and sa laki ng project, eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity.
2: Bukod sa paglipat sa malinis na kuryente, makababawas din ito sa tone-toneladang polusyon habang napararami pa ang oportunidad sa mga Pilipino.
4: The project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development.
2: Clazel Pardilla, para sa bayan.
0: Pagpapaigting ng relasyon ng China at mga bansang kasapi ng ASEAN, yan ang isa sa mga layunin ng sinasagawang China Walk Discover Shandong Media Tour sa China. Kabilang nga sa mga delegado mula sa Pilipinas ang Integrated State Media o ISM, mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, PTV at IBC 13. Sa pamamagitan ng ISM ng Presidential Communications Office, maghahatid ito ng mga impormasyon para mapalakas pa ang pagtutulungan sa cultural exchange, agriculture at biotechnology. Mga impormasyon at tiyak na makatutulong din para sa mga Pilipino gaya ng mga magsasaka at mga overseas Filipino worker. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipinong magsasaka at mga OFW na itinuturing ng mga bagong bayani. Bukod sa Pilipinas, nakikibahagi rin sa naturang tour ang mga journalist mula sa Vietnam at Indonesia. Ang China-ASEAN Media Tour ay inorganisa ng China Media Group bilang bahagi ng 35th anniversary ng China-ASEAN Dialogue Relations at 5th anniversary ng China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership ngayong taon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
6: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako si Undersecretary Apoy Paraiso.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
13: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
12: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
13: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
12: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
13: Till I met you.
12: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
13: I love you more each day.
12: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
25: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: 1278 AM.
1: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
2: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kamusta po kayo? Welcome po sa ating aklatambayan, ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital of M 104.3. Kami rin po ay inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine, ng The Capital FM, at sa aming official Facebook page, ang @NBDB Philippines. Ako po si Marian Abio mula sa Communications and Promotion Section ng NBDB.
3: Hello Mar, no? Magandang hapon sa ating mga kaaklat ng bayan na nakatutok sa atin sa Facebook live stream. Ayan, nakapag-lunch na po ba tayong lahat, no? Shoutout po sa ating viewers from the upper class tower sa QAB at sa Visayas.
2: Hello
3: po. And lalayo ng mga viewers natin, Marian, no? Isa na naman pong oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso, it's good to be back. No, may kitambay po ako ngayong hapon sa ating episode dito sa Read Pinoy.
2: Tama Gab, no, welcome back sa atin, yes, dito sa ating aklat ng bayan. At Gab, no, buhay na buhay ang ating creative at publishing industry. Sa dami ng mga ganap, ng mga calls, announcements, and events na ating dinaluhan nitong linggo. Kaya naman, marami tayong mainit at exciting na announcements sa Aklat Alert. Sa ating creator spotlight naman, tampok mamaya ang author na si Lord Gregory Crisol mula sa Iligan City. Nakakatuwa po, nakamakailan ay naglunsad ng kanyang librong Pagbuswak. Pero bago yan, no, narito muna ang mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
1: Aklat Alert!
2: Ayan, extended po hanggang July 25 ang deadline ng pagtanggap ng mga aplikasyon para sa co-exhibitors and titles para sa darating na Frankfurt Book Fair 2026. Samantalahin po natin noong pagkakataon na maging bahagi ng Philippine Delegation sa Frankfurt Book Fair. Ito po ang pinakamalaking book fair sa buong mundo. Bukas po ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Bookmesse. Kung nais nyo namang mapasama ang inyong mga akda sa rights catalog and display sa National Stand, maaari na rin magsumite ng inyong aplikasyon. Pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa mga publisher, agents at book industry professionals mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at syempre mabuksan ang potential opportunities para sa rights selling at translations. So nasa Pilipinas ka man po, maaari ka pa rin makipag-ugnayan sa mga FBM exhibitor sa amang dako ng mundo. Bisitahin lamang po ang website ng Frankfurter Bookmesse para po sa directory. Ito na turing na pinakamatagal at pinakamalaking trade fair for books ang Frankfurter Bookmesse sa Germany. Nakilala rin bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade and networking. Noong 2025 po, saksi ang buong mundo sa pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas bilang guest of honor sa naturang book fair. Bisitahin nyo lamang po ang aming social media posts para sa submission guidelines. Tamang-tama po ay kakapost lang po namin kanina. At bukas po ang aplikasyon ulit hanggang 11:59 PM ng July 25, 2026.
3: Ayan, at mula sa International Book Fair, Marian, no, dumako naman tayo sa isang local book fair sa ating region. Ang kauna-unahang book fair sa Negros Island region ay gaganapin na po sa Dumaguete ngayong July 17 to 19. Iniimbitahan po namin ang mga taga Negros Island region sa 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19, 2026 sa Future Shores Dumaguete Promenade, Philinvest Mall, Dumaguete City. Suportahan po natin ang mga akdang Pinoy at ang mga kalahok na creatives. Lumahok tayo sa mga events gaya ng workshops, book presentations and launches at iba pang aktibidad sa tatlong araw na selebrasyon ng mga libro at mga kwento. At syempre, dadalo rin tayo dyan, Mariano, kasama ang ating NBDB co-exhibitors sa collective stand. Kabilang dito ang ABC Educational Development Center Children's Books Incorporated, Aklat Alamid, Central Book Supply Incorporated, Johnny and Hansel Publications, Kate D. Pirate Books, Santo Niño de Cebu Publishing House, at si Joanna Lea S. Villamor. Sa July 19 po, araw ng Linggo, pangungunahan ng National Book Development Board ang mga event tulad ng NBDB Primer, How to Register with NBDB, at NBDB Stage Hours, Publishers under NBDB. Katuwang ang National Book Development Board ng Dumaguete Festival o 6200 Book Fest at iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa pagpapaunlad ng book publishing industry sa bansa at pagsusulong ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at iba pang creative professionals. At para po sa iba pang updates at schedule of events, bisitahin lamang po ang aming Facebook page at ang Facebook page ng 6200 Book Festival.
2: Ayan, at dito lamang no ang Pinoy Comics. Ipinagdiwang po natin sa Philippine International Comics Festival o PICOF 2026. Comics, graphic novels, published webtoons at marami pa pong iba ang ibinida ng ating Pinoy creators sa katatapos lamang na event nitong July 10 to 12, 2026 sa Ayala Malls, the 30th Pasig City. Nagsama-sama po rito ang mahigit 200 comic creators, publishers, collectives at exhibitors ng buong pagmamalaking ipinresenta ang kanilang malikhain at makukulay na mga comics at merchandise. Nagkaroon din po ng libreng comics market, exhibits, masterclasses, comic book talks, artist battles, live drawing events at iba pa pong festival activities. Kabilang po sa mga highlight ng PICOF 2026 ang PICOF Official Selection na itinampok ang mga comics na inilathala ngayong 2026. Makibahagi rin sa naturang pagtitipon ang mga creator at organizations mula Japan, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand at Australia. Patunay ng matibay na comic community sa bansa at pakikipag-ugnayan sa comic community sa Asia-Pacific region. Itinampok din po ang Larry Alcala 100 Years Tribute Exhibit and 100 Comiceros na nagbigay pugay sa 100th taon ng National Artist for Visual Arts na si Larry Alcala. Idinisplay po sa nasabing exhibit ang mga gawa ni Larry Alcala at ng 100 guhit at likha ng mga Pinoy Comicero na pinagsama-sama ng PICOF para sa natatanging pagkilalang ito. Itinampok naman sa international exhibit na sinta, Queer Stories Across Asia ang mga comics at sequential art na likha ng mga Japanese at Southeast Asian creators. Nahango po sa mga kwento ng pag-ibig, identidad at pagtanggap. Pagdiriwang ng husay ng Pinoy Comiceros at pagkakabuklod-buklod ng comics community, yan po ang diwa ng PICOF 2026. Pakinggan po natin ang ilan sa mga comicero na aming nakapanayam.
0: Our third in-person pick-off. This is a great opportunity for local comic heroes to come together and also for us to get to know our neighboring comics cultures as well.
4: Bilang dito ako nagsimula sa mga ganito. Unang simula ako bilang self-published creator. Nagkaroon ng publisher. Tapos yun, kinuha ng ibang, nakuha ng IP ko ng isang network. So, super halaga siya sa exposure na dahil hindi lahat naman eh, ano, privilege mapunta sa bookstore yung mga gawa. So yun, super halaga siya. Yun.
5: So I think this event is really a celebration of other creators and I'm really happy to be a part of it. I think the Filipino comic scenery is really growing and it's really just an honor to be a part of these kinds of festivals and celebrations.
0: We are a community that's based primarily in the Visayas and the Mindanao. All our members are basically, you know, it's like the requirement is, can you speak Bisaya? So Bisaya by heart or Bisaya by location. So it would be really great to have this kind of activity also in Cebu. We do have art markets there, but it's not really comic centered. So it's very nice. It's refreshing.
2: And tinig po ng mga creator na sina Renren Galeno, Lucas Lacorte, Julius Villanueva, and Olive Coat at CCN. Congratulations po sa mga naging parte ng PICOF 2026.
3: Congratulations po, no, for another successful PICOF. And mula naman sa mundo ng comics, Marno, dako naman tayo, no, sa realm or sa mundo ng mga academic textbooks. Nakiisa po ang National Book Development Board sa 27th Philippine Academic Book Fair nitong July 10 sa Mega Trade Hall 1, SM Mega Mall. Sa pagtataguyod ng Academic Booksellers Association of the Philippines at Prime Trade Asia Incorporated, nagsama-sama sa nasabing okasyon ang mga guro, librarian, mag-aaral at akademiko upang tumuklas ng environmentally friendly at mga makabagong kagamitan sa edukasyon. 80 exhibitors ang lumahok at nagpamalas ng kani-kanilang mga pakulo tulad ng robotics, exclusive sales at giveaway sa naturang tatlong araw ng fair. Hango sa temang Navigating the Future of Education with Adaptive and Green Learning Tools, nilalayon po ng PABF na itaguyod ang mga sustainable at flexible na materyales tulad ng mga akademikong aklat, journals, magazines, audio-video educational materials, publishing aids, electronic tools, at advanced computing solutions para sa ikauunlad ng edukasyon sa bansa. No? So, naging busy week talaga yung nitong mga nakaraang linggo, Mario. Ang daming events at dinaluhan ng NBDB.
2: Tama, at nakakatuwa na makita ang mga events na ito na mag-come to life. At didako din naman tayo sa mga opportunities mula sa National Book Development Board. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng NBDB ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Layon ng Translation Subsidy Program na higit pang makilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mamabasa, habang pinatitibay ang papel ng pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim po ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda, sa panitikan at kultura, gayon din po sa pagiging praktikal ng plano para sa produksyon at sa promosyon po nito. Bukas na ang aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program hanggang July 31, 2026. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang official social media accounts ng NBDB sa @NBDBPhilippines.
3: At samantala, karagdagang 25 BookNook sites ng The BookNook Project ng NBDB inanunsyo na. Mula sa 130 BookNook applicants, masusing pagkilatis at pagdaan sa capacity building seminars, sinapubliko na po noong nakaraang Miyerkules dito sa Read Pinoy ang mga pinakabagong BookNook sites sa bansa. Narito po muli sa inyong screen ang listahan ng mga bagong BookNook sites. Karagdagang 16 na sites sa Luzon, 4 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Ngayong 2026, 163 na ang BookNook sites sa buong Pilipinas. Inilunsad po ang The BookNook Project noong 2021 bilang isa sa mga pangunahing programa ng NBDB. Tugon po ang proyektong ito sa reading crisis na kinakaharap ng bansa. At sa pamamagitan ng mga libreng reading spaces, nabibigyan po ng access ang mga mambabasa, lalo na ang mga kabataan, sa mga libro at akda ng mga Pilipinong manunulat at ilustrador. Kaalinsabay po nito ang pagtataguyod naman sa publishing industry at Pinoy creatives sa pamamagitan ng pagbili o procurement ng mga libro at learning materials mula sa mga publishing house at self-published authors at creators. Muli, pagbati po sa mga bagong BookNook sites at katuwang po ninyo ang NBDB sa ating misyong aklat para sa lahat.
2: Congratulations po sa ating mga new BookNook sites! At ilan lamang po yan, no, sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight, nakasama ang makata at manunulat na si Lord Gregory Crisol. Siya na po ang ating mga kasama mamaya sa pagbabalik po ng Read Pinoy.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
13: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulin University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
2: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Shoutout po kina Sir Lowell, EG at Miss Pia na ngayon ay nanonood at tumatangkilik sa ating show. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM at sa Facebook pages ng Radio Magazine at National Book Development Board.
3: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito ngayong hapon sa Creator Spotlight.
2: Tuloy-tuloy po ang ating pagtatampok ng mga inklusibong tinig at regional na mga akda. Nakatutok ang ating Creator Spotlight sa isang university teacher at writer mula po sa Iligan City. Ang kanyang mga akda ay naitampok na sa mga literary magazines at anthologies dito sa Pilipinas at ibang bansa. Kabilang po ang Bisaya Magazine, Libulan Volume 2, An Anthology of Cebuano Gay Writings, Hinaiya, Antolohiya ng mga makabagong tinig mula sa LGBTQIA+, Voice and Amp, Verse and San Anselmo Press.
3: Siya rin po ay naging writing fellow na sa mga national writing workshops gaya ng Amelia La Peña Writers Workshop, IAS National Writers Workshop, at Iligan National Writers Workshop. Siya rin po ay nagkamit na ng mga pagkilala at gantimpala gagaya ng first place sa unang kinaiya, collective ng mga LGBTQIA+ na manunulat poetry contest, first place sa Jimmy Balakit Awards, at third place para sa tula sa Gawad Takos. Ang kanyang debut book na Pagbuswak na inilaunch kamakailan sa Iligan City ay inilimbag po ng Alethea Publishing. Kasama po natin live ngayon via Zoom si Sir Lord Gregory D. Crisol. Ayan. Welcome po sa Read Pinoy, Sir Lord. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon.
15: Hello, magandang hapon, Mar and Gab. Thank you for having me and hello from the City of Majestic Waterfalls, Iligan City. And eto nga, ang book natin ngayon is Pagbuswak.
2: Wow.
3: Salamat po sa pagpapa-unlock, Sir Lord.
2: Maraming salamat po for being here at bago po ang lahat, batiin niyo po muna Sir Lord ang ating mga tagapakinig sa radio at sa Facebook live stream.
15: Hello sa mga nakikinig ngayon, my friends, mga people from Luzon, besides Manila, and probably even abroad. So hello sa lahat and I'm very excited to share this work and share regional literature. And I do hope na marami tayong mapag-uusapan today.
2: Maraming salamat din po, Sir Lord. We're very excited for this discussion po, no, sa ating kwentuhan. At ang pinakauna po naming tanong, no, ayan. So, ano po yung mga aklat, Sir Lord, at mga sino po yung mga manunulat at uri ng panitikan na humubog po sa inyong pananaw sa buhay at sa inyong sining sa pagsusulat po?
15: Alright. So aside kasi from being a writer, I'm also part of the academe. So of course, meron tayong mga Western influence like sila Eve Sedgwick, Judith Butler, mga ganon. But aside from itong mga Western na mga authors, definitely marami din sa Philippines. For example, si Janiel Garcia, Danton Remoto, ang queens natin of Ladlad na nag-open talaga of literature dito sa Philippines. And then of course, sila Sir J. Eremil Teodoro, idol natin yan. Sila Sir Ralph Galan, sila Sir Jaime Anlim, and of course, sa Cebuana writers, marami rin ang nag-inspire sa akin because aside from writing in English, I also write in Cebuano. So, nandyan sila Marjorie Ibasco, Marley Alunan, Ruel Dazo, yung na nag-edit ng Libulan Volume 1 and 2, and then John Dante. So ito yung mga idol ko when it comes to writing.
2: And very inspiring po, sir, no? At mga idol nga po natin sila.
3: Very prominent names, no? Yung naka-influence para, no, kay Sir Lord. So Sir Lord, kwentuhan niyo naman po kami, no? Paano po nagsimula yung inyong hilig naman, no, sa pagsusulat, no? Lalo na ng poetry. Tandaan niyo po ba or naaalala niyo po ba yung unang pagkakataon na naisip niyo na baka kaya or capable niyo pong maging isang published author?
15: All right. Sana mga books. When I was still in college, even until na nag-work ako, we're usually invited to be organizers for mga literary events like tulad sa PEN or for example, mga writer's workshop. So, for free, we get to listen to the speakers and then yung mga panelists. And meron kang mapipick up. And then parang from that, parang may na-spark na nabuo dito sa heart ko na what if itry ko kaya? Tapos nung around 2020, yung kasagsagan ng pandemic because, you know, ang dami nating time during the pandemic to explore stuff and all. So, merong call ang Libulan Volume 2, which is an anthology of Cebuano queer writing. And then, they had a call. So, nag-try lang ako mag-submit. What if makuha? Ganon. And then, pinalad. And then, nakuha yung poem ko. And then, from that, sabi ko nga, ay, kaya pala siya. And then, from dun, na nagka-kumpiyansa, and then, tuloy-tuloy na siya. And then, I kept na on writing kasi kaya pala siya. Yeah.
2: Wow, very inspiring story. You know, nag-start sa isang spark si Sir. Mm-hmm. Tapos doon na siya. Naging flame na siya. Uh-oh. Lumago na yung love niya for writing. Niya. Yung passion niya.
15: Yeah.
2: And, sir, no, yun nga po na nasabi niyo po na nag-hold po kayo ng events. At marami na rin po kayong mga writing fellowship programs at mga patimpalak sa pampanitikan. Mm-hmm. So, paano po nito na-impluensyahan yung experiences nyo po at yung voice nyo bilang isang makata at manunulat po?
15: Although I've been writing mga siguro yung seryoso talaga, 3 years na or something, I feel na newbie writer pa rin ako. In fact, yung mga friend ko sabi lang, makata ka na Lord, writer ka na. Sabi ko, ha, parang nagta-try hard, sorb ko na siya na parang I am a writer. So parang from these workshops, kahit pa paano, these seasoned writers teaches us techniques, wisdom, how to go about with literature, have a more mature way of looking at literature and approaching literature. So I'm really grateful sa mga writers workshop kasi yun, nahahasa talaga yung, especially like me, yung parang emerging pa na writer. And then regarding, I think the biggest lesson na na-learn ko dyan, because we will never win all of these contests. So ang ginagawa ko lang is, just continue, whether I win or I lose, I continue. So parang, yun yung lesson for me sa mga capacity fighting promote literacy and to really celebrate literature as well as yung sa contests na sinasalihan ko.
3: Ayan, ang ganda nung sinabi ni Sir Lord, no, na kung paano siya natututo sa mga workshops. So, yes. Kasi doon talaga binubuo, no, or pinapatibay pa yung poetics, no, yung influences mo in writing, and syempre yung style ng pagsusulat. No. So ang ganda nung sinabi niya, parang pinapakita niya talagang communal na yung pagbubuo ng stories and yung pagiging polished as a writer and yung stories din mismo.
16: Tama.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Dagling kaalaman.
20: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
13: Dagling kaalaman.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo Legacy,
22: 1278 AM.
16: Radyo Legacy,
22: 1278 AM.
23: Read Pinoy! Kasama si Naini Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
2: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama po nating muli live via Zoom si Sir Lord Gregory Crisol, manunulat po mula sa Iligan City at author ng librong Pagbuswak. Welcome back po, Sir. Hello po.
3: Hello, Sir Lord. Welcome back.
15: Hi!
3: So maganda.
15: Thank you.
3: Maganda yung naiwan nating topic kanina. No?
2: Tama.
3: Kung paano nakatulong yung workshops and syempre yung collective, no, na pagbubuo or pagpapa-improve, no, ng stories natin, no. So ngayon naman, Sir Lord, no, pag-usapan naman natin, no, yung libro ninyong Pagbuswak. So ano po yung ibig sabihin nito, no, at paano po ninyo isinilang, no, yung konsepto nito hanggang sa maging libro na po siya?
15: Okay. So anyway, ito po yung Pagbuswak. So ang ibig sabihin, let's go to the title first. Yung ibig sabihin actually ng Pagbuswak sa Binisaya, it's like flower, yung mag-bloom siya. Okay? For flower to bloom, ang ibig sabihin ng Pagbuswak. And then, parang nakuha ko tong concept na to kasi ika nga ni Janiel Garcia sa yung parang native gay theory na binuo niya sa Ladlad and Philippine gay culture. Sabi niya, ang kabaklaan in the Philippines is more femininity. Kaya, out of that feminine, I wanted to use the flower as a symbol. Kaya, yun yung naging parang major image sa center ng book ko. And then, out of yung sa major symbol na flower, parang I wanted to show yung parang blooming of the queer community in Iligan, blooming of the, ano tawag to, the my experiences as a member of the queer community. And aside from that, I want to show the beauty, for example, of Iligan City. Kasi it's not just up to showcase the beauty of Iligan City. And parang nakikita talaga siya dun sa mga poetry na nilagay ko dito sa book ko. And that's the major concept na come up tong libro na to.
2: Ang ganda nung concept, sir, no, na about sa blooming.
3: Uh-oh.
2: Hindi lang mismo ng tungkol dun sa libro, pero yung sa beauty ng pagbloom ng queer community sa Iligan City. So, very inspiring po, sir, at very excited po kami na mapakinggan ang ating patikim or sample po ng mga tula sa inyong libro po.
15: Alright. So, allow me to read? Yes?
2: Yes, sir. Take it away po.
15: Alright, sige. Ang title po ng poem na pinili ko ngayon is Halang Halang. So anyway, I'll read the Bisaya version. And then, meron din akong parang Filipino version. Parang isummarize ko lang siya and then towards the closing na lang yung babasahin ko dun sa Filipino version. Would that be fine?
2: Yes po,
3: yes,
2: sir.
3: Yes po, sir.
15: Okay, sige. Halang Halang. Ang Halang Halang sinabaw nga putahe nga ginama pinaagi sa pagbukal og baka og mga lamas sama sa paminta, sili, luya, sibuyas og tanglad. Pila ka oras kining itakang ibabaw sa gadilaab nga kahoy og pabukalan sa dako nga kaldero. Kun makasuroy sa Iligan, didto ni kasagara mapalit duol sa baybay, pagadayuhon sa mga tawo nga gikan og lipay-lipay sa klase-klaseng ilimnon. Kini nga putahe ginahaon nga adunay kaubang panakot para ikaw na ang magbana-bana sa lasa nga ikaw makauyon. Ang paboritong timpla nako mao ang tunga sa kutsara nga dinukdok nga sili, isa ka kinumkom nga ginutad nga sibuyas dahunan og pugaan og upat ka hiwa nga kalamansi. Apan kini nga putahe, taud-taud na akong wala matilawi na Sukad atong gabi una nga kita nangahubog, nagpalabi sa imnanan. Maoto ang takna nga ikaw akong isultihan, nga ikaw sama sa rikados nga ning kumpleto ni ining walay lasang halang-halang, sa sulod ni ining akong kasing-kasing. Nihunong kaghungit ug nagbarag-barag ug lakang, padulong sa dulom nga dalan, ug sa imong pagbiya, dito nako nabatsyagan, ng halang-halang di ay dili makapuno sa gibati nga kahawang. And that's the end of the Bisaya version.
0: Wow.
15: And then meron akong salin in Tagalog. Would it be okay kahit dun sa closing part?
3: Yes po.
15: Okay. Bali, itong halang-halang kasi it's parang local delicacy to dito sa Iligan. Parang siyang it's soup. And then usually, kinakain to ng mga yung galing sa inuman, mga ganon. Parang pang tanggal ng amats, parang ganon. So anyway, it was just talking about how it is cooked, paano ba ito piniprepare, and then like how I like it prepared, ganon, sa halang-halang ko. And then towards sa ending ng pag-describe ko sa experience of halang-halang, sinabi ko dito is, subalit, ang putahing ito ay matagal ko nang hindi natitikman. Simula nung gabing tayo'y nalasing, napasobra sa inuman. Pinagtapat ko sa iyo na ikaw ang rikados na kumpleto nitong walang kalasalasang halang-halang dito sa loob ng dibdib ko. Hininto mo ang pagkain at kahit na gumigewang na ay humakbang ka patungo sa madilim na daan. At sa iyong paglisan doon ko nawari na ang halang-halang pala ay hindi kayang punan ang kalooban kong kumakalam. That's it.
3: Wow, grabe. Ang galing nung play of ano ni Sir
0: Totoo.
3: Lord.
0: Kung
3: paano niyo ginamit yung halang-halang as a
0: ang
3: metaphor.
0: Ganda.
3: Expressing his love.
0: Tama. Akala mo about ano siya, recipe, tas naging tungkol sa pag-ibig.
3: Oo nga eh.
0: At grabe yung impact niya.
15: Yeah. Rejection, ganun.
0: Grabe, maraming salamat, sir, for sharing po your work. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Q&A dahil gusto po namin na mas makilala pa po kayo at inyong journey bilang isang manunulat. So ayun sir, no? Yun po, sa pagbahagi niyo sa amin ng inyong librong pagbuswak, ito po ay tungkol po sa mga karanasan ng LGBTQIA+ community sa Iligan. So paano niyo po pinili yung mga kwento at yung mga particular na danas po na isama dito sa collection na ito?
15: Honestly, pagpili ko sa kanya, marami na kasi siyang parang throughout the years na to siya na collection, like yung mga early ko pa, yung mga 2020, 2021, sinali ko na dito. And then out of those collection, parang namili ako ng, I feel na parang mas kukonnect sa mga tao, may universal appeal. And then aside from that, ay gusto ko yung mapili na mga poems, yung parang holistic yung representation ng queer. Hindi lang siya parang one-sided, but rather gusto ko mapakita talaga na we get hurt, we celebrate our victories, we fall in love, we experience defeat, ganun. Para hindi lang siya yun, one-sided. Gusto ko na parang ang how you will be able to see Iliganon queer people is with tenderness, with sensitivity, and yung parang makita mo talaga na we are also human, just like anyone else. Yun po, eventually, buo po yung collection out of those parang criteria na parang pinili po po.
3: So nabanggit niyo Sir Lord no na naging layunin niyo yung syempre yung holistic queer representation. So ngayon naman po i-share niyo naman po sa amin kung meron po ba kayong mga particular na mga individual tao o sarili niyong experiences na naging inspiration no sa mga ito.
15: Honestly, medyo halo-halo na talaga siya yung paglagay nitong mga poems dito and their ano inspiration. Like for example, experience ko growing up dito sa Iligan kasi meron din mga childhood na mga poetry nang doon yung mga kwento ng mga kaibigan ko, yung mga pag-ibig na nag-fail, yung mga pag-ibig na nanatili, yung mga tagumpay sa buhay. So, kasi, yun, as what I said earlier, I wanted to show na may universality din tong mga poems na pinili ko. It's not just, kahit tanggalin mo yung queer na aspect niya, it's still about human experience, yun, na parang we're here, we're queer, we're also human just like anyone else. And then yun, and yung mga experience na nilagay ko, I think everyone else could probably experience din it in their lifetime. So yun yung mga inspiration na nakapagpabuo ng mga poems doon dito sa collection na to.
0: Napakaganda po, no, yung holistic representation ng queer community po sa inyong likha. At dahil napapiwan nyo na rin po, sir, no, bukod po sa, syempre, acceptance, sa pagiging inclusive, ano-ano po yung mga main messages and themes po na nais nyo pong ibahagi sa audiences every time they read your book?
15: Mm-hmm. Honestly, medyo tough siya na question kasi based on mga academic readings, parang sinasabi talaga na parang queer writing in the Philippines, parang nagre-revolve siya sa being loob or labas, inside out. So, major theme talaga niya yung about acceptance, yung diversity. Pero siguro aside from that, I wanted to show a message na aside sa yung themes on queerness, I wanted to show na parang there are so many places dito, aside sa people, geography din natin sa Philippines, na marami pang places dito sa Philippines na magaganda, na let's give it a try visiting there, exploring these places. Like for example, here in Iligan City, I hope you would be able to get a chance to visit us here. We're called the City of Majestic Waterfalls. Meron kaming 23 waterfalls dito. You might want to experience that. Tapos, meron kaming sa fiesta namin, mga local delicacy. So aside sa beauty of the people, accepting the beauty of these people, it's also the celebrating the beauty of the regions, the beauty of the different places in our country. And yun din as what I mentioned kanina sa question before this, yung parang there's still really universality in human experience na you can reflect yourself sa mga works na to. In fact, yung may isa akong sa book launch ko, may isang colleague ako na nag-share siya about insights niya sa book. And then sabi niya, alam mo, kahit tanggalin mo yung queer na part dito, parang na-feel ko na parang ano pa rin siya, applicable pa rin siya sa akin. So, yun siya, the universality then of the queer experience. And then yun, yung the beauty of there are still so many beautiful places to experience here sa bansa natin.
3: Totoo yun, no? Yung dami pang pwedeng i-explore, no, sa mga queer experiences. Napaka-rich, no, ng pwede nating maisulat about dyan, no. Dako naman po tayo, Sir Lord, no, sa paggamit ninyo ng language, no, dahil nabanggit po ninyo na isa po kayong English professor, no. Sa panahon po na binibigyang diin, no, or meron tayong mentality, no, na nakabase yung kahusayan sa fluency sa English, no, sa tingin po ninyo bakit mahalaga pa rin, no, na patuloy nating itaguyod ang Filipino at syempre yung mga regional na language sa panitikan kagaya ng wikang Cebuano po?
15: Isa sa pinaniniwalaan ko is regional is still national. So all of these languages from the different what we call regions is nag-a-add pa rin siya ng beauty, ng uniqueness, ng identity, ng tapestry ng natin dito sa Philippines. So it's really important that bigyan din natin to ng halaga, especially when we write. Because aside sa representation is yung mga local languages is a reflection of culture, and through these languages nakaka-capture yung nuances at yung local color talaga ng wherever you come from. For example, I might fall in love with someone, I could tell him or her na parang I love you or mahal kita, pero walang kagat. But pag sinabi ko in Binisaya to a Bisaya person nga, gihigugmati ka, I think yun mas may impact siya. Kasi nakakapture niya yung nuance, yung parang sensitivity of

0: And then the other question is about the second part of the question, right?
1: Yes, pa yung reaction naman po, yung pinaka tumatak po na reaction sa inyo.
0: Yeah, reaction. Okay. So anyway, nakaka-happy na nakaka-sad at the same time because na-feature kami kasi sa Philippine Information Agent there. Oh my God, parang ang dami pa palang ano, yung parang homophobic na mga comments, hate comments for the event. Tapos what's disheartening is parang these people nag-comment sila in a way na parang walang checking kasi nakita nila na may mga pictures ng mga students. If you see the video, di ba, may pictures ng students. Sabi nila, why are you indoctrinating children? Na gano'n. Tapos sinabi, hindi nila alam if nag-fact check sila, those are grade 12 students and they are 18-year-old. So parang adult tayo lahat dito. And yes, I do agree na talk about SOGI or mga ganun should have parental supervision. And then in any milestone of any child, dapat nanggan talaga kahit sex education nga, I think the parent should be there. So I do agree with that. Pero parang to hate someone without fact-checking, parang feeling ko it's very unfair kasi adult lahat, kasi 18 years old and above. But during that time, na-touch din ako because dun ko nakita yung parang mga friends ko, mga colleagues ko, nag-defend talaga sila sa event. So, despite the hate, there is still love. Kasi mga allies natin, then, tinignan ko mga reacts, right? At ay, plus siya ng, parang ano lang sila, 200. So, there's still more love pala rather than the hate. So, and that's why parang feeling it was a very memorable book launch kasi yun, marami pala talaga gusto ko yun, parental guidance. But I hope na hindi tayo mag-hate without fact-checking and I hope we don't hate people because of their identity. And yun, I'm very grateful for Read Pinoy to promote literacy kasi people need to fact-check yun talaga.
2: Yes po, sir. And congratulations po sa inyong launch.
1: Yes,
2: and maraming salamat,
1: po,
2: sir, for sharing your story. And for sure, we're here to support you in making new waves po para sa queer community in Iligan City. And we look forward po sa inyong mga future endeavors.
1: Yes.
2: So, maraming salamat po, Sir Lord Gregory Crisol. At supportahan po natin lahat ang kanyang akdang pagbuswak. Sama-sama po tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito po sa Creator Spotlight. Maraming salamat po ulit, Sir Lord.
1: At kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayo makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo din po kami mapapakinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At tapangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Gab Barroso.
2: At i-follow nyo rin po ang aming official social media accounts sa @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, and TikTok. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng governing board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at dedikado mga kawani at opisyal ng NBDB, sa pangunguna ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami nagpapasalamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Ako naman po si Marian Abio. Magkita-kita ulit tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
5: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
4: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
5: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag ng buong pagtitiwala sa karanasan at integridad ni bagong DOH Secretary Jose Puhalte Jr. para mas gawing accessible ang healthcare sa mga Pilipino. Ang pagulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magagamit ni bagong DOH Secretary Jose Puhalte Jr. ang kanyang malawak na karanasan sa pamumuno sa Health Department. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang bitbit ni Puhalte ang mahigit 3 dekadang karanasan ito sa pampublikong pangangalagang pangkalusugan para sa kanyang gagawing pamumuno sa kagawaran. Malaking responsibilidad, sabi ng Pangulong, naghihintay kay Puhalte bilang Secretary of Health at naroon na niya ang kanyang kumpiyansa para maihatid nito ang kanilang parehong metiin para sa mga Pilipino. Ito ay ang maipagkaloob ang mga serbisyong medikal sa mas maraming mamamayan sa buong bansa at maging mas abot kamay ng bawat Pilipino ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Si Puhalte ay formal lang nanumpa kahapon bilang bagong kalihim ng kagawaran ng kalusugan kay Pangulo Marcos kapalit ng nagbitiw na si Ted Herbosa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Vice President Sara Duterte, posible pa ring dumalo sa impeachment trial kahit hindi pa na or kahit pa hindi nahaharap si Attorney Lopez bilang testigo ng prosecution. Ang buong detalye naman iahatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report. Report.
3: Hindi pa rin inaalis ng panig ng depensa ang posibilidad na humarap at magpakita sa paglilitis si Vice President Sara Duterte kahit pa hindi na ipinresenta ng prosecution bilang witness si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Patatandaan na kahapon may abiso na posibleng dumating ang Vice Presidente sa Senado at dumalo sa impeachment trial para suportahan si Lopez sa kanyang pagharap. Pero hindi ito natuloy at hindi rin natuloy si Lopez bilang witness. Gayet naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, wait and see na lang kung haharap ba ang Vice Presidente o hindi. Muli namang iginiit ni Poa na hindi espesyal ang trato ng Vice kay Lopez, kaya ito posibleng pumunta sa Senado kahapon. Sadya umanong nagpapakita talaga ng suporta ang Vice sa kanyang mga staff o tauhan kapag kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Mga mananampalataya, pinag-iingat ng CBCP sa sinasabing aparisyon ng Birheng Maria sa South Korea. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Naglabas ng pastoral guidance ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP kaugnay ng umano'y pagpapakita ng Birheng Maria at mga Himalang Eukaristo na iniuugnay kay Julia Kim sa Naju, South Korea ayon kay CBCP President Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, hindi kinikilala bilang supernatural ng Archdiocese of Gwangju at Dicastery for the Doctrine of the Faith ang mga naturang pangyayari. Hinimok din ng CBCP ang mga mananampalataya na maging maingat sa mga hindi aprobadong pribadong revelasyon at iwasan ang mga gawaing nagdudulot ng pagkakahati o yung sensationalism sa mga simbahan. Pinayuhan din ang mga pilgrimage organizers, parokya, travel agencies at mga debotong Pilipino na huwag mag-organisa, mag-promote o lumahok sa mga paglalakbay patungong Naju at sa halip ay bumisita sa mga kinikilalang Marian Shrine. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, values formation para sa mga magulang sa QC isinusulong. Ang pagulat naman ni atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
5: para mas mapaigting ang kaligtasan ng mga kabataan sa eskwelahan inihahanda na ng Quezon City Government ang paglulunsad ng isang values formation program para sa mga magulang. Ayon kay Quezon City Council Majority Leader Ali Medalia, layon ng programa na mabigyan ng gabay ang mga magulang para mas maging aktibong katuwang sa paghubog sa kanilang mga anak. Anya, mahalagang hindi lamang ang paaralan ang may pananagutan sa paghubog ng mga kabataan, kundi maging ang pamilya at buong komunidad. Nabuo naman ang programa matapos ang seri ng konsultasyon sa mga magulang at popondohan ito sa pamagitan ng Special Education Fund. Kaugnay nito, naisalang na rin sa konseho ang School Safety and Child Protection Ordinance sa Quezon City na layong palakasin naman ang proteksyon ng mga mag-aaral at inaasahang maipapasa ngayong taon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Ambastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ang July po ay tinaguri ang Nutrition Month. Kaya tatalakayin po natin ang kahalagahan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa ating kalikasan. At makakasama nga po natin ngayong araw na ito si Ms. Pamela Dayan Yanga, ang Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council, Nutrition Information and Education Division, para maibahagi yung mga mahahalagang impormasyon tungkol sa tema ng nutrisyon. Nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. At aalamin din natin kung paano ba magkakaugnay ang kalusugan, pagkain at kalikasan sa pagbuo po ng isang mas malusog at matatag na pamayanan. Kaya't makakasama po natin si Ma'am Pamela. Good afternoon, Ma'am Pamela, at welcome po sa Radyo Magazine sa programang Home Eco Nanay.
2: Hello po, good afternoon po sa inyo, Ms. Marinella, and sa ating mga listeners ngayong hapon. Happy Nutrition Month po.
0: Yes po, Happy Nutrition Month, and parang long time no si Ma'am. Parang matagal kayong hindi namin na kasama, no? Buti na lang at napaunlakan niyo po kami dahil Nutrition Month nga. At magsisimula na po kami ni Ma'am Pamela, no? Ma'am, ano po ba yung pangunahing layunin ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong taon?
2: Sige po, no. Una sa lahat, overview lang po or reminder na mahalagang malaman na yung National Nutrition Month natin ay ipinagdiriwan. Tama po kayo kanina, tuwing July, alinsunod po ito sa ating Presidential Decree number 491 on Nutrition Act of the Philippines. So, bali ang Nutrition Month, yearly ito, nagsisilbing nationwide campaign para bawat Pilipino ay ma-inform tungkol sa kahalagahan ng proper nutrition. So, this year, ipinagpapatuloy pa rin po natin ang ating overarching theme na sa PIPAN, sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat, hangos sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023-2028 na nagsaserve as our country's roadmap para mas mapabuti pa po yung nutritional status ng mga Pilipino. At ang sub-team po this year ay yung nutrition at kalikasan, ating pangalagaan, na ang goal naman ay magkaroon ng healthy, resilient, and sustainable food systems. Gusto nating masiguro na may access tayo sa ligtas, masustansya, at abot kayo mga pagkain, hindi lang ngayon, kundi para sa mga susunod pa generasyon.
0: Ayun, at hindi nga lang tuwing buwan ng July, ma'am, dapat araw-araw isinasagawa ito, At tulad po ng nabanggit nyo, ano po ba talaga yung kahulugan? Bakit ito po yung napili, tema ngayong taon, itong nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan?
2: So, yun po, ano nga ba yung koneksyon ng nutrisyon at sa kalikasan? So, hindi po tayo magkakaroon ng mga masustansyang pagkain kung hindi natin napapangalagaan yung ating kalikasan. So, ngayon 2026, ang ating sub-team ay napapanahon dahil nais nating ipakita na yung mabuting nutrisyon ay hindi lamang nagsisimula sa ating mga pagkain, kundi sa malusog din na kalikasan. Kasi dito sa kalikasan natin kinukuha or pinagkukuhanan ng mga masustansyang pagkain natin. So, lahat ng ating kinakain sa hapag, bigas man yan, gulay, prutas, isda, ay nakadepende sa mga matatabang lupa, malinis na tubig, at malusog na karagatan, at of course, maayos na klima. So, kaya kapag yung kalikasan natin ay nasisira, of course, maapektuhan din yung food production at mga pinagkukuhanan natin ng mga pagkain. So, nakita ko kanina sa screen, pero napakita na yung official logo ng ating Nutrition Month. Sige po, kung kayang ma-flash or nandito rin yata sa aking frame. So, makikita rito yung basket na puno po ng masustansyang pagkain katabi ng planet Earth. So, simple lang yung illustration, pero napakalalim po ng mensahe nito. Pinapakita ng logo, yung ugnayan ng tao, pagkain at kalikasan. So, pinapaalala nito na yung mga masusustansyang pagkain ay nagsisimula sa malusog na kalikasan at kapaligiran. So, mapapansin din yung ibang illustration na kumakatawan sa agrikultura, pangisdaan, at iba pang likas na yaman. So, sila yung bumubuo ng ating food systems at nagbibigay din ng sa atin ng mga likas na masusustansyang pagkain. So, sa madaling salita po, yung mensahe na nais natin iparating ay kapag pinapangalagaan natin yung kalikasan, pinaprotektahan din natin yung ating pagkain at ang kalusugan ng bawat Pilipino.
0: Ayun, ano, at nabanggit niyo po yung klima kanina, no? Paano naman po nakakaapekto, ano, ang climate change at yung pagkasira nga ng ating kalikasan, ano, pagdating sa nutrition at seguridad ng pagkain ng mga Pilipino.
2: So, malaki po talaga yung epekto nito, no? Sa totoo nga ay nararamdaman na natin ito. So, kapag pinag-uusapan natin ang climate change, kadalasan ay naiisip natin na mainit lang ang panahon, mas malakas na bagyo, mas madalas na pagbaha, pero sa totoo po nito ay mas malawak po yung epekto nito. So, isa sa mga apektadong aspeto ay yung food systems. So, mula sa pagtatanim, pangingisda, pag-aalaga ng hayop, yung food processing, yung pagbabiyahe ng mga pagkain, at yung pamamahagi hanggang sa pagbili at pagkonsumo ng bawat pamilya. So, kapag sinabi po natin food system, ito yung buong proseso, pag sinabi po natin food system, ito yung buong proseso kung paano napupunta yung mga pagkain sa ating hapag. So, kapag malakas yung bagyo, mas matagal yung tagtuyot, o mas madalas ang pagbaha, mas umiinit yung mga temperatura natin na apektuhan yung bawat bahagi ng food system. So, ang epekto nito ay bumababa yung produksyon at supply ng mga pagkain, kaya tumataas ang presyo na bilihin. So, kapag mas mahal yung pagkain, mas nahihirapan ng maraming pamilyang Pilipino na bumili ng sapat at masustansyang pagkain. So, bukod dito, na of course, naapektuhan din yung kabuhayan ng ating mga magsasaka, mga isda, at iba pang sektor na bahagi ng ating food system. So, kapag bumaba yung kita nila, mas nagiging mahirap din para sa kanilang mga pamilya na magkaroon ng sapat na masustansyang pagkain para magkaroon ng proper nutrisyon. So, maaaring babawasan yung mga uri ng pagkain na available sa ating mga komunidad. Kaya limited lang yung pagpipilian natin para sa balance at masustansyang pagkain. Kaya naman po, masasabi natin na yung climate change ay hindi lamang usaping pangkalikasan. Usapin din ito ng food system, food security, at kalusugan na at nutrisyon ng bawat Pilipino.
0: Ayun, ano, talagang konektado, ano, ang nutrisyon at ang kalikasan, ano. Sabi nga, kapag napabayaan ang kalikasan, siguradong maapektuhan ang nutrisyon, ano, dahil unang-una yung mga sinasaka, yung mga pangisda, ano, na nabanggit ni Ma'am Pamela kanina, na talagang maapektuhan, ano, dahil na nga rin sa klima, ano, kapag mainit at konti ang ani. Ayan, so syempre magmamahal nga naman ang bilihin. So mas lalong mahihirapan, ano, ang mga Pilipino na makapag provide ng masustansyang pagkain para sa pamilya. So, ano naman po, ma'am, ang maipapayo ninyo, no, sa mga simpleng mamamayan natin para nga masuportahan ang Nutrition Month key messages this year tungkol nga sa pangangalaga ng nutrisyon at kalikasan?
2: So, para po sa mga simpleng mamamayan, yung mga simpleng bagay na ginagawa natin everyday ay pwedeng mag-create ng biggest difference. So, first, sa pagkain ng balanced and varied meals, gamit yung ating Pinggang Pinoy at then kumainment as your guide, nag-encourage tayo ng smarter food choices. Second is, whenever possible, of course, piliin natin yung mga locally produced and seasonal and sustainable grown food. So, bukod sa mas fresh yung mga ito, nakakatulong ka pa sa ating mga local farmers at nababawasan ng environmental impact ng pagtatransport ng pagkain sa, especially sa malalayong lugar. And next po is reduce food waste. So, very important kung hanggat maaari magplano ng meals, bumili lang ng kailangan, na-restore ng maayos ang pagkain. Kasi remember, kapag nagtatapon tayo ng pagkain, hindi lang pagkain yung nasasayang, pati rin yung mga resources at saka yung process na pinagdaanan para ma-produce ito. And fourth, we need to support home, school, and community gardens. So, yung mga gardens kasi na ito ay nakakapag-provide ng fresh, nutritious foods habang tinuturo din sa atin yung value ng food and appreciate yung nature and become more food secure. And of course, patuloy pa rin natin pinopromote yung nutrition during the first 1,000 days. So, kasama dito yung pag-support sa timely breastfeeding, complementary feeding, because there are among the best investments na we can make for a child's lifelong health po.
0: Ayun, ano, para sa ating mga mamamayan na nakikinig ngayon, narinig nyo po yung sinabi ni Ma'am Pamela, ayan, ilan dyan yung locally produced, ano, para totoo naman, ano, at mas mura din yon, hindi ba, Ma'am Pamela, ano, kasi local, kesa bibili kayo ng, sabi nga natin, dito lang sa local, nahihirapan na tayo, paano pa kung bibili tayo ng mga imported, ano? At saka sabi nga, hindi naman yan nakukuha sa kamahalan ng presyo. Dapat lang suriin nating mabuti yung ating mga inihahanda, ano, para sa ating mga mahal sa buhay. At bawasan din, ano, yung pagsasayang, ano? Tulad nung araw, di ba, Ma'am Pamela, yung sa unlimited rice, ano, di ba? Yung iba ay may mga natitira, mga nasasayang na pagkain, ano? Sabi nga, eh, bawat butil ay mahalaga, hindi ba? So, at saka, ayan, maaari tayong magtanim, ano, sa mga bakanting lupa sa ating mga paligid, ano, dyan sa ating mga bahay, kahit nga sa paso, hindi po ba, po pwede nang makapagtanim ng ilang gulay na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. At saka yung 1,000 days ni baby, ano, napaka-importante din nun, ano. Sabi nga, at paano naman po, Ma'am Pamela, no, maaring lumahok, ano, meron pang natitirang ilang days, ano, itong nutrition month, ano, ang mga paaralan, ang mga barangay or komunidad, ano, sa pagdiriwang ng nutrition month.
2: Napakalaki po talaga ng papel ng mga paaralan, barangay, at yung buong komunidad sa pagsasabuhay nitong tema ngayong taon na Nutrition Month. So, hindi nagsisimula at nagtatapos lang yung advocacy natin sa isang seminar o kaya pag nag-launch tayo ng Nutrition Month. So, mas nagiging mas makabulahan ito kapag naisasabuhay natin sa mga tahanan, paaralan at komunidad. So, isa sa mga pinakamagandang halimbawa siguro nito ay yung mga gulayan sa paaralan at gulayan sa komunidad projects. So, hindi lang ito kasi tungkol sa pagtatanim ng gulay, isa rin itong paraan para maipakita yung kaugnayan ng nutrisyon, food security, at pangangalaga sa kalikasan. So, along with food gardens, maaari rin magsagawa yung mga paaralan at barangay ng composting at waste segregations, yung other activities ba accompanying that upang mapataba yung mga nabubulok na basura at mabawasan ng food waste, maaari rin magsulong ng mga tree planting activities at urban gardening activities. Mahalaga rin ang, of course, yung nutrition education activities tulad ng mga cooking demonstrations gamit yung mga local at seasonal na pagkain, nutrition classes, food waste campaigns upang mahikayat yung bawat pamilya na gumawa ng mas healthy at environmental friendly na choices. So, sa mga komunidad siguro, maaari rin nating suportahan yung mga farmers markets o yung kadiwa stores na nabanggit kanina, pagbili ng lokal na ani at mga programa na nagpapalapit pa ng sariwa at masustansyang pagkain sa mga mamumili. So, mahalaga yung papel talaga ng ating mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, mga guro, at of course, iba pang community leaders sa paghihikayat sa mga pamilya at buong komunidad na makiisa sa pagsuporta sa 2026 National Nutrition Month.
0: Ayun, ano, dapat lahat po tayo ay nagkakaisa, no, para makamit, ano, itong nutrisyon, ano, ng bawat isa. Sabi nga, ito eh, konektado rin, ano, sa kalikasan, kaya ta ating pangalagaan, ano, dahil dyan nagmumula ang ating mga kinakain. So, panghuli na lang po, Ma'am Pamela, no, mensahe po nyo, ano, sa ating mga tagapakinig ngayon, ano, para hikayatin pa silang lalo, ano, na pangalagaan ang kanilang nutrisyon at kalikasan, ano, hindi lamang ngayong buwan ng Hulyo, kung hindi araw-araw po.
2: Yes po. So, siguro yung pag-build ng healthier and more sustainable food systems ay hindi lang responsibility ng ating government agencies, yung mga farmers, or yung fisher folks natin. So, it's something na we can all contribute to through the choices we make every day. So, bilang consumers, we have the power to make our food system more sustainable through healthier and smarter choice. So, sa pagpili natin ng mga masusustansyang pagkain, sa pagpili ng lokal, seasonal at sustainable food produce foods. Sa mga simpleng pamamaraan na ito, natutulungan natin yung mga magsasaka at mga isda habang nababawasan din yung mga environmental impact sa ng ating pagkain. So, ay nandiyan din yung magpaplano ng mga kakainin, bumili lang ng sapat, at store foods correctly. Kaya ngayong Nutrition Month, gawin nating bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga simpleng gawain na may malaking epekto, no? Maging responsible na consumer, suportahan ng lokal, at avoid food waste, at pangalagaan yung ating kalikasan.
0: Ayun, maraming maraming salamat po, Ma'am Pamela Dayan Yang, Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council. Nutrition and Education Division. Nako, maraming maraming salamat po, Mama Pamela, no, sa oras at impormasyon na inyong ibinahagi. At saan po maaaring tawagan ang kung may iba pang impormasyon or katanungan ng ating mga viewers, saan po maaaring tawagan ang National Nutrition Council?
2: So, for more details and information regarding the 2026 National Nutrition Month campaign, pwede niyo po kami ma-visit ang aming website, nnc.gov.ph, or through our official Facebook page. So, nandun po yung mga posts ng future activities and other supporting activities regarding the National Nutrition Month campaign. Yun lang po. Thank you very much, ma'am.
0: Thank you po. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
3: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan!
11: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG!
13: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
14: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At paki-download na rin po ang ating mobile app na PBS Receiver.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
3: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ay dadako na no para sa wise tips ni Nanay. Kumain ng tama sa tamang oras para sa mas malusog na buhay. Ang tamang oras po ng pagkain ay mahalaga hindi lamang para mabusog, kundi para mapanatili ano ang mabuting kalusugan. Ayon nga sa mga pag-aaral, ang pagkain po sa tamang oras ay nakakatulong sa mas mahusay na metabolismo, mas mataas na enerhiya at mas maayos na kontrol sa timbang at blood sugar. Kaya babanggitin po natin ha, pagdating ng almusal, ang pinakamainam na oras daw para ito para kayo kumain ay sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Bakit? Kasi mas aktibo po ang metabolismo sa umaga at nakakatulong sa enerhiya at focus para sa buong araw. At ang mga taong regular na nag-aalmusal ay kadalasang may mas magandang metabolic health. Ano naman yung mga halimbawa ano, ng pagkain na pwedeng kainin sa ating agahan or almusal? Ano? Pwedeng isang tasa ng oatmeal or isang pinakuluang itlog, isang saging or mansanas, kape or tsaa na hindi sobrang matamis. Halimbawa lang yan ang breakfast pero marami pang pupwede. Pagdating naman ng tanghalian, ay parang pasok yung diet ko dyan ah. Sa almusal, isang pinakuluang itlog, o diba? Isang mansanas, at tubig nga lang. Pwede namang tsaa, pero tubig na lang. Pagdating ng tanghalian or lunch, pinakamainam, alas 12 hanggang alauna ng hapon. O mga 4 to 5 hours pagkatapos ng almusal. Bakit? Kasi nakakatulong naman ito na mapanatili ang stable na blood sugar at enerhiya. Naiiwasan din ang sobrang gutom o overeating sa gabi. Ang mga halimbawa naman ang pwede niyong kainin pagdating ng lunch, inihaw na isda or manok. Isang tasang kanin, isang tasa lang ah. Gulay, pwedeng pinakbet, pwedeng ensalada, or pwedeng chop suey. At syempre, tubig. O, diba? O, pasok na naman yung ano ko dito, o. Manok. Kaya lang, no rice. Chop suey. Ayan. At tubig. So, check tayo dyan, ah. Pagdating naman ng dinner o ng hapunan, pinakamainam na oras po ay sa pagitan ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kasi mas mabagal na ang metabolismo sa gabi. Ang maagang hapunan ay nakakatulong sa blood sugar control, pagtunaw ng pagkain at mas magandang tulog. Inirekomenda rin pong matapos kumain ng hindi bababa sa 2-3 oras bago matulog. Ang mga halimbawa naman na po pwede nyong kainin sa hapunan, ano? Grilled fish or chicken. Kaunting kanin na lang or kamote. Gulay at prutas bilang dessert. Ayan, kung nagmansanas ka ng umaga, pwede naman saging na lang sa hapon. Kamote at saging. Diba? Pwede nga wala ng ulam yun eh. Diba? Kamote at saging na lang. Pero nandyan pa din, ano? Yung half rice na lang eh. Diba? Or sa pagitan naman, ano? Ng pagkain, pwedeng magmerienda. Kung may pangmerienda naman. Ito, pagitan naman ng 10 a.m. sa umaga, ha? At 3 p.m. naman sa hapon. Mga po pwede nyo na mga kainin. Prutas. Iba't ibang prutas, ano? Yogurt. Mani or almonds. Whole wheat crackers. Kasi nakakatulong naman po ito upang hindi magutom ng sobra bago yung susunod na pagkain. Mahalaga rin pong tandaan natin na hindi kailangang eksaktong sundin, ano, yung mga oras. Ang pinakamahalaga lang ay huwag laging lumalaktaw ng almusal. Kumain sa pare-parehong oras araw-araw. Iwasan ang mabigat na pagkain bago matulog. At mas maraming calories sa umaga at tanghali kaysa po sa gabi. So, ayan na, hindi kinakailangan sakto sa oras. Ako nga eh, nagbe-breakfast eh, parang 4:30. Aga, no? Kasi 5 o'clock, paalis na ako eh. Tapos, ang lunch ko is 11. So, ang sabi, pagitan ng ilang oras? 4 to 5 hours, ano? So, kung 5 ako, kama na 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naku, sumobra. Dapat 4 to 5 hours lang na pagitan. Naging 6 hours ako. Pero pagdating ng hapunan, mga before 5 din, nakakain ako pagdating ko ng bahay. So, kung 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 hours pa lang pagitan ng pagkain ko. So, at least okay na yon, di ba? Pagitan. Sakto yon, laging ganun ang oras ng pagkain ko. So, tayo'y nakakasunod, ano? Pero, may pero, ano? Pero bakit ganun? Hindi, joke lang. Ayan, pasok naman yung mga kinakain natin. So, masustansya naman. Kaya, di ba, malusog nga eh. Kita naman, di ba, ang ebidensya. So, ayan po ang wais ni nanay, ano? Tamang oras ng pagkain. Kumain ng tama sa tamang oras para sa mas malusog na buhay. Samantala!
16: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang, parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay. Yeah!

Ang pagiging magulang po ay isa sa pinakamahalagang at pinakamahirap na tungkulin ano sa buhay. Likas sa ating mga magulang ang mahalin, syempre, at protektahan ang kanilang mga anak. Pero may mga pagkakataong ang sobrang pag-aalaga ay maaari ding makahadlang ano sa pagkatuto at paglago ng mga bata. Ito pong mga babanggitin ko ay yung mga dapat na unti-unting tigilan ng mga magulang para matutong maging responsable yung kanilang mga anak. Una dyan, huwag gawin lahat ng gawaing bahay ano, para sa kanila. Kailangan matuto rin ang mga bata ng mga responsibilidad ano, sa bahay. Halimbawa na lamang ano, sa halip na ikaw ang magligpit ng kanilang mga laruan, turuan silang magligpit pagkatapos nilang maglaro. Diba pagka nga minsan eh, nagbibigay pa tayo ng reward eh kapag niligpit nila yung kanilang mga kalat. Kalat daw, hindi yung kanilang mga toys. Para kumbaga alam din nila no, kung saan nila itinago, doon nila kukunin sa susunod na kanilang paglalaro. Huwag din laging lutasin yung kanilang problema. Ayan, ako. Natututo ang mga bata ano sa pagharap, sa paglutas ng kanilang mga sariling problema. Halimbawa, kapag nawalan siya ng lapis, eh hayaan siyang mag-isip kung paano ito mapapalitan. Naku, baka naman manguha ng lapis ng may lapis. Huwag ganon, ano? Pwede manghingi sa kapatid. Or manghingi ng extra lapis kay nanay at mga kong iingatan na ito. Sabi nga, eh para-paraan. Kasi mahirap naman pag hindi mo binigyan ng lapis yan. Paano makapagsusulat yan pagdating sa paaralan? Huwag din agad ibigay ang lahat ng gusto nila. Yan ang totoo. Natututo silang maghintay dapat at magpahalaga sa mga bagay-bagay, ano? Hindi yung basta nagustuhan, gusto agad makukuha. Hindi tama yun, ha? Kumbaga, kung may gusto siyang laruan, pag-ipunan niya sa kanyang baon para mabili niya yon, ano? Huwag gumawa ng kanilang takdang aralin. Ayan, ang pagkatuto ay para sa bata, hindi para sa magulang. Ang mga magulang ay gabay lamang po ano sa mga anak sa paggawa ng mga takdang aralin. Sine-check lang ano ng magulang kung tama ba 'yung mga ginagawa nito. At kung talagang hindi niya talaga alam, pwedeng matulungan pero hindi si nanay mismo ang gagawa lalo sa mga projects ano. Minsan magulang na ang gumagawa talaga eh. Natandaan ko 'yan nung araw bata pa si Matthew. Parang ako na nagawa. Ako mali yun. Huwag niyo po akong gayahin. At huwag din laging ipagtanggol, ano? Kapag sila'y may mali. Mahalaga yung pag-amin at pagkatuto mula sa mga pagkakamali. Dapat alam nila, no? Na mali yung ginagawa nila at dapat alam nila na sa ginawa nilang pagkakamali, dapat silang humingi ng sorry. Dahil nga, hindi nga tama yung ginawa nila, hindi ba? Huwag din kontrolin ang bawat desisyon ng mga bata. Kailangan nilang matutong magdesisyon. Halimbawa na lamang simpleng isusuot na damit, ano? Kapag halimbawa, may pupuntahan, aalis, or mag-a-attend ng birthday, hayaan natin sila ang mamili ng kanilang mga susuotin. Minsan kasi tayong mga magulang, medyo pakialamera eh. Ihahanda, ayaw ng bata, hindi, yan ang suot mo. Ah, diba? At wag na wag pong ikukumpara ang mga bata sa iba. Yan, ako, yan ang ayaw ng ating mga anak. Nakakababa kasi ito eh, diba? Ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Sabi nga, eh, hindi pare-pareho ang tao. Kanya-kanya ng talento ang tao, no?
Bawat isa ay unique, ika nga. So, hindi dapat silang ikinukumpara na mas magaling

at sermon. Ako, kailangan din ng pagkilala sa kanilang mabubuting gawa, ano? Purihin din, ano, yung mga bata kapag naman may nagawang maganda or nagawang tama, kasi yan ang problema sa atin eh. Napakadali nating makita yung mga pagkukulang, yung mga pagkakamali, pero ang pagbibigay ng papuri ay napakahirap para sa atin. At wag din baliwalain, ano, yung kanilang damdamin. Mahalaga pong sa paghubog, ano, ng kanilang emosyon. Kapag nalungkot siya, eh pakinggan natin, ano, kung ano yung naging dahilan, ano, at bigyan natin ng payo kung bakit. Yan yung mga bagay na dapat unti-unti nating tigilan. Pero ito naman yung mga bagay na dapat lagi nating ginagawang mga magulang para lumaki ang ating mga anak na may mabuting asal at kumpiyansa sa kanilang sarili. Siyempre, magpakita ng pagmamahal araw-araw. Ang pagmamahal po kasi ay nagbibigay yan, ano, ng seguridad sa bata. At makinig sa kanilang saloobin. Ayan, napakahalaga niyan, ano? Nakakatulong ito para maging bukas ang komunikasyon.

at magdakda ng malinaw na alituntunin. Ayan, yung mga hangganan na ibibigay natin ano, para sila'y madisiplina ng tama. Kasi mahirap namang disiplinahin ang wala ka na mga alituntunin na dapat sundin. Ano? Maging mabuting halimbawa. Ayan, ginagaya kasi ng mga bata ang mga nakikita nila sa mga nakatatanda. So dapat bilang matanda, eh, ipakita natin yung mga mabubuting gawa. Para nang sa ganon, yun ang gayahin nila. Purihin ang kanilang pagsisikap, hindi lang yung tagumpay. Ano? Natututo silang magsikap kahit na may mga pagkakamali. Sabihing magaling, pinagbuti mo ang pag-aaral mo. Turuan din ng responsibilidad. Nakakatulong kasi ito ano, sa pagiging independent ng ating mga anak. Bigyan sila ng mga simpleng gawain ba ano, na naaangkop sa kanilang mga edad. Mahirap naman kasi yung bibigyan mo, ano, pero syempre hindi naman niya kayang gawin at medyo bata pa siya. 'Di ba, paglutuin mo ng pagkain, eh syempre hindi niya pa kaya 'yon. Yung angkop lang, halimbawa, magligpit ng kanyang pinaghigaan, o iligpit yung kanyang mga laruan pagkatapos gamitin. Yung mga tipong ganun lang, ano? Gumugol din ng dekalidad na oras kasama sila. Yan ang napakahalaga, no? Napakalakas ng samahan ng pamilya. Sabi nga, maglaro yung bonding ano sa mga bata, ano dapat yan, eh nagagawa natin yan, ano, sabi nga, 'di ba, kahit once a week, kasi pare-parehas busy sa weekdays, hindi ba, pumapasok yung mga bata sa eskwelahan, yung mga magulang naman sa opisina, so halos hindi na nagkikita-kita pagdating ng weekdays, so at least weekend man lang ano, eh magkakasamang kumakain, nagsisimba, nagkukwentuhan, nanonood ng telebisyon, 'di ba, para yung nalalaman naman natin ano, kung ano na ba nangyayari sa bawat isa. Hikayatin din silang subukan yung mga bagong bagay, ano? Nakakatulong din ito sa paglinang ano ng kakayahan at tiwala sa sarili. Halimbawa, 'di ba, yung sa mga sports or yung mga ano ba, hobbies na po pwede, magsayaw, kumanta, pwede silang i-enroll ano kung gusto nila. Turuan din silang maging mabait, syempre, at may respeto. Ayan, lalong-lalo na sa mga nakatatanda or hindi lang sa nakatatanda, ano, kahit sa kapwa nila mga bata. Ang respeto at paggalang, hindi naman sa nakatatanda lang, hindi ba? Ito eh, kahit yung mga kaidaran mo lang, ano, dapat na ipapakita ang respeto, ano? Hindi ka man magsabi ng

0: At opo, dahil siyempre kasing edad mo, eh matuto ka naman magpasalamat or humingi ng paumanhin or mag-excuse me po. Yung mga tipong ganon, di ba? Kahit bata yan, kahit kasing edad mo yan. So, dapat matuto tayong rumispeto at gumalang. At ipagdasal at suportahan ang ating mga anak. Ayan, napakahalaga po ng emotional at spiritual na suporta, no? Sa paglaki ng ating mga anak. Gawin naman natin yun, eh, diba? Kapag kaaalis, pinagdarasal, kaya tatandaan po ang mabuting pagpapalaki ng anak ay hindi tungkol sa paggawa ng lahat para sa kanila, kundi sa pagtuturo kung paano sila maging responsable, matatag, at mabuting tao. So, yun po ang mahalaga sa lahat, ano? At sa pamamagitan po niyan, tayo unti-unti nang magpapaalam, ano? Babatiin lang natin ang ating mga listeners and viewers. Sina Cathy Pillarina, watching from Quezon City. Si Romel Livid, blessed day pa rin po, Ma'am Shimarinela, sa guest at sa ating lahat. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Sina Diching Rose, si Maylin, si Michelle, si Marlon, si Chef Rica at si Chef Fernan. At syempre kay Madam Cecil at kay Boss Edwin. At sa ating naging panauhin kay Miss Pamela Yanga ng National Nutrition Council. At syempre dyan sa ating technical side, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, at sa ating executive producer kay Hazel Joy Esguera. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine 1278.

0: Legacy, 1278 AM.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Dagling kaalaman.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
0: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your general information station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
27: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
28: Green Mindset.
27: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
29: Set your mind to think green.
27: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
29: Green Mindset.
27: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. At tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo magkuwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, magsimula po tayo dito sa ilang ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito po ang DENR MEO South, pinagtibay ang kooperasyon sa pagkontrol ng invasive alien species. Sa pinangunahan po ng DENR Metropolitan Environmental Office South, Compliance Monitoring and Enforcement Office, ang isang pulong kasama ang mga kinatawan ng City Veterinary Offices, City Environment and Natural Resources Offices at Environmental Protection and the Natural Resources Offices ng Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas at ng Munisipalidad ng Patero. Sa tinalakay sa pagpupulong ang mga hakbang sa pagkontrol at pamamahala ng Finlayson squirrel, isa pong invasive alien species na nakakaapekto sa lokal na biodiversity. Binaging diin ang mga probisyon ng Biodiversity Management Bureau, BMB, Technical Bulletin Number 2022-01 na nagsisilbing gabay sa ligtas, makatao at siyentipikong pagpapatupad ng mga control measures. Nagbahagi rin ang mga dumalo ng kanilang mga karanasan, best practices at mga hamon sa pamamahala ng nasabing species. Sa pagkasunduan, ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagbabahagi ng datos at pagsasagawa ng magkakatuwang na monitoring at enforcement activities upang mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa sa biodiversity conservation. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na pinagtitibayan ng DENR-NCR at ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang pagtutulungan sa pangangalaga ng biodiversity, pagkontrola sa mga invasive alien species at pagpapanatili ng isang ligtas at balancing kapaligiran sa Metro Manila. Kung matatandaan niyo po ang naging panayam natin with DENR National Capital Region patungkol nga po dito sa mga natatanggapan na ulat patungkol sa presensya at sightings po ng mga Finlayson squirrel. Isa po itong invasive, no, kabilang po doon sa mga invasive alien species na nangangahulugan na hindi po ito natural, hindi po ito endemic at hindi po natural na naninirahan dito sa Pilipinas. Kaya naman po, ito ang patuloy na pagpupulong na ito ng atin pong mga LGUs dito sa Metro Manila, kabilang na po ang mula dito sa Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas at Pateros, ay pagpapakita na talaga nga kinakailangan po nating aksyonan ito ng patuloy na pagdami nitong Finlayson squirrel, bilang ito nga po ay isang invasive species. Ito po, no, ay maaring in the long run ay makaapekto po, no, sa natural nating biodiversity. Kaya po, no, muli ang paalala po ng ating DENR kung mayroon pong mga sightings, mayroon po kayong mga nakikita sa inyong mga lugar, maaaring dyan po sa mga puno o maaaring tumutulay po no, sa mga kawad ng kuryente ninyo na mga squirrel, lalo na po no, itong Finlayson squirrel na ito, maaaring nyo po yung kuhanan. Maaari nyo po yung videohan at isend po agad sa ating DENR. Mag-message lamang po kayo dito sa DENR National Capital Region upang maiulat dahil ito pong mga datos, ito pong mga impormasyon na ito kung saan po currently nakikita, kung saan po maaaring madumarami na ito pong mga Finlayson squirrel ay talagang kinakailangan po nilang aksyonan. Muli po, ang inaagapan po natin dito yung dumami po itong mga Finlayson squirrel at eventually ay talagang madominate po nila no yung ating mga natural habitat na dapat po ay sa ating mga endemic at sa ating pong mga native species. Kaya mahalaga po yung inyong mga report, mahalaga po yung inyong mga ulat. Dito pa rin po tayo sa ulat mula sa DENR-NCR. Ito po ng Pasig City LGU, katawangan DENR-NCR ay nagsasagawa po ng Urban Green Spaces Assessment para po sa Biodiversity Conservation. Patuloy po na isinasagawa ng DENR National Capital Region sa paumagitan ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng Conservation and Development Division. Katuwang po ang pamahalang lungsod ng Pasig itong assessment at monitoring ng mga urban green spaces bilang bahagi ng pagpapatupad ng Urban Biodiversity Program. Layunin po ng aktibidad na makalikom ng mga siyentipikong datos sa kalagayan ng mga puno, vegetative cover at iba pang mahalagang elemento ng Urban Biodiversity upang suportahan ang biodiversity conservation at sustainable urban ecosystem management. Muli po, no, napakahalaga ng mga ganitong assessment and monitoring sa atin po mga urban spaces dahil alam po natin kung gaano po kabilis yung urbanisasyon na dito sa Metro Manila. Kaya mahalaga na napapangalagaan po natin yung ating mga puno at hanggat maaari no, ay mapalawak pa po natin yung ating mga urban green spaces. Sa mga nakalap na datos ay magsisilbi pong batayan sa pag-update ng City Biodiversity Index at sa pagbuo ng Urban Biodiversity Management Plan ng Pasig City na magpapalakas sa mga programa para sa konserbasyon ng biodiversity at pagpapalawak ng mga urban green spaces. Muli po tayo ay natutuwa sa atin pong DENR-NCR at syempre po yung mga katuwang natin na local government agencies, mga LGUs po na nakatuon sa patuloy na pagpaparami at pagpapalawak ng atin pong mga urban green spaces. Muli po no, yung mga bakanteng lote natin, yung mga maaaring gilid po ng ating mga ilog, yung mga bakanteng lote na pwede po nating i-develop at i-transform into an urban green spaces. Ito po no, ay talagang malaking tulong para po kahit tayo ay nasa urban setting ay patuloy pa rin po tayo na makakita ng mga luntiang lugar na alam po natin ay malaking tulong din sa atin pong kalusugan at syempre malaking tulong din po sa ating kalikasan. Sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, patuloy na isinusulong ng DENR-NCR ang science-based urban biodiversity management upang mapahusay ang climate resilience at mapanatili ang mas luntian at mas napapanatiling kapaligiran sa Metro Manila. Muli po, patuloy po nating suportahan yung mga ganito pong programa, yung mga ganitong inisyatibo ng atin pong mga local government units dahil in the long run ay makikita po natin kung gaano ito kabuti para po sa ating present generation at maging sa atin pong susunod na henerasyon. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula sa ating DENR National Capital Region. Sundan nyo lamang po sila para sa dagdag impormasyon at dagdag kaalaman. Ang oras po natin, 3:12 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan Tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Wala, ma. Humilingin po yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ka kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Tamang impormasyon.
24: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
25: Kabataan, kasama sa usapan.
26: RG!
4: Radyo Magazine 1278.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Ah! Ang oras po natin, 3:17 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang impormasyon na patungkol sa mga isinasagawang wildlife retrieval ng ating pong DENR. Dito po tayo sa ulat mula sa DENR SOC Sergeant. Kaugnay po dito sa 10 na rescue na kulasisi at agad din pong napakawala na pabalik sa kanilang natural na tirahan. Sa ulat po ng DENR SOC Sergeant, 10 critically endangered na Philippine hanging parrots o mas kilala po sa lokal na tawag na kulasisi ang kanila pong na-rescue mula po sa isang illegal wildlife trade operation dito po sa bahagi ng barangay Pangaw-an, Magpet, Cotabato. Sa tulong po ng Community Environment and Natural Resources Office ng Matalam, matapos po itong ma-rescue kinabukasan, ay agad din po itong napakawalan. Ayon po sa ibinahaging impormasyon, nakumpiska po ang mga naturang ibon. O ito po ng mga critically endangered na kulasisi matapos po ng makatanggap ng ulat mula po sa ilan nating concerned citizen na patungkol po dito sa illegal na pagbebenta nito pong mga naturang ibon. Matapos pong sumailalim sa health assessment ang ating po mga wildlife personnel at nakita po na fit, nasa maayos naman pong kalusugan ang mga naturang kulasisi. Ito pong mga endemic parrots ay agad din pong pinakawalan sa wild. Agad din po itong pinakawalan no, sa ating kagubatan sa pag-asa pong dito sila makapag-survive naturally, makapag-survive po sa wild upang naturally ay maparami po nila yung kanilang bilang. Muli po no, ito pong mga kulasisi nga ito no, o yung tinatawag nga rin po natin na Philippine hanging parrots ay mga critically endangered na po nanganganib at limitado na lamang po yung kanilang bilang. Kaya po itong muling pagpapakawala sa kanila sa wild ay umaasa po tayo na naturally ay maparami po nila yung kanilang bilang. Kaya naman po talagang nakakabahala ito pong muling ulat na ito kung saan patuloy pa rin po yung paghuli at illegal na pagbebenta dito po sa naturang Filipina parrot. Ayon po sa ulat ng DNR SOC Sergeant at ng Sendro Matalama na pag-alaman po nila matapos itong ginawang rescue operations na ang mga natura pong kulasisi ay ibinibenta po sa halagang 1,000 piso bawat isa. Kaya naman po no, ito ay mas nakakabahala dahil patuloy pa rin pong nai-involve itong naturang ibon sa illegal wildlife trafficking sa kabila po ng patuloy na panawagan ng ating DENR. Ito pong Philippine Hanging Parrot ay dito lamang po matatagpuan sa Pilipinas. Ito po no, classified as critically endangered sa ilalim po ng DENR Administrative Order Number 2019-09 dahil po sa patuloy na pagkasira ng kanilang natural na tirahan at ito nga po ng patuloy na pagkaka-involve nila no, dito po sa madalas na kaso ng illegal pet trade. Kaya naman po itong matagumpay na pag-rescue at muli po ng pagpapakawala sa wild ay pagpapakita po na talagang malaking tulong yung mga report, yung mga sumbong na nagmumula po sa ating mga concerned citizens, sa ating pong local communities upang mapigilan po natin yung mga ganitong illegal na gawain. Na muli po ang paalala ng ating DENR sa ating pong publiko na yung pangongolekta, panghuhuli at yung pagbiyahin at lalong-lalo na po yung pagbebenta ng mga ganitong uring wildlife nang wala pong kaukulang permit at dokumento ay malinaw pong paglabag sa ating Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sino man pong lumabag dito, lalo na po itong mga wildlife species na kabilang po no, doon sa mga critically endangered ay maaari pong magresulta sa pagkakakulong na naabot sa 4 na taon at multa na aapot po sa 300,000 pesos. Muli po ang patuloy na paalala ng ating DENR 12 sa atin pong publiko na huwag po kayong matakot at agad lamang po kayong mag-ulat, mag-report nito pong mga kaugnayan na wildlife-related offenses. At syempre, yung paalala din po no, na huwag din po tayong bumili. Bukod po doon sa pagsusumbong, kung meron pong mga illegal na bentahan ng iba't ibang uri ng wildlife, syempre po no, yung involvement natin o yung pagbili o yung pagtangkilik po natin sa mga ganitong illegal na pagbebenta ng mga hayop na ino-offer po sa atin upang maging pet o maging nating alaga ay mahigpit din pong ipinagbabawal at iyan po no, ay labaga sa ating batas. So yan po yung malinaw na laging paalala at reminders po ng ating DENR. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong video, ito pong mga larawan nitong kulasisi o ito nga pong Philippine hanging parrots. Muli po no, mahalaga na nagiging familiar po tayo. Alam po natin yung physical features, yung mga itsura po nitong mga ganitong hayop upang alam po natin kung ano yung mga dapat po nating iulat at dapat po nating isumbong. Samantala, bukod po dito sa mga na-rescue na kulasisi, na kapag rescue din po ang ating DENR na mga Philippine Tarsier dito po sa bahagi ng Sarangani. Dito po sa Alabela, Sarangani Province, sa ulat din po ng ating DENR SOC Surgeon, tatlong Philippine Tarsier ang na-rescue po at napakawalan din sa atin pong wild sa kanilang natural na tirahan sa tulong po ng DENR Provincial Environment and Natural Resources Office ng Sarangani. Ang mga natura daw po, mga Philippine Tarsier, ay na-rescue po ng ilan nating concerned citizen matapos po nila itong makita along the river banks sa kanilang bayan. So nakita po nila ito no, sa gilid ng ilog sa kanilang lugar. At dahil po sa pag-alala dito po sa mga naturang tarsier, ay agad po nila ito kinuha upang hindi po ito matangay ng tubig at masiguro po na maging ligtas ito at inilagay po muna nila sa isang temporary shelter upang pong maalagaan itong mga tarsier. At nang sumunod pong araw, agad po nila itong itinurn over sa atin pong Penro Sarangani para po sa proper assessment at disposition ng natura pong wildlife. Matapos po ang eksaminasyon sa natura pong mga tarsier, napag-alaman na ito pong tatlong tarsier ay na-identify po na dalawang adult male at isa pong sub-adult male na Filipina tarsiers. Ngayon din po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita rin po natin itong mga cute na videos at larawan po nitong mga Philippine tarsiers na na-rescue po dito sa bahagi ng Sarangani. Matapos ang assessment, na-kumpirma po na ang tatlong Filipina tarsier ay nasa maayos pong physical condition at wala rin pong nakitang anumang injuries o distress. Kaya naman po no, ito ay fit na muli pong ma-release sa atin pong wild, sa atin pong kagubatan. Muli po no, itong Philippine tarsier ay kabilang po no sa mga near threatened sa ilalim po ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. At ito pong kanilang populasyon ay patuloy pong nahaharap sa banta dahil pa rin po sa patuloy na pagkasira ng kanilang natural na tirahan. Gayon din po yung human disturbance at syempre po yung illegal wildlife trade. Muli po tayo ay nagpapasalamat sa atin pong mga concerned citizens na patuloy pong nagmamalasakit at umaaksyon po ng tama. Muli, gaano man po ka-cute, gaano man po tayo ma-amaze dito po no sa mga wildlife species na ito, muli po no yung tama nating aksyon, yung atin pong agarang koordinasyon sa atin pong DNR ay mahalaga para po sa proper coordination at para po sa proper care nito po ang mga ganitong uri ng wildlife. Muli po, ito ay ulat mula sa ating DNR Sock Sergeant. Sundan nyo lamang po ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:27 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
2: May OPM na rock.
3: Oh, hey! Pinoy ako.
2: May OPM na rap.
3: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
2: May OPM na mabagal.
3: Agad magaganda ang mga Pinay.
2: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
3: Ang himig natin.
2: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
15: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
22: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
17: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
22: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
17: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
6: Serbisyong kailangan.
7: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Set your mind to think green.
31: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
30: Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:32 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito pa rin po tayo sa dagdag na impormasyon na mula po sa ating DENR SOC Sergeant. Isa naman pong dog tooth cat snake ang na-turnover po sa ating Senro Midsayap at eventually po no ay napakawalan din na dito po sa bahagi ng Midsayap sa May Cotabato Province. Sa ulat po ng DNR Oksok Sergeant, sa tulong po ng Community Environment and Natural Resources Office Midsayap Wildlife Team ay officially po no ay i-turnover po sa kanila itong isang dog tooth cat snake na may haba pong 204 centimeters at may bigat na abot po sa 740 grams mula po sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Alameda. Matapos po itong mahuli mula po sa isang ospital dito po sa bahagi ng Alameda. Matapos po ang turnover, sa tulong po ng ating wildlife team ay sumailalim po sa physical examination ang nahuli pong ahas at napag-alaman na ito naman po ay fit for release. Ayon po sa ibinahaging impormasyon ay na-rescue nga po itong naturang ahas mula po sa isang ospital at dahil po ito ay fit for release ay pinakawalan din po ito no sa kagubatan sa lugar na malayo na po dito sa may malayo po sa ating mga residential areas. Ito po ng paghuli sa natura pong naturang ahas o ito nga pong dog tooth cat snake ay alinsunod pa rin po no sa ating Republic Act 9147 Wildlife Resources Conservation and the Protection Act. Muli po no yung atin pong paalala sa atin pong mga kababayan na alam po natin na talaga magdudulot po ng takot at pangamba yung makakita po kayo ng ahas within residential areas o maging nga po no, dito sa kung saan man pong establishment. Pero ang lagi pong paalala ng atin pong DNR ay huwag po natin itong sasaktan at huwag po natin itong papatayin. Kaya po mahalaga yung atin pong immediate coordination sa atin pong local authorities, sa atin pong DENR para sila po mismo yung humuli, para sila po yung mag-perform ng proper rescue operation na para po mahuli yung mga ganitong hayop. Muli po no, itong mga ganito pong ahas na makita po sa ating mga residential areas, sa atin pong mga urban areas ay talagang posible pong mangyari. At ang nais po ng ating DENR ay maging posible po yung coexistence ng mga wildlife at maging natin pong mga tao. Kaya po yung mga ganitong insidente kung saan nakikita po ito sa mga residential areas at sa urban setting, ang kailangan lamang po natin ay may coordinate ng maayos upang masiguro po yung kaligtasan nating mga individual at maging yung kaligtasan po ng mga ganitong uri ng hayop. Muli po no, tandaan po natin na alinsunod sa ating RA 9147 ay malaking paglamag po yung panghuli at pananakit, lalong-lalo na po no, yung pagpatay ng mga ganitong wildlife. Muli po, we understand yung takot na idinudulot po nito, pero muli po, meron po tayong proper procedures na dapat pong sundin alinsunod sa ating batas. At ang lagi po nating tatandaan na dapat lamang po nating masiguro yung ating pong kaligtasan at maging yung kaligtasan po ng mga ganitong uri ng ahas. Samantala, isa naman pong reticulated python, no? Isa naman pong sawa ang na-rescue din dito naman po sa bahagi ng Calamansig sa Maya Sultan Kudarat. Isa pong female reticulated python, no? Isa pong babaeng sawa ang na-rescue din ng atin pong mga concerned citizens at atin din pong napakawalan pabalik sa wild sa tulong naman ng DNR Sendro ng Calamansig. Ayon po sa Sendro Calamansig, ang natura pong sawa ay na-rescue po ng ating mga residente sa bahagi po ng barangay Kinodalan sa Maya Lebaka. At muli po, no, kinailangan nilang humingi ng tulong sa ilang mga kakilala sa village upang mahuli po itong malaking sawang ito. Matapos po yung health examination ng naturang sawa na umabot po, no, sa 12 kilograms yung mabigat at umabot po sa 2.8 meters ang haba. Kung makikita nyo po ngayon sa ating Facebook at YouTube live streaming, talagang malaki po itong sawang ito, no, more than 5 yung kinailangan pong humawak dito sa naturang sawa. Kaya po talaga naiintindihan po natin kung ano po yung takot na maaari pong idulot nito. Pero muli, yung lagi pong paalala ng ating DENR na kinakailangan po nating protektahan yung ating kaligtasan at syempre protektahan din po yung kaligtasan nito pong naturang mga ahas. Sa ilalim po ng DENR Administrative Order Number 2019-09, ito pong mga sawa o ito pong mga reticulated python ay kabilang po sa other threatened species. Bagamat hindi po ito kabilang doon sa mga critically endangered, endangered at vulnerable, ito pa rin pong mga ganitong uri ng ahas ay binibigyang protection pa rin po ng ating batasa. Kaya po hindi rin sila pwedeng saktan at hindi po basta-basta pwedeng patayin. Na muli po, no, yung mga ganito pong insidente na nakikita po natin na talagang maaaring naliligaw lamang po ito mga ganitong uri ng ahas, ito po mga ganitong uri ng wildlife in search for their food. Kaya po sila napupunta sa mga residential area at sa atin pong mga urban areas. Kaya po yung ating tamang aksyon na i-report lamang po ito. At muli po, no, yung mga ganitong kuwento na nare-recover, nare-rescue at eventually nare-release back sa atin pong mga kagubatan na malayo sa ating mga residential areas. Ito po yung mga kuwento na atin pong gustong nababasa at gusto po nating na ibabahagi sa publiko. Dahil ibig sabihin po nito, no, ay hindi po naha-harm, hindi po sinasaktan ng ating mga local residents yung mga ganito pong uri ng hayop. Muli po, no, dapat nating maunawaan yung coexistence na maaari pong naligaw lang dito sa urban area yung mga ganito pong uri ng hayop at kinakailaman lamang po natin silang ma-redirect. Kapag hinuli po natin, eventually babalik lamang din po sa wild. Kaya po mahalaga yung atin pong proper coordination. Nandyan po yung takot, pero muli po yung maagap nating pagtawag, paghingi po ng tulong sa ating mga local authorities para po yung mga ganitong kwento, yung mga good news po na ito na nai-release back pabalik sa wild, yung mga ganito pong uri ng hayop, iyan po yung mga gusto nating laging mabasa, iyan po yung mga gusto po nating laging marinig. Muli po, sundan nyo lamang po yung Facebook page ng DNR SOC Surgeon, maging yung iba pong mga social media platforms ng atin pong DNR at yung kanila pong mga regional counterparts, dahil dyan po natin makikita yung mga ganito pong araw-araw na scenario, yung mga ganito pong araw-araw na efforts ng atin pong mga kababayan na talagang meron at meron pa rin pong mga kababayan tayo na talagang concerned, natuto na po kung ano yung dapat gawin. At muli po, mahalaga yung atin pong community involvement. Mahalaga po yung tulong ng ating mga kababayan upang masiguro po natin na hindi po maubos, hindi po mawala yung bilang ng mga ganito pong uri ng wildlife. Muli po, no, hindi dapat nating piliin yung mga wildlife na atin pong irerescue, maging yan man po, no, ay hindi critically endangered. Siguraduhin po natin na talagang yung concern po natin, yung malasakit sa mga ganitong wildlife, ay lagi po natin in the proper form. Muli po, kung kayo po ay magbabrowse dito po sa mga Facebook pages at social media platforms ng atin pong DNR, ay for sure mas mauunawaan nyo po kung ano yung patuloy na efforts para po masiguro yung kaligtasan at masiguro po yung bilang ng mga ganito pong wildlife sa ating bansa. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR SOC Sergeant. Ang oras po natin, 3:43 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating lalakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
30: Set your mind to think green.
31: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
30: Green Mindset.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang tangi kong pag-ibig.
3: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
11: Hala, ma. Lumilingling po yata.
6: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
11: Mag-drop, cover, and hold.
6: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
11: Nay, yung pintana.
1: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
5: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
1: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
5: Sige, ma. Tara po.
1: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
5: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
1: Asus, akan ako talaga.
12: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado.

0: magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
7: Ang oras po natin na 3:49 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po natin ng pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Makabagong makinarya sa pagtatanim ng palay isinusulong sa ilalim ng corporate farming bilang direktang suporta sa mga magsasaka sa Pangasinan. Mula po sa Radyo Pilipinas, Tayug, may pag-uulat si Mari Mildred Estrada Coquia.
8: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
9: Patuloy na sinusulong ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng Corporate Farming Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang direktang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Katuwang ang Philippine Rice Research Institute, Batak, nagsagawa ng technical demonstration sa 24.5 hectares na sakahan sa Barangay Baraka, Villasis, Pangasinan upang ipakita ang paggamit ng mechanical transplanting machine sa pagtatanim ng palay. Ayon sa tagapagpatupad ng programa, layunin itong kayati ng mga magsasaka na gumamit ng mas mabilis, mas maayos at mas matipid na paraan ng pagtatanim gamit ang mechanical rice transplanter. Sa farm demo, ipinaliwanag na tinatayang nasa 13,500 pesos lang ang gastos kada ektarya gamit ang rice planter kumpara sa higit 15,000 kada ektarya sa manumanong pagtatanim bukod pa sa iba pang gastusin. Ayon kay Research Development Coordinator Anilin Alibuyog, patuloy ang pakikipagtulungan ng corporate farming at field rice upang maihatid sa mga magsasaka saka mga makinarya at pagsasanay na makatutulong sa pagpapataas ng ani. Samantala, ani corporate farming consultant Rodolfo Castro, nasa 24,500 pesos lang ang nagamit na pondo ng Pamahalaang Panlalawigan sa Tecno Demo kumpara sa 367,000 pesos kung mano-manong pamamaraan ang gagamitin sa buong 24.5 hectares na sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Mari Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
7: Samantala, dito naman po tayo sa ulat mula sa Palawan Council for Sustainable Development patungkol po dito sa tatlong individual na nahuli sa ilegal na paggamit ng hindi po rehistradong chainsaw dito po sa Maya El Nido. Sa ulat po ng PCSD na huli ng Palawan Council for Sustainable Development staff ang tatlong individual sa isang surveillance at enforcement operation na isinagawa ng Wildlife Enforcement Officers North katuwang ang Provincial Government of Palawan Peace and Security Cluster dito po sa Porok 3 sa Barangay Manlaga sa May El Nido, Palawan. Sa isinagawa pong operasyon, naaktuhan ng mga individual na gumagamit ng dalawang chainsaw sa pagputol po at paghiwa ng mga punong kahoy na falcata at apito. Napag-alaman din na ang mga chainsaw na kanilang ginagamit ay wala pong kaukulang permit at rehistro na kinakailangan po alinsunod sa Republic Act 9175 o Chainsaw Act of 2002. Bukod po sa paglabag sa nasabing batas na tukoy rin na ang isinagawang pagputol ng mga puno ay paglabag sa mga probisyon ng ating Presidential Decree No. 7.

0: 05 o yung Revised Forestry Code of the Philippines. Agad naman pong kinumpiska ng mga otoridad ng mga hindi rehistradong chainsaw at nag-issue po ng kaukulang seizure receipts. Dinala rin ang mga nahuling individual at ang mga nakumpiskang kagamitan sa barangay hall para sa wastong dokumentasyon at blotter recording. Patuloy na pinapaalalahanan ng PCSD ang publiko na ang paggamit, pagmamay-ari at pagdadala po ng mga chainsaw ay nangangailangan ng permit at registration. Hinihikayat din ang lahat na makiisa po sa pangangalaga ng kagubatan at agad pong iulat ang anumang hinihinalang paglabag sa mga batas sa pangkalikasan sa atin pong PCSD. Muli po, no, meron pong kaukulang mga numero na pwede po kayong tawagan para po mag-ulat ng mga paglabag dyan po sa bahagi ng Palawan. Muli po, maaari nyo pong sundan itong Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development at dyan nyo rin po makikita itong mga numero. Base po, no, kung nasaan po kayong lokasyon ng Palawan, dyan nyo po pwedeng tawagan para po ma-report yung mga ganitong illegal na gawain. Muli, ito po yung ulat mula sa ating Palawan Council for Sustainable Development. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon at ang kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merishon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agaan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, Binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
17: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
28: Ang oras, subong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
5: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Preemptive force evacuation ipinatupad sa sitio sa San Jose Abad, Santos, Davao Occidental matapos ang nangyaring flash flood. Nagpatupad na ng preemptive force evacuation ang lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ragasain ng flash flood ang isa sa mga barangay nito bunsod ng malakas na buhos ng ulan nitong nakalipas na gabi. Sa isang Facebook post ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce, ipinag-utos na nito ang sapilitan na pagpapalikas sa mga residente ng Sitio Kibatang, Barangay Sugal ngayong araw. Ayon kay Joyce, kailangang ipatupad ang nasabing hakbang para sa kaligtasan ng mga residente. Upang tumalima ang mga residente sa nasabing kautusan, ipinadala nito ang mga personahe ng Jose Abad Santos Municipal Police Station para sa implementasyon nito. Paglalahad ng alkalde na halos gabi-gabi nang nakakaranas ng matinding pagbaha at landslide ang kanilang bayan dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Sa ngayon, wala pang impormasyon hinggil sa bilang ng apektadong mga pamilya na hatid ng patuloy na sama ng panahon. Ang ulat na yan ay mula kay Armando Fenequito mula sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, mga out-of-school youth sa Zamboanga na bigyan ng oportunidad sa edukasyon at kabuhayan sa pamamagitan ng Road to 3E Project. Inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamamagitan ng Local Youth Development Office ang proyektong Road to 3E Education, Employment and Entrepreneurship Program para sa mga out-of-school youth sa naturang lungsod. Tinatayang aabot sa higit 800 OSY mula sa 20 barangay sa lungsod ang lumahok sa aktibidad kung saan nakinabang sila sa mga programa at libreng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan na nakisa sa nasabing programa. Kabilang sa mga ito ang educational assistant ng mga oportunidad sa trabaho, suportang pangkabuhayan at iba pang mga inisyatiba na nakatuon sa pagpapaunlad sa sektor ng kabataan. Ayon kay Lido Head Christian Olasiman, layunin ng inisyatiba na matugunan ang mga hamong kinakaharap ng mga OSY at magsilbing tulay ang aktibidad upang ilapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa naturang sektor. Samantala, naglungsad din ng mini job fair sa aktibidad na nilahukan ng 12 employers kung saan nabigyan ng oportunidad ang mga partisipante na makahanap ng trabaho. Ang ulat na yan ay mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, para sa iba pang mga balita, pagtutok sa kalusugan ng mga batang edad 5 taon gulang pababa, tututukan sa garantisadong pambata program sa bayan ng Basco. Pangungunahan ng Municipal Health Office ng Basco ang gaganapin na garantisadong pambata program na gaganapin sa mga barangay sa bayan ng Basco mula July 20 hanggang 24. Sa ilalim ng programang ito, tinututukan ang kalusugan ng mga batang edad hanggang 59 na buwan ang gulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng vitamin A, oral deworming tablets, pagtutok sa paglaki ng mga bata at iba pang serbisyong pangkalusugan. Layunin ng nasabing programa na patuloy na ibaba ang mga kaso ng pagkakasakit o pagkamatay ng mga batang mas mababa sa edad na 5 taon sa buong bansa. Ito'y bahagi rin ng mga aktibidad ng Local Government Unit of Basco sa pakikisa sa pagdiriwang ng Nutrition Month. Bukod dito, nag-anunsyo rin ng Rural Health Unit ng Basco kabilang na rin sa mga bakuna na ipapamahagi sa GP ang oral polio vaccine. Ang ulat na yan ay mula kay Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platform sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? swak na budget recipes light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
13: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
12: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
13: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
12: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
13: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
12: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
13: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
16: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na kultura, sining, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, huwag din kakalimutan na suportahan po ang Radyo Magazine sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganoon din sa aming email, maaari po kayo mag-send, magpadala ng inyong mga mensahe sa radiomagazine@gmail.com. At paari nyo na rin po nga ma-download ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo pong maida-download sa aming Google Play Store and Apple App Store. Maari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya i-download na po ang PBS Receiver. And of course, live na rin ang ating website. Pari nyo pong mabasa ang ilan po sa ating mga storya. Ang ilan sa ating mga featured artist, featured guest sa ating website. I-search lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Meron na po kayong mga mababasa dyan, ha? Actually, maaari nyo pong mabalikan yung ilan sa ating mga featured artists, featured guests dito po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. Kaya i-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. At syempre magandang hapon din sa ating mga kasama, mga ka-frenny sa technical side, si the Frenny Marisol Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ng Wednesday. At syempre samahan po ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito sa programang Iskultura hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura.

0: Oy mga ka-frenny, sino pa ba ang hindi po nakakabisita sa pagbubukas ng Metropolitan Theater? Baka sakali ha, kayo po ay napapadaan dito sa May Quiapo. Lagpas lang kayo konti at maaari nyo na pong mabisita itong Metropolitan Theater. Actually, dito lang yan sa May Loton banda. Kasi meron tayong nababasa online. Ma-share ko lang ano, na habang nag-scroll tayo sa kanilang Facebook page, marami pa rin po pala ang hindi nakakabalita na bukas na po pala itong Metropolitan Theater. Yes po, opo, bukas na po siya. Kasi syempre, after for how many years, di ba, na ito po'y sarado at muling binuhay ito ng Manila LGU. And of course, mula rin sa tulong ng National Commission for Culture and the Arts, ito po'y bukas na sa publiko. Kaya marami na rin pong mga kaganapan kaugnay sa ating kultura. Actually, not even culture eh. Lahat po ay pwedeng ganapin dito sa loob ng Metropolitan Theater. Ilan na lamang dyan, of course, mula sa pangunan ng NCCA. Naku, nakailang pasok na tayo dyan ha. Na kung saan ay nakita natin, of course, ang kanilang ambassador na si Miss Universe 2018, Catriona Gray. And bukod sa mga patimpalak na isinasagawa po ng NCCA, of course, since ito yung theater, ay marami na rin pong inilunsad at mga ibinabahagi po sa publiko na ilang mga pagtatanghal na maaari nyo pong mapanood dito po sa loob ng Met. And bukod sa mga pagtatanghal, eto, ma-share na rin po natin na nakailang beses na rin po tayong nakapagbigay sa publiko ng libreng sine na ginaganap po dito sa Metropolitan Theater. And of course, ngayon pong buwan ng Hulyo, of course, tayo po'y nakikisaya sa Linggo ng Musikang Pilipino. Actually, ito po'y ipinagdiriwang tuwing huling linggo ng Hulyo. Itong Linggo ng Musikang Pilipino. Pero abangan nyo po mga ka-frenny, no? Sisikapin natin na meron tayong makapanayam mula sa NCCA. Kaugnay po dito sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Musikang Pilipino. Pero going back, iniimbitahan nga po tayo ng Metropolitan Theater para sa kanilang libreng sine. Ngayon po yung buwan ng Hulyo kung saan inihahandog po ng Metropolitan Theater mula rin sa pakikipagtulungan sa NCCA, FDCP, Culture 13, Musika at Productions at Solar Pictures ang premyadong pelikulang Ang Larawan sa ilalim ng mga programa ng mga hiyas ng sineng Filipino. Tungkol nga ba saan ang pelikulang ito? Ito po'y mula sa direksyon ni Loy Arsenas, Ang Larawan. Ito po'y noon pang taong 2017 ay nagwagi bilang Best Picture sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Ito'y isang makapagbagdamdaming musical na hango po sa tanyang nadula ni Nick Joaquin tungkol sa magkapatid na sina Candida at Paula. Tunghayan ng kanilang kwento sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay habang pinangangalagaan ang huling obra ng kanilang amang pintor. At sa gitna rin po ng pagbabago ng panahon, sakripisyo, or ipinakita rin dito sa istoryang ito yung kanilang dignidad, sakripisyo at walang hanggang halaga ng sining at kulturang Pilipino. Dito sa Ang Larawan, parang babalik din tayo sa unang panahon. Ito po ay ipapalabas sa darating na July 19, alas 2 po yan ng hapon, araw ng Linggo. Dito po yan sa Metropolitan Theater and ito po ay libre. Kailangan nyo lamang po mag-register sa uploaded link. Hanapin nyo lang yung official poster na ito na naka-flash sa ating screen na Ang Larawan. At doon po sa kanilang caption, maaari nyo po mapindot ang kanilang registration link. Actually, no, ma-share na rin natin, marami na pong mga naibahaging libreng sine, libreng pelikula dito sa Metropolitan Theater. Kaya naman sana, supportahan po natin ang mga gawang Pinoy. And na-realize nga rin natin ano, na binubuhay, patuloy na sinisikap natin na buhayin yung mga naunang mga palabas, pelikula. Tulad nga po nitong Ang Larawan. And of course, surely naman po no, may ilan sa atin na hindi pa ito napapanood. Kaya sana, huwag po natin itong palampasin at mag-register online para makapanood ng libre sa darating na July 19, alas 2 po ng hapon, araw ng Linggo sa Metropolitan Theater. Itong pelikulang Ang Larawan. Samantala, dumako naman tayo dito sa National Library of the Philippines. Kung saan ibinahagi po ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang Dibisyon ng Pampublikong Aklatan, ay nagsagawa ng serye ng mga pagbisita sa mga pampublikong aklatan sa lalawigan po ng Benguet at lungsod ng Baguio ngayong buwan. Ang aktibidad na ito ay naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan sa mga lokal na unit ng pamahalaan at suportahan ang kanilang mga pagsisikap sa paghahatid ng mga serbisyong pampubliko na madaling maabot, madaling matugunan at syempre mapataas ang kalidad sa kani-kanilang mga komunidad pagdating po sa pagbabasa. Alam niyo, maalala ko lang mga ka-frenny nang makapanayam natin itong National Library of the Philippines. Maalala ko na nabanggit ko na sana no ay mas dumami pa itong mga public libraries po dito sa ating bansa. Kasi of course, given na nga po na meron tayong mga private libraries tulad ng of course yung mga nakapaloob sa mga private offices and of course sa ating mga private schools. Pero sana no, mas marami pa po yung humawak ng mga public libraries. And maalala ko, nabanggit nga sa atin ng kanilang director dito sa National Library of the Philippines, hamon po talaga ng NLP sa kanila yung pagtanggap o di kaya pag-handle ng mga public libraries, lalong-lalo na sa ating mga local government unit. Sabi nga po noon ay marami naman talaga tayong mga libraries. It's just that bahirap nga lang din itong pangalagaan. Syempre, of course, marami rin po tayong kailangang tutukan. Yun nga lang, to be transparent, parang ano siya, least priority dito sa atin. Kaya sana no, na mula po sa panguna ng National Library of the Philippines at mabigyan buhay. And of course, top priority talaga natin dito yung pagpapanatili ng pagkakaroon ng accessible na public libraries dito po sa ating bansa. Ba't natin sinabi na accessible? Kasi syempre, masabi man natin na meron nga tayong available public libraries, pero wala namang saysay yun kung hindi naman to nararating, napupuntahan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na ng ating mga estudyante. Kasi maalala ko din ano, marami tayong mga naging kaibigan or marami din tayong naririnig na even dito na lang sa Maynila ano, since ito naman ay University Belt na tinatawag natin, ay marami pa rin hirap makahanap ng mga library para mas lalo no, makahanap sila ng mga resources na kinakailangan nila. And lingid sa kanilang kaalaman na marami pa pala tayong mga public libraries na pwedeng puntahan. And maalala ko din nung mabisita tayo sa NHCP, sila rin po ay may sariling library. So maaari rin pala kayong makabisita dito sa loob ng office ng National Historical Commission of the Philippines. Dito yan sa may tabi lang din, of course, nitong Rizal Park. Para kung sakalingan, maalala ko nung nakapanayam natin si Sir Aljan Conciliado mula sa NHCP, ay may ilan-ilan na mga historiador o di kaya naman ay mga estudyante under ng Departamento ng Kasaysayan ang bumibisita sa kanilang library. Pero sana panawagan din ano, na marami pang makabisita, makatuklas na meron pong library sa ating mga nasasakupan ano, sa ating mga LGU. So lastly, ano, panawagan natin sa ating mga local government units, sana huwag po natin kaligtaan na bigyan prioridad itong ating mga public library sa ating mga community. Kasi for sure po, marami pa pong mga estudyante ang nagnanais na matutong makapagbasa, na at the same time ano, na hindi naman kailangan gumastos ng malaki para lamang makahawak ng libro, makaranas makapagbasa ng libro. Kaya syempre of course, magandang hakbang po ito ng National Library of the Philippines na binibisita po nila ang ilan sa ating mga probinsya dito sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And of course na tinitingnan nila, kinakamusta nila kung kumusta yung pagkakaroon ng prioridad sa ating mga pampublikong aklatan. Samantala, mula sa National Library of the Philippines, nako, mostly ito, parang iikutin natin itong Manila. Konting kembot lang, konting lakad lang, ay bumunta naman tayo sa National Museum of the Philippines. Kung saan ay natutuwa naman po tayo na marami pong bumibisita dito sa ating National Museum of the Philippines. And of course, bukod sa mga local residents na of course tayong mga kababayan Pilipino, ay maraming nakaka-appreciate ng mga kaibigan po natin sa ibang bansa sa ganda na meron po dito sa ating pambansang museo. Pero ito na ibahagi po sa atin ng NMP, ng National Museum of the Philippines, kung saan. Ayan, nagkaroon sila ng ilang mga special visitors sa kamakailan mula sa Taiwan. Kung saan kabilang nga po sa mga pinarangalan na panauhi ng matatapang na manlalakbay, ika nga, kabakailan lamang na nakumpleto yung kanilang kahangahangang paglalakbay patawid sa Bashi Channel patungong Batanes sakay ng isang tradisyonal na gawang kamay na bangkang kahoy. Itinampok sa pagbisita yung ilan sa mga espesyal na gabay na paglilibot sa mga koleksyon ng museo na nagtatampok sa malalim ng pagkakaugat ng mga koneksyon sa dagat. Ibinahagi din yung ating mga ninuno at masiglang tradisyon, kultural na pag-uugnay sa bansang Taiwan at Pilipinas. And of course, ay taos puso nga, nagpaabot din na pasasalamat ang National Museum of the Philippines para sa patuloy na pagbibigay suporta na maibahagi sa publiko ang iba't ibang kasaysayan na mayroon na kapaloob po dito sa ating bansa. Kasi parang napapansin din natin ano, sa post din ng iba't ibang regional offices ng National Museum of the Philippines. Even yung mga museum coordinator sa ibang bansa ay talagang bumibisita po sa ating mga museo para tuklasin din ano, sa personal nilang mabisita, matuklas at maintindihan ang kasaysayan na meron po dito sa ating mga sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't iba pong museo dito po sa Pilipinas. And of course, kabilang na dyan ang National Museum of the Philippines. Kaya sana po, no, supportahan din natin yung iba't ibang museo po dito sa ating bansa. And sinisikap din natin, ano, na makapanayam, makakwentuhan yung ilan sa mga museo pa dito po sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao yan. Sisikapin natin na makakwentuhan at of course malaman yung kanilang mga layunin para maipagpatuloy ang kanilang serbisyo sa pagbibigay ng makabuluhang kwento ng kasaysayan ng kanilang mga nasasakupan. Ilan lamang yan sa ating mga kwento ngayong hapon. Marami pa akong inihanda sa inyo mga ka-frenny. Kaya sabahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Sa bilis ng takbo ng ating mundo, madalas nating makalimutan ang ating pinakamahalagang puhunan, ang ating kalusugan.

0: paano natin mapapanatiling malakas ang ating kalusugan na hindi nasisira ang ating budget. Meron akong info. Ngayong buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Isang paalala na ang nutrisyon ay hindi isang karamihan, kundi isang paalala at karapatan ng mga Pilipino.
1: Madalas, kapag pagod tayo galing sa trabaho o eskwela, ang unang bagsak natin ay mga instant food. Madali nga namang ihanda, pero alam mo ba ang epekto nito sa iyong katawan sa katagalan? Ito pumapasok ang kahalagahan ng tamang balanse. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan sa tamang bitamina at mineral ay nagiging sanhi ng paghihina ng immune system at kawalan ng focus sa araw-araw. Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, madalas tayo napapadali sa mga instant na pagkain. Pero paano kung ang simpleng pagbabalik sa fresh at masustansya ang susi para sa mas maging produktibo tayo araw-araw? Ito ang tampok ngayong taon, ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga pagkain gawang lokal at abot kaya na puno ng bitamina. Ang magandang balita, hindi kailangang mamahalin o imported ang mga binibili natin. Ang sagot sa malusog na pangangatawan ay nasa ating sariling mga bakuran at lokal na palengke. Tingnan natin ang malunggay. Kilala ito bilang isang superfood dahil puno ito ng vitamin C, calcium at iron. Ang kalabasa naman ay mayaman sa vitamin A para sa malinaw na paningin. Sa pamamagitan ng pagpili sa mga lokal na ani, hindi lang natin natutulungan ang ating kalusugan, naiengganyo pa natin umunlad ang ating mga lokal na magsasaka. Hindi kailangan mahal para maging masustansya. Ang ating mga lokal na gulay tulad ng malunggay at kamote ay hitik sa fiber at antioxidants. Subukan ang mga simpleng recipe tulad ng tinola o ginisang ampalaya para sa mas masustansyang hapunan kasama ang pamilya.
0: Ngayong Nutrition Month, hamunin natin ang ating mga sarili. Simulan ang malusog na pamumuhay para sa masiglang kinabukasan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love, love the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influence na yan.
4: Radyo Magazine
6: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Pagpapakita ng kaugalian.
10: Paano po?
9: Tradisyon.
6: at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan, kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura!

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon. Naku, namamayagpag ang ating kultura pagdating sa paghahabi at at the same time mas lumalago pa po, no? Nakakatuwa na nakikita po natin na lumalago ang industriya po natin ng paggawa ng sariling tela dito po sa ating bansa. And of course, ito po yung mula sa panguna ng DOST. And kabilang din dito, of course, yung DOST PTRI. Kung saan ay ito, ang ganda makita na yung traditional clothes ay maibahagi natin sa publiko and magkaroon tayo ng parang sariling twist. Ilagay natin siya sa ating mga modern clothes. Yan po ang tampok sa Cordilleran tradition styled in Philippine tropical fabrics mula po sa panguna ng DOST PTRI. Kung saan, 8 design house ang nagtanghal ng mga hinabing tela mula sa Cordillera at iba pang bahagi ng bansa sa runway ng Cordillera Threads of Innovation Fashion Show. Kung saan ito po isinagawa, itong fashion show bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-39 na Cordillera Month sa pakikipagtulungan din ng lalawigan ng Benguet at ng Cordillera Administrative Region. Kabilang sa mga itinampok na koleksyon ang mga gawa ng 8th Avenue Fashion House, Premier Fashion and Design Center, Kingsman, Avel, Bacudio, DBL Garments Trading, Exclusive Apparel by Olive Ang, Perudo, at ang linya ng uniformen ng mga 8th Avenue Fashion House, kung saan ang bawat piraso ay yari po sa Philippine Cotton at PTF na itinanim at hinabi ng mga magsasaka at mga hobby mula sa mga kabundukan. Alala ko noong naging guest natin si si director, si DOST PTRI director Leanyo. Yan naman po talaga ang nais po ipabatid sa publiko ng DOST PTRI. Ganun din sa paglulungsad natin ng Philippine Weaving Center na mailagay natin sa ating mga modern clothes ngayon yung mga traditional design, traditional na tela na meron po tayo dito sa ating bansa. Kasi 'di ba parang paulit-ulit natin ginekwento dito sa ating programa na marami pa rin po sa ating mga kababayan, of course, na they find it really expensive. Even ako rin naman, no, mga ka-friendly, na kapag talaga gusto natin makabili ng ating mga local products na talagang gawang handmade, purely handmade ng ating mga local artisan, mahal. Talagang mahal po talaga siya. Pero of course, hindi naman din makakailan na once na makabili tayo ng mga ganong klaseng mga produkto, talagang purely 100% yung ating support na napupunta sa ating mga local artisan. And dito nga po, sa runway na ibinahagi na sa atin ng DOST PTRI, parang may haling tulad natin siya sa mga uniforme ng ating masisipag na mga guro. Na or actually bukod naman sa ating mga guro, pwede rin po itong magamit ng mga magigiting na manggagawa dito rin, even public and private, actually lahat na mga manggagawa na pwede nga makasuot ng mga disenyong ito na ikinabit sa iba't ibang klase ng uniforme. Kaya naman yun naman din po ang malawakan or yung maganda na paghahatid or pagbabahagi sa atin na tuwing Monday, 'di ba nagsusuot po tayo ng mga Filipiniana. Na sana bukod pa doon sa every Monday na pagsusuot natin ng mga modern Filipiniana, barong or barong Tagalog. Sana matuloy natin ito ng iba pang araw, weekdays sa ating pang-araw-araw na ginagawa sa ating mga opisina.
Kaya yung parang kung napapansin nyo rin, may sinusuot akong color blue or parang white polo, tas color blue yung manggas niya. Yan po ay mula sa DOSCPTRI. Tapos yung manggas na yon, of course, itong parang yung pinaka-polo natin na color white ay purely, of course, gawa sa telang Pinoy. Tapos yung manggas niya ay parang nahabi na, hinabi ng ating mga local artisan. Kunyari sa isa sa Cordillera, pwede rin naman. Tapos kung may makikita rin po kayo ngayon ng mga tote bags, tapos yung ano, yung parang pocket nila, yun din, pwede rin yun gawa sa mga hinabi or yung, kasi yung talagang minamarket din natin, of course, yung iba't ibang mga design. Na kung saan yung mga disenyong po ito ay may kakibat ito, yung kakaiba at fruitfully, or yung mga parang ano bang tawag ito? Originated designs. Na meron po nakapaloob na talagang makasaysayang dahilan kung ano ang ibig sabihin ng mga disenyong ito. Kaya sana po no, yung mga binabahagi po sa atin ng mga fashion runway tulad po nito ng DOST na mula rin of course sa pangunan ng DOST-PTRI, sana po ipakasuportahan natin. And also yung kanilang mga market fair, trade fair, mga art fair, for sure po hindi mawawala dyan yung ating mga gawang Pinoy. Samantala, ito dumako naman tayo sa Commission sa Wikang Filipino. Kung saan ay kanina po, ay nagkaroon po sila ng kapihang wika. Kung saan para lang siyang conference actually na isa po itong medium para mapakinggan ng Commission sa Wikang Filipino yung ilan sa mga tanong ng publiko, ng mga media of course. At yung iba pang pwedeng nilang mga concerns no regarding sa patuloy nating pangangalaga sa wika natin dito po sa ating bansa. Ito po yung ginanap dito po sa Philippine Information Agency Auditorium. Kung saan isa po sa talagang tinalakay dito ni Chairman Taran, itong responsableng paggamit ng AI sa pangangalaga ng sariling wika na ito po'y panawagan din ng Komisyon sa Wikang Filipino. Di natin makakaila ano, na marawak na talaga yung nare-reach ng AI, ng artificial intelligence sa pamumuhay po ng mga Pilipino ngayon. Na even itong of course sa pangangalaga natin ng ating wika, eh masasabi natin meron ding pwedeng maitulong ang AI, pero of course hindi rin mawawalan na pwede rin itong ikasira sa the way we handle na and protect our own language. Kaya nanawagan po ang or nananawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa isang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI habang tinitiyak na mapapangalagaan at mabibigyan po natin ng makabuluhang espasyo ang ating wikang pambansa. Ang mahalagang advocacy ang ito ang naging pangunahing sentro dito sa Kapihang Wika na syempre sa mga bagong programa ng komisyon ay mapapatulong o matutulungan ito na hindi tayo mapag-iwanan of course sa sarili nating wika at sa patuloy din na agos ng makabagong teknolohiya. Ayon nga rin po sa KWF, ano, bagaman isang makapangyarihang instrumento ang AI, kung saan eh napakabilis na po ngayon of course na makakalap ng impormasyon gamit ang AI, eh hindi nito dapat palitan ang likas na talino at kakayahan ng bawat tao. Sa halip, ito'y maaari ding tingnan bilang isang kasangkapan na mas makakatulong mapabilis or mapagaan ang ginagawa ng bawat isa. Kaya sana po, no, suportahan po natin yung mga programa na
inilulunsad po, hindi lamang ng KWF, lahat po, of course, ng ating local government unit, ng ating mga government agencies, para mapagpatuloy ang agos nitong iba't iba nilang programa, mula rin, of course, sa tulong ng AI, nang hindi tayo tuluyang mapalitan ng AI. Kaya of course, maraming salamat din, no, sa KWF sa patuloy na pagsasagawa ng iba't iba pong programa para mas maprotektahan natin ang sariling wika at iba't ibang mga katutubong wika dito po sa ating bansa. Sila po ay mapapakinggan nyo dito sa Radyo Magazine every Thursday mula alauna

So ibig sabihin po, hindi namamatay, hindi nawawala yung ganito pong tradisyon sa patuloy or sa patuloy na pagpapanatili ng ating likas na talento pagdating sa pagluluto. So umpisa natin syempre. Balikan natin yung ilan sa mga masasarap na pagkaing Pinoy. Alam niyo ba, Frenny, itong alpahor? For sure, alam niyo yung alpahor. Pero hindi niyo lang, siguro tayo familiar sa napakalalim nitong termino na tulad nga nitong alpahor. Dahil ito po ay ang bilo-bilo. Yan. Napakasarap niyo na, no? Ang alpahor po ay pangunahing tumutukoy sa isang lutuin na may sago, na may gata, or gata ng niyog, may bilo-bilo at asukal. Yung iba naman, naglalagay pa ng saging, naglalagay pa ng kamote. Meron ding naglalagay ng langka. Actually, ano, yung alpahor or itong bilo-bilo, yung iba, di ba, meron tayong halo-halo in cold form. Siyempre, malamig. Tawag nga nila dito din, halo-halo na mainit. Kasi nga parang iba-iba siyang ingredients na meron. Tapos since yung halo-halo ay milky din siya dahil parang yung sabaw niya ay puti, eh ganun din itong alpahor o bilo-bilo. Pero mga ka-Frenny, no, for sure, merong iba-ibang version yung ating mga kababayan. Depende yan sa lugar, ano? Depende yan sa probinsya. Baka sa inyo, may isang sangkap ang wala, pero may iba kayong pwedeng alternatibong nilalagay. Eh, sa atin naman dito sa Metro Manila, ay kung ano naman ihain natin, yun yung ina-adapt natin. So, usually yan, tulad ng nabanggit ko kanina, ay meron tayong bilo-bilo, may sago, merong ube, o di kaya naman meron ding saging, meron ding kamote, merong langka. Yun naman ang nakakatuwa sa ating mga Pilipino ay tayo ay masyadong flexible or minsan talagang nag-a-adapt tayo sa kung anong pwedeng ihain sa atin or ano kayang mahalong tradisyon or kultura pagdating sa pagluluto na tayo rin ay open para ma-adapt yun at pwede rin nating masubukan na lutuin sa ating mga hapagkainan. At mula sa alpahor, ito meron pang isa. Kayo ba'y familiar sa Arroz a la Valenciana? Siguro mailalapit natin ito sa paella. Pero in Filipino term, ay ito ay Arroz a la Valenciana. Yung paella kasi sa, ano ba masayan, Mexico, di ba usually ay parang ito ay hipon, seafoods. Pero dito po sa ating bansa, ito po ay mostly ay meat talaga ng baboy o di kaya naman ng baka. Tapos meron po itong nilagang itlog. And hindi po ito parang normal na white rice, ano, ang ginagamit natin yung malagkit. Tayo namang mga Pinoy, ano, mahilig talaga sa malagkit, sa mga suman, sa mga kakanin. Kaya hindi na rin po bago sa ating panlasa itong Arroz a la Valenciana. Pero no, siguro aminin natin, ano, sa ilang probinsya na lamang ang gumagawa nito. Mostly sa mga special na araw o di kaya naman sa mga fiesta. At ang panghuli, ito, for sure, mas familiar tayo, yung bola-bola. Pero in other term naman, ito'y meatballs. So, usually, ano, ay for sure, nakikita natin ito sa mga siopaw. Pero meron din tayong sariling version yan, Filipino version na bola-bola. Siyempre, ito po'y gawa sa kanne ng baboy. Na kung saan hinuhugis, hinuhulma po natin itong bilog. Kaya nagiging kaya ang tawag sa kanya ay bola-bola. It's either pwede nyo po itong iprito, pwede nyong ilaga, or pwede nyong isama sa iba pa po ninyong putahe na pwedeng samaan, of course, ng bola-bola. Pwedeng may sabaw. Ayan. Usually, no, pwede natin ito makita sa sotanghon, sa miswa, yang bola-bola. Naku, ilan lamang yan, mga suggestion din naman yan, no, ngayong Nutrition Month. Na for sure, pwedeng maging paborito ng inyong mga chikiting, ng inyong mga miyembro, ng inyong pamilya at mga kaibigan. Mula dyan, ano, tayo unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon.

0: At syempre sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimbans, Frenny Sam Reyes, at Frenny Ron Esperanza. Ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Oras natin, ganap ng alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Siyempre pa, puno pa rin ang mga magagandang tugtugin at awitin ng ating palatuntunan. Kasama na dyan ang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos ang oras nating pagsasamahan ngayong Miyerkules 15 sa buwan ng Hulyo. Sweldo ng marami nating mga kababayan. Kahit anuman po ang inyong pinagkakaabalahan, ngayong hapon tuloy nyo lang yan. Pero pabayaan nyo lang kami dyan sa inyong background. At dyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Patuloy na nakakaapekto itong southwest monsoon habagat sa dulong hilagang bahagi ng Luzon. At dahil dyan, inaasahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Babala ng pag-asa na sa panahon ng malalakas na thunderstorms, posible pa rin ang flash floods at landslides, lalo sa mga mabababang lugar at paanan ng kabundukan. Samantala, dito po sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, mananaig pa rin ang mainit at malinsangang panahon sa maghapon. Subalit pagsapit ng hapon hanggang gabi, naasahan pa rin ang mga localized thunderstorms na posibleng magdulot ng bigla ang malalakas na buhos ng ulan, pagkulog at pagbugso ng hangin. Paalala ng pag-asa sa publiko na yung mga localized thunderstorms ay karaniwang mabilis mabuo, kaya mahalagang magdala ng payong o yung rain gear at umiwas sa mga bukas na lugar kapag nagsimula ng kumulog. Sa naitalang temperatura sa Science Garden sa Quezon City, umabot sa 33.9 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong hapon na itala dakong alas 2 kanina, habang 24.7 degrees Celsius ang pinakamababa kaninang alas 6 ng umaga. Lulubog ang araw, maya-maya lang, 6:29, at babalik po yan bukas ng umaga, 5:35 ng umaga nga. At para sa mga babiyahe, no, maglalayag, magsasaka, at yung mga may mga lakad. Payo po ng pag-asa, patuloy na subaybayan ang mga weather advisories nila, lalo kung may mga planong bumiyahe sa mga lugar na mas madalas tamaan ng malalakas na mga pag-ulan. Sa pagpapatuloy po ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

11 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Narito na ang ating balitaan sa ating Letters and Souvenirs. Mga nasawi sa nagdaang Super Typhoon Inday at Habagat, umakyat na sa 26, higit 1 milyong katao naman ang naapektuhan. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at ng pinaigting nitong Southwest Monsoon o yung Habagat. Dito nga po sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, hanggang alas 6 kaninang umaga, umakyat na sa 26 ang naiulat na namatay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa pagkalunod at landslide na dulot ng walang tigil na pagluhan nitong mga nakalipas na araw. Pinakamaraming naitalang namatay sa Sarangani na may 10, sinundan ng Lanao del Sur na may 7, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Bukidnon at Zamboanga, Sibugay at 1 sa Iloilo. Bukod sa mga nasawi, 9 naman ang naitalang sugatan habang 14 ang nananatiling nawawala. Patuloy pa rin biniberipika ng OCD ang lahat ng ulat upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga biktima. Sa lawak naman ang naging pinsala, mahigit 1 milyong Pilipino o halos 244,000 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng sama ng panahon. Sa bilang na ito, mahigit 22,000 individual ang nananatili pa rin sa 86 na evacuation centers sa iba't ibang rehiyon. Marami sa kanila ang hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa baha, pagguho ng lupa at pinsala sa mga kabahayan. Sa ulat ng OCD, 766 na bahay ang tuluyang nawasak habang 853 naman ang bahagyang napinsala. Patuloy ding sinusuri ng pamahalaan ang lawak ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Sa ngayon, tinatayang umabot na sa higit 16 milyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga kalsada, tulay at sakahan. Samantala, sinabi ng Office of Civil Defense na mahigit 73 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi na sa mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng food packs, emergency supplies, financial assistance at iba pang relief operations. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na mabilis na makararating ang tulong sa mga komunidad na nanatiling isolated dahil sa baha at landslide. Nananawagan din ang OCD sa publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather bulletin at advisories upang makaiwas sa mas malalaking panganib habang nagpapatuloy ang mga panahon ng tag-ulan.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Inflex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
8: OPLAN contra text scams.
7: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
16: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
16: Suave.
18: Learning from home, may hindi boring.
6: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
19: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang 6 ngayong hapon, ngayong gabi. Samantala, narito po ang pagpapatuloy ng ating balitaan sa ating letters and souvenirs. Naniniwala ang Malacañang na hindi magiging hadlang ang nalalapit na pagtalakay sa panukalang 2027 national budget at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maipasa ng Kongreso mga priority legislative measures ng administrasyon. Sa isang press briefing sa Malacañang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nananatiling optimistiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabibilis ang pag-aproba sa mga panukalang batas dahil ang mga ito niya ay direktang magbibigay ng benepisyo sa publiko. Ayon pa kay Castro, may ilang panukalang nasa Bicameral Conference Committee na kabilang ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa government assistance to students and teachers in private education o GASPE. Gayun din ang panukalang assistance to individuals in crisis situations o yung AIX Act. Nakapending din ang panukalang pagbabago sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, na ipadala na sa Malacañang ang enrolled copy ng Last Mile and Geographically Isolated Disadvantaged and Conflict Affected Areas Schools Act. Nasa Senado naman ang mga panukalang Presidential Merit Scholarship Program at Anti-Political Dynasty Act na kabilang din sa mga prioridad ng administrasyon. Hindi naman sinabi ni Castro kung tatalakay ng Pangulo ang mga naturang panukala sa kanyang State of the Nation Address sa 27 ng Hulyo. Anya, hindi niya nais pangunahan ang Pangulo. Kasabay nito, giniit ng palasyo na nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pamamahala sa kabila ng pagbabago ng resulta ng iba't ibang survey. Ayon kay Castro, hindi umano naapektuhan ng Pangulo kung tumaas man o bumaba ang kanyang approval o satisfaction ratings. Bagamat sinasaalang-alang pa rin ng administrasyon ang resulta ng mga survey upang malaman kung alin mga programang dapat pang paigtingin, sinabi ng palasyo na nananatiling trabaho at serbisyo publiko ang pangunahing prioridad ng Pangulo. Dagdag pa ni Castro, wala na rin magiging epekto sa personal na politika ng Pangulo ang mga survey dahil hindi na ito maaaring tumakbong muli sa pagkapangulo sa susunod na halalan.

0: letters and souvenirs.
1: Sa atin ba rin balitaan, pinag-aaralan ngayon ang pamahalaan ng mga posibleng hakbang upang matulungan ang mga sektor na direktang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito ang tiniyak ng Malacañang kasunod ng panibagong serye ng oil price adjustments na iniugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro Malinaw, ang direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang sektor na maiiwan habang naghahanap ang gobyerno ng balancing paraan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Castro na kasalukuyang pinag-aaralan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga posibleng assistance programs para sa mga sektor na higit na naapektuhan ng pagtaas ng gasto sa transportasyon at operasyon. Kabilang din sa nire-review ang panawagan ng transport group na Pasang Mazda na ibalik ang karagdagang pisong minimum fare increase na pansamantalang sinuspindi noong Marso. Ayon sa Palasyo, mahalagang timbangin ang kapakanan ng mga public utility drivers at operators na direktang apektado ng pagtaas ng diesel at gasolina, habang sinasaalang-alang din ang kakayanan ng publiko na makayanan ang karagdagang pasahe. Wala pang nilalabas na pinal na desisyon ng pamahalaan ukol sa kahilingang ito. Samantala, sinabi rin ni Castro na pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng epekto sa Pilipinas ng bagong hakbang ng Estados Unidos laban sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos ipahayag ng US State Department na pinag-aaralan ang iba't ibang hakbang laban sa ICC, kabilang ang travel restrictions, sanctions at iba pang diplomatic measures. Ayon sa Palasyo, sinusuri ng pamahalaan kung magkakaroon ito ng anumang implikasyon sa pagpapatupad ng mga batas sa Pilipinas at sa umiiral na relasyon ng bansa sa international community. Meron na po tayong 32 and a half minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Tayo magbibigay daan muna sa ilan pang paalala mula po sa ating himpilan.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Pilipinas.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
18: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Dagling kaalaman.
16: Isa sa madalas na pinoproblema ng mga tao ay ang irregular na oras ng pagtulog dala ng iba't ibang dahilan. Isa sa mga dahilan na ito ay ang trabaho, lalo na ang mga taong nagtatrabaho sa gabi at tulog sa umaga. Ayon sa isang sleep expert, kayang i-train ang sarili sa pagtulog. Payo nito na ang mga taong kailangang magtrabaho sa gabi ay dapat nasanayin ang kanilang sarili na matulog sa umaga. Makatutulong din kung regular ang oras ng pagtulog, maaring dagdagan o bawasan ng isang oras ang diferensya sa oras ng pagtulog. Makabubuti rin na bawasan ang paggawa ng ibang bagay sa loob ng kwarto, katulad ng panonood ng TV o paggamit ng gadget kapag oras na ng tulog. Kalimutan na din ang mga nangyari sa buong araw pagdating ng gabi at isipin na kailangang matulog upang ma-recharge na gaya ng baterya.
7: Dagling kaalaman.

Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Samantala sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan dito po sa Letters and Souvenirs. Bilang bahagi ng mas pinaigting na programa sa school safety, opisyal na inilunsad ng Department of Education ang pilot implementation ng active threat simulation drills sa mga pampublikong paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan ni Education Secretary Sanay Angara ang paglulunsad ng programa sa Manila Science High School kasabay ng National Safe School Summit and Safety Drill, kung saan aktual na isinagawa ang lockout, lockdown at evacuation exercises sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of the Interior and local government at mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Angara, layon ng programa na ihanda hindi lamang ang mga guro kundi maging ang mga estudyante at iba pang school personnel sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng aktibong banta sa loob ng paaralan. Binigyan din ng kalihim na hindi na maaaring baliwalain ang mga insidente na may kaugnayan sa kaharasan sa mga paaralan, kaya kinakailangan ng mas sistematiko at organisadong paghahanda. Anya, hindi lamang responsibilidad ng DepEd ang pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan. Mahalagaan niyang makiisa mga magulang, pamilya, local government units, law enforcement agencies at maging ang pribadong sektor upang matiyak na nananatiling ligtas ang bawat campus. Sa sinagawang simulation, sinanay ang mga estudyante at guro kung paano kikilos kapag hindi naligtas ang agarang paglikas. Kabilang sa mga sinagawang hakbang ang agarang pagsasara at pagbabarikada ng mga pintuan ng silid-aralan, pagpatay ng ilaw, pagsasilent ng mga cellphone at pananatiling hindi nakikita hanggang hindi deklaradong ligtas na ang lugar ng mga otoridad. Matapos namang ma-neutralize ang simulated threats, saka lamang inilikas sa mga kalahok patungo sa tinakdang reunification areas. Inatasan din ni Angara lahat ng pampublikong paaralan na bumuo ng kanilang Active Threat Response Plan na naaayon sa sitwasyon at lokasyon ng kanilang paaralan sa halip na gumamit lamang ng iisang standard procedure. Sa sinagawang summit, tilalakay rin ang contingency planning, psychological first aid, cyber safety, learner protection at mga posibilidad o yung posibleng mapagkukunan ng pondo para sa karagdagang CCTV cameras at iba pang security equipment. Ayon sa DepEd, ang programa ay bahagi ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pang paigtingin ang kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng ilang insidente ng karahasan sa mga campus nitong mga nakalipas na linggo. Naniniwala ang kagawaran ang regular na pagsasanay ay makatutulong upang maging mabilis, organisado at maayos ang pagtugon sa aling magkaroon ng tunay na emergency.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
13: Secret, baka agawin mo.
14: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
13: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
15: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
13: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
12: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
15: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
13: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: I-extend natin ang bonding online.

0: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Iya, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.

0: usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa dulong bahagi nito dito sa Radyo Magazine. At sa ating huling balita, bahagyang nakabawi, itong halaga po ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules. Yan ay matapos lumabas ang mas mahinang inflation sa Estados Unidos na nagpabawas sa pangamba ng panibagong pagtataas ng interest rates ng U.S. Federal Reserve. Nagsara ang piso sa 61.686 kada dolyar. Mas malakas po yan, no? Ng 2.4 centavos kumpara sa 61.71 kahapon, araw ng Martes, na halos umabot nga sa pinakamahinang antas nito sa kasaysayan. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, humina ang dolyar laban sa iba pang pangunahing salapi matapos lumabas ang mas magandang inflation data sa Estados Unidos, dahilan upang mabawasan yung posibilidad ng isa pang 0.25 percentage point na rate hike ng Federal Reserve sa December 2026. Dagdag pa ni Ricafort, nakatulong din sa pag-angat ng piso ang paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko na iwasan ang paggamit ng foreign exchange derivatives para sa espekulasyon. Nilinaw ng BSP na dapat gamitin lamang ang mga naturang transaksyon para sa lehitimong layunin gaya ng pag-hedge ng investments at hindi para kumita sa pabago-bagong galaw ng palitan ng salapi. At sa pamamagitan po ng awiting nasa ating background, tayo po'y magpapaalam pansamantala. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you very much kay Marinela. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Thank you rin kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang kahapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Prosecution pati ng defense tsaka lang magbobotohan ang Senate Impeachment Court. At yan muna ang latest mula rito sa Senado sa panig ng defense team para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Mga kababayan, dito po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-anim na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
11: Sa Lunes, abangan natin ang pagpapatuloy ng oral arguments kaugnay sa motion ng prosecution na buksan ang BIR box.
10: Sa Martes naman, inaasahan ang pagharap ng huling testigo ng prosecution para sa Article 4 na si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
11: Kami po ang iyong mga lingkod.
10: Ako po si Jamie Quinto.
11: Nords Maguindanao.
10: Kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli po.
9: Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
17: To, sa harap yan ang pagsusuri sa 2027 National Expenditure Program.
18: Kaugnay niyan, binigyang diin din ang nararapat na nakatugma ang mga panukalang gastusin sa pambansang plano at para sa mataas na pampublikong benepisyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
19: Matiyak na mapupunta sa mga programang pakikinabangan ng taong bayan. Iyan ang target ng pamahalaan hinggil sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kaya para masigurong mailalatag ng maayos ang pambansang pondo, tuloy ang pagsusuri ng gobyerno dito. Katunayan, nagkaroon ng pulong ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto para repasuhin ang 2027 National Budget. Sabi ni Recto, ang mga panukalang gastusin ng pamahalaan ay dapat na nakaayon sa pambansang plano at magbigay ng mataas na pampublikong benepisyo. Ipinaalala rin niya sa mga ahensya ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Umaasa anya ang Pangulo na ang National Expenditure Program o NEP na binabalangkas ng DBM ay masusing mahihimay at mapag-aaralan. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sina DepEd Secretary Sonia Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Tiu Laurel, DOLE Secretary Francis Tolentino at DOE Secretary Sharon Garin kasama ang iba pang opisyal ng DPWH, DOTR at DOH. Noong July 10 mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa cabinet meeting kung saan natalakay at naaprubahan ang 2027 NEP na iprinisinta ng DBM. Ang NEP ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan na nagsisilbing batayan ng Kongreso sa pagbabalangkas ng General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act kapag nilagdaan ng Pangulo. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 ng DBM na inilabas noong June 25, target ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng gross domestic product at mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Kenneth, pasyente para sa bayan.
18: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng isang irrigation project sa Tarlac na makatutulong hindi lang sa patubig sa sakahan maging sa paglikha ng kuryente sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
1: Sa ulan, umaasa ang palayan ng magsasaka na si Alberto sa barangay Maamot sa Nosé, Tarlac. Kaya maliit na nga ang ani, malaki pa ang gastos para makapagpatubig.
14: Sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalikit po ng gastos.
1: Pero maiibsa na ang hirap na pinapasa ng mga magsasaka gaya ni Alberto. Ipinag-utos na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay ng irigasyon sa 34,000 ektaryang mga sakahan sa gitnang Luzon. Kumpleto na ang halos kalahati ng proyekto.
20: Ang gagawin natin, ito na lang yung high dam natin. Pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila.
14: So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po.
1: Tiniyak naman ng National Irrigation Administration ang mabilis at maayos sa paggawa ng irigasyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, kundi magpapataas din sa produksyon ng pagkain.
21: Nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na kontraktor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, yan ang food security. Yan kailangan ng food security, irrigasyon, di ba?
1: Inaasahang makapaglilikhari ng 43.5 megawatts ng malinis na kuryente ang irrigasyon na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Central Luzon. Clayzel Pardilla para sa bayan.
18: Muling sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaan ng mga hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga tsuper, pasahero, maging sa mga consumer. Nagbabalik si Clayzel Pardilla.
1: Panibagong serye na naman ng mga pag-atake ang pinakawala ng Amerika at Iran kasunod ang napigong peace deal ng dalawang bansa. Ang epekto niyan, dagdag presyo sa produktong petrolyo matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng langis. Ngayong araw, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang higit kumulang 2 hanggang halos 5 pisong aumento sa presyo ng diesel at gas. Sa pula naman dyan ang mga tsuper.
22: Hindi na nga ako makapagpadala ng mais na isasawa ko eh. Puro dati papadala ako ng 900, ngayon 600 na lang.
1: Muling umapela ang grupong pasang Mazda na ipatupad na ang pisong dagdag pasahe o provisional fare increase na una nang sinuspende noong Marso.
23: Laki ng epekto po, laki ng bawas ng kita namin. Dapat po, kahit peso yan, makakadagdag din yan sa kita.
1: Panawagan naman ng ilang pasahero.
24: Wag ko muna po, katulad po sa akin, nag-commute lang po ako. Minsan po nag-short ako ng pamasahe.
1: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panibagong epekto ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipinag-utos din ng Presidente na balansehin ang posibleng epekto ng hirit na taas singil sa pasahe sa mga tsuper at consumer. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na tingnan ang mga tulong na maaring ibigay sa mga apektado ng mahal na presyo ng petrolyo.
25: Kapag tumaas ang presyo ng
0: pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan.
1: Kaya ng Energy Department, posibleng sa katapusan pa ng 2026 maramdaman ang tuluyang paghupa sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Clay Zalto Ardilia, para sa Bayan.
18: Bagamat walang humarap na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa naman ng oral arguments para sa hiling na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Para sa iba pang mga naging kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
2: Ay sinimulan na ng impeachment court ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay sinagawa ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang pangulo. Gayun din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manases Mans Carpio. Sa Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno kumatawan sa prosekusyon habang si Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ayon kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadla ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Anya, direktang may kaugnayan ng mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ni Duterte na manatili bilang vice-presidente. Dagdag pa ni Diokno, mahalagang masuri ang mga record para matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. Sa panig naman ng depensa, hiniling ni Powa na ibasurang motion ng prosekusyon. Ayon sa kanya, may mga valid ang isang subpoena, dapat ito ay matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ng prosekusyon ang argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling ng kanilang panig. Ang kidyoknong layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan kaya mahalaga ang pagkuha sa mga record nito. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payaga makalok sa impeachment trials na Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuno rin ni Padilla ang paglilunsad ng NBI ng investigasyon sa umuni anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Dire Cayetano. Gwenel Tahani Cayetano ang umano'y chilling effects sa mga senador ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang Marites accusation ang mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga isyong muling nabanggit ang SEA Games squadron na nagkakalaga ng 50 million pesos. Paniwanag ni Cayetano nung pinondohan ang nasabing proyekto. Anya, hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ng NBI na huwag nang i-anunsyo mga ganitong investigasyon dahil maaari umanong maka-apekto sa integridad impeachment court. Samantala, pinuno rin ni Senator Judge Pia Cayetano umunoy pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Ipinakita naman sa impeachment court ang video ng panayam kay NBI Director Melvin Matibag kung saan inanunsyo nito ang pag-imbestiga sa umunoy anomalya sa 2019 SEA Games. Ayos nakatakdang pagdesisyon na ng impeachment court sa Lunes, July 20, yung hinihiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayos.
18: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawa ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
19: Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosecution sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bisyo sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basehan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker?
0: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
19: Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang, lalo't isang presidente ang pinatutungkulan, kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng Vice Presidente.
0: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Ulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
19: Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng Vice Presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anya'y malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo.
0: Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
19: Kenneth, pasyente para sa bayan.
17: Walang kondisyon medikal. Ito ang naging resulta ng isinagawang medical examination ng Philippine General Hospital kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil dito, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory para doon ikulong. Inangulat ni Carlo Candelaria.
3: Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta sakay ng coaster ng PNP. Nakasuot ng bulletproof vest at naka-wheelchair ang senador nang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pagdinig kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder dahil umano sa hindi niya idineklarang campaign donations. Kasama rin niyang dumalo sa hearing ang mga kapwa-akusado na sina dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na mga umano'y nag-donate ng pera kay Marcoleta. Binasahan na ng sakdal sina Defensor, Espiritu at Viray at lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Si Marcoleta naman ay hindi pa na-arraign dahil nakabinbin pa ang kanyang motion to quash o hiling na ibasura ang kaso. Samantala, isinailalim din sa pagdinig ang medical findings ni Marcoleta. Humarap sa korte si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi na nagpaliwanag ng isinagawang medical exam sa senador. Lumalabas na walang kondisyong medikal si Marcoleta na nangangailangan ng patuloy na pagka-confine sa ospital, pero inirekomendang i-isolate ang senador dahil sa kondisyon nito. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustudiya ni Marcoleta patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Agad namang tumalima dyan ang PNP.
4: So today, may order yung 30 Vision, no? That commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon at BGMP can provide that.
3: Magmula nang dumating hanggang sa umalis sa Sandigan Bayan ay hindi na nagbigay ng pahayag si Marcoleta.
5: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa August 10 ang pre-trial sa kaso ng tatlong kapwa-akusado ni Senador Marcoleta. Sa ngayon, mananatili muna silang apat sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
18: Samantala, napansin ng mga residente sa Maynila ang malaking pagbabago lalo na itong nakalipas na pananalasa ng habagat at bagyong Inday. Ito ay dahil wala ng pagbaha sa kabila ng malakas na pag-ulan. At isa na itinuturing susi dyan ay ang epektibong pumping stations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
10: Ito ang nakita natin. Isang taon niyang ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF. Tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Faura, magbabaha sa Calaw, magbabaha sa lahat yan, Magate, kasi hindi gumagana eh.
8: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi ito hinayaan ng DPWH at agad nilang tinanggal ang sandamakmak na basura at putik na dahilan kung bakit nasira ang pumping station. Gumawa rin ang paraan ng DPWH para makonekta ang Padre Faura Pumping Station sa Meralco, katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
10: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
8: Samantala, ang Abad at Remedios Pumping Station sa kabaan ng Roas Boulevard, parehas na rin gumagana. Sinigurado naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station para hindi na ito muling masira. Ayon sa ilang residente, mabilis nang humuhupa ang tubig baha sa kanilang lugar, lalo na sa tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Maynila, gaya ng nagdaang habagat at bagyong Inday. Si Adelina, matagal ng residente at nagwawali sa may kahabaan ng Taft Avenue, kapansin-pansin niya nitong nagdaang mga pag-ulan sa lungsod ang malaking pagbabago.
11: Dati actually sir, nung nagbagyo-bagyo yung nakaraang mga taon, umabot dito, pag lumusong tagan, nung Inday, wala nang bahak na.
8: Pero bilang isang tagalinis para mapanatili ang kalinisan sa komunidad, hindi pa rin anya tumitigil ang ilang residente sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, dahilan para maipon sa drainage system lalo na kapag umuulan.
11: Kahit kami nagwawalis kami sa mga gilid ng drainage. Yung iba, puno na ng mga basura.
8: Kaya hiling ng DPWH sa publiko ang maging disiplinado sa pagtatapo ng basura dahil mababaliwala ang mga proyekto kontra baha kung walang kooperasyon ng ating mga kababayan.
25: Pag
5: Patuloy namang tinitiyak ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan na fully operational na mga pumping station sa loob at labas ng Metro Manila, lalo na sa mga flood-prone areas ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa Bayan.
18: Mayorya ng mga Pinoy ay sinabing dapat maging prioridad ang modernization ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Muli namang lalahok ang Philippine Air Force sa isang pagsasanay sa Australia kung saan dati na silang tinawag na rockstar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Dumating na sa Darwin, Australia ang apat na FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force para ito sa paglahok ng PAF sa Exercise Pitch Black 2026 na gagawin sa Northern Australia mula July 17 hanggang August 7. 200 tauhan ng PAF ang bubuo sa contingent ng Pilipinas.
12: Sincerely thank the Royal Australian Air Force for the assistance and the very warm welcome for us here in Darwin.
9: Ito ang ikalawang beses na sumali ang PAF sa Pitch Black na mayroong 21 bansang kalahok at isinasagawa kada 2 taon. Tampok ang air combat exercises sa panguna ng Royal Australian Air Force. Noong 2024, tinawag na rockstar ang PAF sa kanilang unang paglahok sa Pitch Black.
13: The exercise provides a valuable platform for enhancing interoperability, strengthening operational readiness, and deepening defense cooperation through complex tactical flying missions and integrated multinational training.
9: Prioridad naman ng mga Pilipino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Base ito sa Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29 na may 1,200 respondents at kinomisyon ng Strat-Based Institute. Nang tanungin ang mga respondent, 45% ang may first choice sa AFP at PCG modernization, habang second choice ang pagpapalakas sa alyansa at partnership sa iba pang mga bansa. Samantala, iniulat ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na idineliver na sa Clark, Pampanga ang $80 million ng critical defense equipment mula Estados Unidos na nagpapalakas sa alyansa ng Amerika at Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
18: Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa 5 pang nawawalang individual sa Jose Abad Santos, Davao Occidental dahil sa pagbaha. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
15: Apat na bangkay ang narecover ng otoridad sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos ang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, unang natagpuan ang 2 bata at 1 matanda na pawang miyembro ng iisang pamilya. Kasunod na natagpuan ang 1 pang bangkay. Base sa inisyal na ulat, nasa 4 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na kinabibilangan ng 10 individual. Bukod sa mga nasawi, 1 ang sugatan at 5 pa ang nananatiling nawawala. Naninirahan sa tabi ng sapa ang mga pamilyang biktima na naabutan ang pagragasa ng tubig baha.
16: So, ang kwento po noon is yung family na yun po is magi-dinner po. After the dinner, we'll immediately evacuate po sana na since hindi nila na-foresee na lalakas po pala bigla yung baha. That's why po, napangay po talaga sila ng baha.
15: Nilinaw naman ang opisyal na bago pa mangyaring insidente, nagpalabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan na magsagawa na ng forced evacuation dahil sa lakas ng ulan at sa peligro ng kanilang tinitirhan. Patuloy ay sinasagawang search and rescue operation ng lokal na pamahalaan para sa mga nawawala. Nagpapasalamat din ng lokal na pamahalaan sa pagtulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o BFP at mga tauhan mula sa karatig na munisipyo.
16: They're working hand in hand po talaga to immediately have the search and rescue operation po since we cannot definitely have or verify exact location kung saan matatagpuan po yung mga natangay na mga tao.
15: Sa ngayon, bukod sa paghahanap sa sapa, nagsasagawa na rin ng operasyon sa karagatan na karugtong ng sapa. Nananawagan din sila sa mga residente sa baybayin dagat na maging mapagmatsyag dahil maaari silang makatulong sa paghahanap sa mga nawawala. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
17: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources sa mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Kabilang sa mga inisyatiba ang mas mahigpit na solid waste management, reforestation at responsabling pamahala sa pagmimina. Inangulat ni Elijah Canlax.
6: Naglatag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga konkretong hakbang para sa climate change adaptation sa bansa, kabilang ang mas pinaigting na solid waste management, reforestation at responsible mining policies. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat mababa sa 1% ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, kabilang pa rin ang bansa sa mga pinaka-vulnerable sa matitinding kalamidad. Sa isyu ng solid waste, nagbabala ang kalihim na kailangang pairalin ang disiplina ng publiko upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga katubigan.
7: Alam nyo, masakit man aminin, tayo po mga Pilipino sa mundo, kinikilala po mga malilinis na tao, pero nakikita po natin ng amount of litter na nakikita po natin na umaabot po sa ating mga katubigan, siyempre nagagaling sa mga tao to. So, kailangan paalalahanan natin lahat ng tao.
6: Dagdag pa niya.
7: We welcome anything that will lessen the amount of waste na magkakalikage o mapupunta sa lansangan o sa mga katubigan. Kaya lang, ang punot dulo po is kahit ano pang material yan, kung maayos po ang pagtatapon natin, hindi po tayo magkakaproblema na hinaharap natin ngayon.
6: Kaugnay ng proteksyon sa mga high risks na komunidad, ipinaliwanag din ng kalihim na patuloy na gumagamit ang ahensya ng Geohazard Maps mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB upang gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa ligtas na relokasyon at maagang paglikas tuwing may kalamidad. Samantala, upang matugunan naman ang mga pinsalang dulot ng deforestation at quarrying, isinusulong ng DENR ang pangmatagalang rehabilitasyon sa pamamagitan ng National Greening Program o NGP na nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal na people's organization. Ayon kay Secretary Cuna, hindi lang ito hakbang para sa isang lunti ang kinabukasan, kundi tulay rin para sa malinis na pangkabuhayan.
7: Ito pong National Drilling Program, hindi lang po reforestation itong proyektong ito, itong programa na ito, pero job generation din. So, ang kinukuha po natin sa isang lugar ay mga members ng mga people's organization sa lugar. Magsisimula po yan sa seedling production. So gagawa muna yung seedling, magpuproduce muna ng mga seeds, tapos siyempre magtatanim, and then may maintenance and protection po yan. So that's a 3-year program. Ang challenge namin is after the 3 years, we have to ensure na naalagaan pa rin at namomonitor pa rin yung mga tinanim.
6: Bukod dito, nakatutok din ngayon ang kalihim sa Responsible Mining Regulation kung saan nakikipagtulungan ang DENR sa iba't ibang lokal na rehiyon upang magtayo ng one-stop shops na gagabay sa mga small-scale miners. Elijah Canlas para sa Bayan.
18: Dadala ng maaraw at tuyong panahon ang high pressure area sa North Pacific. Dala ng HPA ang mas maaliwalas sa panahon sa Luzon. Ayon sa PAGASA, mahina rin ang epekto ng habagat hanggang this weekend. Wala na rin tayong binabantayang sirkulasyon na nakakaapekto sa ating bansa. Magpapatuloy po ang generally fair weather conditions sa kabilang na rin dito sa Metro Manila at buong Luzon. Makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang Luzon, particular sa Ilocos Norte, Batanes at sa Babuyan Islands sa North Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ng good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pagulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
17: At susunod, Philippine National Police, pinaigting pangkampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness.
18: At aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: sa harap ng sambayanan. Subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nananatiling tiwalang House Prosecution Panel sa naging testimonya ng dalawang naunang testigong humarap sa impeachment court. Kaya't nagdesisyon na ang prosecution na hindi na ipatatawag ang anim pang testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
1: Dayan, matapos kayo naging oral argument sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team, nagkaroon ng pagpapasya ang prosekusyon na huwag namang ipresenta yung anim pa nilang testigo na nakasaad doon sa kanilang pre-trial order na related doon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Sa naging anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro, kinonsidera ng prosekusyon ang pagtatanggal kina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City noong kasagsagan ng demolisyon doon. Kapwa journalist na sina Mikhail Flores at Bones Magsambol na present doon sa online press ko ni VP Sara kung saan siya umano nagbitiw ng pagbabanta. Isang psychiatrist para sana patunayan yung estado ng pag-iisip ng bise noong sinabi niya yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, mga miyembro ng pamilya ng biktima ng alleged threats at yung kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Narito yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luistro hinggil sa kanilang naging motion ng kanilang panig.
2: The intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges. Neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side.
1: Kumpiyansa na rin kasi ang prosecution panel sa naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung at NBI Barn Director Attorney Jeremy Lotok na nagpatunay doon sa authentication ng video ni VP Duterte mula sa kanyang 2024 online press conference. Kaya't hindi na rin kakailanganin pa nila yung karagdagang testimonya para sa Article 4 para makapagpatuloy na rin sa iba pang articles of impeachment. Sa ginanap namang oral argument, sabi kanina ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na nanguna sa panig ng prosecution, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Narito naman ang kanyang pahayag.
3: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
1: Lumalabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council na isinumites sa House Committee on Justice na yung financial activities ni VP Duterte ay nag-increase significantly simula noong maupo siya bilang Vice Mayor noong 2007 sa Davao City na tinatayang nasa 208.15 million pesos. Sabi ng prosecution panel, sapat na ito para maging batayan ng pagpapahintulot na mabuksan itong BIR box para malaman at mabusisi yung nilalaman nito kontra doon sa sinasabi ng depensa na irrelevant ito. Diane, sabi ni si NBI Director Melvin Matibag na yung magiging huling testigo ng prosecution panel para dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte ay yung usapin ng umano'y grave threats. Habang padadalhan naman ng subpoena ng Senate's Impeachment Court yung kanilang mga susunod na testigo para naman dito sa Article 1 o yung usapin ng confidential funds. Kasama rito sina Marivic Pareha, Director of the House Legislative Archives, Violeta Constantino, Nenita Pusano at Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines. Dayan, sabi nga kanina ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors, lahat ng sobra ay masama. Kaya nararapat lamang na mag-proceed na ang prosecution panel sa susunod na articles of impeachment laban sa vice-presidente. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad. Tiwala ang Malacanang na makalulusot sa Kongreso at maisa sa batas ang walong priority bills na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng palasyo, nararapat lamang na maisabatas ang mga ito dahil nakaangkla ito sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan, kabilang ang pagtatag sa National Center for Geriatric Health Act, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at Anti-Political Dynasty Law.
4: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness para maprotektahan ang mga estudyante mula sa mga krimen, online exploitation, misinformation at radicalization. Ay kay PNP Chief General Jose Melenzo Nartatas Jr., ang crime prevention ay nagsisimula sa kamalayan. Kaya naman sa murang edad pa lang ay dapat turuan na mga bata na tukuyin ang mga posibleng banta sa kanilang seguridad at maging responsable sa kanilang mga aksyon. Kasunod nito, inatasan ng hepe ang kanilang police units na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local stakeholders para sa pinaigting na information campaign sa cyber safety, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-online scams at responsableng paggamit sa social media.
0: Para mas maihanda mga estudyante, guro at school personnel sa mga dapat at hindi dapat gawin sakali magkaroon ng shooting or school shooting incident. Isang senaryo na may kunwaring active shooting sa isang paaralan sa Maynila ang isidekawa bilang bahagi ng security at safety drills sa pangunguna ng Department of Education. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
6: Ito ang nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAP tsaka sa all the way hanggang Pio Campo.
4: Samantala, lumalalim pa ang investigasyon sa pamaril na ikinasawi ng isang tsuper sa Muntinlupa City matapos maibnay ng isang aktibong pulis sa kaso. Lumutang sa investigasyon na pangungutong ang naging ugat ng krimen. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
7: Dumatay nila yung tatay ko. Walang kalaban na uban. Pinarin nila ng patalikod. Ayup sila.
8: Hinagpis sa poot ang nararamdaman ng mga kaanak ng pumanaw na tsuper. Nambarilin umano ng tauhan ng isang pulis ang kanilang padre de pamilya sa isang terminal ng jeep sa Muntinlupa City noong June 7. Batay sa impormasyon mula sa National Police Commission o NAPOLCOM, pangungutong ang naging ugat ng pamamaslang sa biktima na kinilalang si Michael Ferrer. 45 piso ang sinisingil umano ng suspect na si Police Executive Master Sergeant Edwin Figueroa sa bawat biyahe na nasa 70-80 mga jeep. Apat na tauhan ni Figueroa ang pumepweso at nangongolekta ng pera sa dalawang terminal ng jeep sa Muntinlupa.
9: Kung hindi ka magbabayad ng butaw sa kanya, hindi ka talaga makakapila doon, so wala kang kikitain.
10: Siya po yung nagpursige na mabuhuyin po yung grupo namin para paglabanan po yung anomalya po na ginagawa. Kasi lahat po kami binantaan, pati ako binantaan din po. Naku, hindi kami titigil, uubusin nila kami.
11: Kasi doon po sa meeting nila, hindi po talaga laging maganda yung meeting. Tapos nung nag-walk out po si Edwin Figueroa, nagka-anuan po sila, titindigan po siya ng masama para daw po siyang papatayin.
8: Batay sa investigasyon ng otoridad, sasakyan ni Figueroa ang ginamit ng gunman.
12: Gusto ko po sana mangyari, makulong po siya.
8: Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, 2022 na magsimulang mangoto ang suspect at ngayon ay nagmamay-ari ng 50 unit ng jeep at 2 condo units. Magsasagawa ng lifestyle check ang NAPOLCOM kay Figueroa. Maharap ang suspect sa kasong murder habang hiwalay ng reklamong administratibo ang iahain ng NAPOLCOM.
13: Lahat po ng tumatanggap ng kotong sa jeepney driver, kapag nalaman po namin, tatanggalin po namin sila sa serbisyo. Magsumbong lang po kayo dito. Maglakas loob po kayo. In the same way na inuubos namin ang lahat ng tiwaling pulis, inihikayat ko po ang taong bayan na tulungan po kami sa pamamagitan ng pagsumbong sa amin dito.
0: Vel Custodio, para sa bayan.
4: Samantala, nakatanggap ang Department of Transportation ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit matapos isagawa ang review sa consolidated financial statements ng DOTR para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama, wasto at kumpleto ang financial statements ng ahensya batay sa rules, regulations and standards ng COA. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon na lang muli nakatanggap ang DOTR ng unmodified opinion mula sa COA sa ilalim ng paumuno ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagsisilbi din itong patunay na sumusunod ang ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking napupunta sa tamang proyekto na mapakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang bawat sentimo ng pondo ng bayan. Pinagtibay na ng Justice Department at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kasunduan para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa RIDO-related criminal cases. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
14: Lumagda ng kasunduan ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa mga RIDO-related criminal cases. Layo nitong pag-aralan at gumawa ng pamamaraan paano may sasama ang mga local peace agreements sa mga criminal cases nang hindi nababawasan ang prosecutorial discretion o judicial independence. Mula 2023 hanggang Abril ngayon taon, aabot sa 161 ang na-monitor ng mga community-based conflicts-related incident o RIDO na patuloy pa rin banta sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at iba pang mga lugar. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kalimitang away sa lupa, politika, dangal ng pamilya o kaya krimen ang pinagmumulan ng mga RIDO. Anya, walang pag-unlad sa mga lugar na may karahasan at kinakailangan ng whole of government approach para malutas ang mga ito.
15: This chronic conflict undermines governance, stalls economic development, and deprives our citizens of stability. Resolving community-based conflict is not simply a peace and order problem. It is fundamental to governance, development, and justice.
14: Para naman kay Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento, hindi lamang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa mga hidwaan. Makakamit ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng tiwala at pagpapalakas sa samahan sa pagitan ng mga mamamayan kapag nagkasundo ang mga nasa komunidad.
16: We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build together.
14: Inaasahan na sa loob ng 45 araw ay magsusumite ang technical working group ng kanilang report at rekomendasyon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas o pagbaba ng kanyang satisfaction rating sa mga survey kasunod ng pag-angat ng kanyang resulta sa pinakahuling poll. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pagtatrabaho at sa paghati ng mga kinakailangang serbisyo sa publiko sa halip na sa mga numero ng survey. Hindi rin ito batayan ng Pangulo sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Gayun

0: So, trabaho lang po ang Pangulo.
1: Inilabas na ang mga gabay para sa pagkakaloob ng 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawanin ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Secretary Gerald Handa ng Organizations and Systems Improvement Groups ng Department of Budget and Management, layunin ng PBB na kilalanin ang mga ahensyang nakatupad sa kanilang mga target, nakapagbigay ng maayos na serbisyo sa publiko at nakagamit ng wastong pondo ng pamahalaan. Sisimulan ang pagpapalabas ng 2024 performance-based bonus mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon.
2: Inaasahan niyo po na ang EO61 Technical Working Group, kabilang po ang DBM, ay magpoproseso po ng maayos at mabilis ang 2024 PBB para po bago matapos ang taon ay maibigay na po ito sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan.
1: Ibinida ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang kanilang mga programang may kinalaman sa paggamit ng artificial intelligence at teknolohiya para sa pagpapaunlad ng Wikang Pilipino at maging ng katutubong wika. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Ibinahagi ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF ang mga programa at proyektong nailunsad nito sa unang semestre ng taon. Ang tema ng talakayan sa ginanap na kapihang wika ay Wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
4: Bilang pundasyon ng ating kulturang pagkakilala, ang ating mga wika ay nangangailangan ng patuloy na kanina. Ang semestral na pag-uulat na ito ay nagtatampo sa mga pagsulong ng ating nakami at sa mga hamon na dapat nating sama-sama harapin.
3: Itinampok din ng ahensya ang kauna-unahan nitong radio program na Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, ang KWF Dixie Mobile Application at ang Atlas ng Mga Wika ng Pilipinas, kasamang iba't ibang publikasyon, ortografiya at mga sangguniang pangwika. Tinalakay rin ng komisyon ang kahalagahan ng RA 1106 o Filipino Sign Language Act na layong mapalawak ang akses sa impormasyon at mga serbisyo para sa mga kababayan nating kabilang sa deaf community bilang bahagi ng pagsulong sa mas inklusibong komunikasyon.
5: RA 1106 at mula noon ay naging katuwang na at lead agency na nagpapatupad dito ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino sapagkat kinukonsidera ng batas na ito ay isang linguistic community at hindi ito isang kapansanan.
3: Ayon kay KWF Chairperson Attorney Marites A. Barrios Taran, hindi dapat katakutan ng artificial intelligence. Sa halip, dapat itong gamitin bilang kasangkapan para mas mapaunlad ang wikang Pilipino at mga katutubong wika, lalo na sa pagpapalawak ng impormasyon at edukasyon.
6: Mayroon po tayong 40 nangangalit ng wika. Ang 40 nangangalit ng wika na po ito ay ating dinodokumentuhan. Bukod pa po riyan, sa ilalim po ng aming programang Sagip Wika, mayroon po kaming itinatag na Master Apprentice Language Learning Program. Isa po itong Language Revitalization Program para po lumakas sa wika.
7: Na ang AI po ay isang tool, no, o kagamitan para mapalawak pa natin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika. Ang sabi niya, ang inyong pag-aalangan ay baka tayo natatapunan, hindi po. Ang paano ninyo kami matutulungan? Sa pamamagitan po ng pag-download, paglagay ng mga pagbasahin, mga dokumento, gamit po ang wikang Pilipino.
1: Jana Madrid, para sa Bayan. Aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? At aktor na si Jericho Rosales na meet ang Hollywood star na si Matt Damon. At ilang pang Hollywood stars matapos siyang umattend sa isang international premiere ng pelikulang The Odyssey. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
3: Nagkaroon ng kilig fanboy moment ang aktor na si Jericho Rosales kasamang Hollywood star Matt Damon, kung saan sinabi pa nito kay Echo na sana'y makatrabaho niya ito. Dumalong Filipino actor sa international premiere ng pinakabagong pelikula ni Christopher Nolan, The Odyssey, sa Mumbai, India, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang ilan sa pinakabagong

0: pinakamalalaking pangalan ng Hollywood, kabilang ang mismong filmmaker at ang kanyang asawa, ang producer na si Emma Thomas, kasama ang mga lead star na sina Matt at Tom Holland. Pero isang pambihirang pagkakataon ang naging highlight ng kanyang gabi na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. Habang naghahanda si Matt na pirmahan ang kanyang notepad, sinamantala ni Jericho ang pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya hinahangaan ang kanyang trabaho. Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na kasal na ang aktres na si Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Ko. Nagpost din si Binay ng litrato kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina sa Makati City Hall. Coffee with Coffee Mate hashtag one more chance isinulat ng mayor sa caption na tinutukoy ang hit 2007 film na pinagbidahan ni Bea. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng naunang pahayag ng showbiz commentator na si Audrey Diaz na nagpakasal ang mag-asawa sa isang tahimik na civil ceremony sa Makati City Hall nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Lumutang ang espekulasyon tungkol sa kasal ng mag-asawa matapos kumalat online ang mga larawang nagpapakita ng kanilang civil ceremony. Pinananatiling pribado ni Alonzo at Ko ang kanilang relasyon. Sa unang bahagi ng taong ito, ang mag-asawa ay naging usap-usapan matapos ipublicize ang marriage mans at ang isang overseas ceremony. Pero iniulat na ang lahat ng mga ito ay nakansela. Ayon kay Audrey, ang prenup ay hindi kailanman naging pangunahing issue sa pagitan ng dalawa. Ayon sa mga ulat, iilan lamang ang dumalo sa kanilang civil wedding. Ang celebrity lawyer attorney Lorna Capunan ay present din sa wedding. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iyong updates at balita, follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na TTVPH.
2: At yun po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
22: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahing papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: 3:08 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
5: I'm happy to report naman na kitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade though, from what it was before. Pero unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya. Yan, binabaha na. Oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from, let's say, one full year

0: nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas marami ma-unload, mas maraming days siyang open. So malaking bagay, hindi lang yun eh. Meron tayong plano na hindi lang ito magiging fish port, pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri goods, may ibababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost, mabawasan din ang traders. So hopefully, makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mamamayan Pilipino.
1: Malaki ang maibabawas sa tinatawag natin na post-harvest losses. As of now, nasa between 30 to 40% ang nasa statistics no, na tinatawag na post-harvest losses. Ang Nabotas Fishport ang premier fishport natin sa buong bansa. Pag naayos natin ang Nabotas Fishport, yan ay nagsisignify na bubuti at patuloy na bubuti yung mga regional fishports, municipal fishports natin. At malaking epekto yon sa kabuuang fishing industry. So as of now, PFDA, DA and PFDA, and of course with the support of the administration of President Bongbong Marcos Jr., ay talagang marami tayong inaayos, no? Almost lahat ng nine regional fishing ports natin ay ongoing at inaayos natin, may patapos na, no? And may mga binubuo tayo or tinatapos tayo ng mga ice plant, no? And small fishing ports also sa municipal level. So yung Nabotas Fishport ay naglalarawan ng estado ng mga fishing ports sa buong bansa. Pag naayos natin to, susunod na lahat yan sa regional at saka sa provincial and even municipal level.
2: Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. At para sa inyong kaalaman din, ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Kaya sa amin ay napakahalaga nito. Napakahalaga nitong suporta na tinanggap namin at napakahalaga nitong i-improve itong facility.
3: Salamat po ako kay President Bongbong Marcos. Salamat po sa kanya kasi pinalawak niya po itong Nabotas Fishport namin. Pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po sa pinagawa niyo sa amin dito sa Nabotas Fishport. Lumaki na ho, ang namin dito, Fishport. Medyo nakaluwag-luwag po kami, hindi katulad ng araw, masigip, medyo binabaha kami. Ngayon po, napakaganda po. Maraming po salamat, Mr. President.

0: projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang sa kilometre, mahahaba ho to. With bridges pa, yung tulay. Yung tulay yung mga pinaka-importante component.
1: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road. Namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapababot ko sa kanila. Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
2: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
3: So, muna-muna, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by the 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pag-uwi.
4: Higit 2,000 hektarya ng palayan sa Iloilo ang susuyurin ng libreng agricultural drone services ngayong wet cropping season dahil sa agri-drone project na handog ng Department of Agriculture. Ang sinasabing drone services ay magbibigay ng 7 uri ng serbisyo upang suportahan ang rice production. Ito ang molluscicide spraying, direct seeding, pre-emergence herbicide application, post-emergence herbicide spraying, insecticide application, fungicide spraying, at foliar fertilizer application. Sa pamamagitan nito, kinakailangan na lamang ng mga magsasaka na maglaan para sa mga farm input tulad ng seeds, pesticides, fertilizer, at tubig. Ang Agri-Drone Project ay parte ng Masagana Rice Industry Development Program ng PA na may layuning palaganapin ang precision farming, bawasan ang production costs and labor requirements at pabilisin ang proseso ng pagsasaka.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, 12 minutos na kabibahan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo pa rin, 2026. July 16, way back 1990, the killer earthquake, ano ho? Po namatay ho ron, ano? Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay po tayo napapainggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Of course, kasama pa rin po natin dyan ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Diyan pong TWCSM Pitig, Ilocos Norte pa rin. Good morning kay Mayora Gina. Diyan po naman sa may DWCSM, pati po naman ng Cagayan. Gandang maga naman kay Governor, Tom Lanchon, ah, nakatutuko rin. Diyan si Governor Ed Aglipay, ayun, dati nating Chief BNP noong araw. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, pakiusap lang. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibera, ho. Bawal ang pikon sa kalsada si Mamang Chuper. Ikalabit lang pagigising, pagbalasingitan na ho natin. Para iwas disgrasya, iwas ako na tayo, ho. Yan naman yung matandaan, ho, galing sa ospital, bantay sa ospital, bibili lamang ng pagkain, uuwi ng bahay. At tapat na ng ospital, tumatawid doon sa pedestrian lane. Gapa naman. O naman. Yes, ha? Para sa akin, dapat yung mga naa-aksidente, lalo na yung mga namamatay. At tumatawid sa pedestrian lane, dapat may mas matinding parusa sa mga naka-aksidente. Kumpara doon sa mga nasa gilang sa gilid-gilid. Eh, pedestrian lane ka na, siya-asyaan, ano yun, kahit papano, eh, talagang tawiran mo na yun eh. Safe ka na ron eh. Kahit doon ka na dali, doon ka na patay, dapat may mas mahigpit na parusang igawad. Mga pedestrian lane, lalo na nakatapat sa ospital, sa mga eskwelahan, Before and after, dapat sana magkaroon ng mga humps, yung malalapad na humps. May mga taong nakaposi talaga. Mababantayin yung kaligtasan ng mga dumatawid ho doon.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa ating mga bayaning magsasakay. Masatatapang ho nating mangisda. Hot na gusto yan. Nanay kay tatay, kay lolo at lola. Good morning din sa mga nagtutok sa ating dyan sa Philippine Fisheries Development Authority, PFDA. Pinapinakita ho namin sa inyo. Sana Botas ho yun. Pinagaganda ho yung fishbowl complex na yan. Siyempre, hindi lamang sa Nabotas na pinaglaanan po ng malaking budget na gugugulin. Ibang mga lugar na meron tayong mga pangunahing mga fishport. Ang araw, Chris, tingnan natin, makuha natin si Atty. Glenn na pangapalan. Ang mismo ang general manager ng PFDA. Kaugnayan ba lang natin ito? Andito lang naman sa tapat natin yata yan eh. Good morning po sa mga taga-PFDA ho. Ipo sa kay Atty. Glenn Pangapalan. Thank you sir. Thank you ho. Thank you. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa tanggapan ho ng Department of Agriculture. Good morning kay Ate Monchet. Thank you sa mga way back 90s. At siyempre kay Secretary Chula Aurel Jr. Kailangan kami gugulatin din eh. Tutungo tayo sa ating mga balita muna ngayong araw na ito at sa magiging lagay po ng ating panahon. Wala namang LPA na binabantayan ngayon ano ho. Pero ganun pa man, siyempre dapat mag-iingat pa rin ho tayo. Magdala pa rin ho tayo ng payong pananggalang. Sa mga estudyante naman, dapat ang dala-dala ho ayong kapote. Ano ho, hindi ho kutsilyo, hindi ho panaksak, hindi ho baril. Purga-purga sa mga eskwelahan, baka naman pwedeng tigil-tigilan nyo muna yung purga-purga ngayon. Minay, nagiging sanin, nakamatay na mga estudyante. Sinasabi yung bagyang maulap hanggang sa may kalaki ang ulap na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, paghulog. Sinasabi yung maranasan po ng malaging bahagi po naman ng ating bansa. Wala naman binabantayang low pressure area. Merong parating, parang may binabantayang, parang meron eh. Dito po sa batin ng Luzon, sa Batanes at Babuyan Islands, sabing makararanas po dyan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may hiwalay po pag-ulan, ulot pa rin po ng habaga, yan po yung southwest monsoon. Ang Metro Manila po naman, papangbahagi ng Luzon, asahan po naman yung pulupulo pag-ulan pa rin, ang kidlat, pagkulog, sa mga, dahil po naman sa mga lokal na thunderstorm, partikular na po paghapit po ng hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ano ho? At tinamaan ng Visayas at Mindanao, sinasabing magiging mahagyang maulap hanggang sa maulap pong kalangitan na may kasamang panandaliang pag-ulan o thunderstorm pa rin. Mga babalaho, maring magdulot po po ng biglang pagbabaguhon ng lupa. Magkakaroon po na malalakas na matagal na mga pag-ulan. Kondisyon ng karagatan at hangin ay na hanggang sa katamtaman mula sa timog hanggang timog kanluran. Ang tala katamtaman po naman ang lagay ng dagat na may taas po ang 0.6 hanggang 2.1 na metro. Sa yan po'y galawan po sa dagat. Ano ho? Okay, 7 minuto na kami naman makalipas ang 5 na madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: ESWD na mahagi na ng emergency cash transfer sa mga mangisda at magsasaka dyan po naman sa Mindanao.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Ay git naman sa 2,200 na mga magsasaka sa Sultan Kudara, tumanggap po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP Cash Aid.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: May construction po ng Balog-Balog Multi-Purpose Project sa Tarlac. O kasi madali na natin si si Engineer Ed Gillian. Pinamamadali na ni Pangulong Marcos Jr. sa National Irrigation Administration.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
6: At kadiwa ng Bayan Store, matatagpuan sa bagong bukas na MMDA Nature Park. Diyan po naman sa Cavite.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Mga detalye ng ating balita, nagsimula ng mamahagi po naman ng Department of Social Welfare and Development ng emergency cash transfer sa mga magsasaka. Mga mangisabong naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol, dyan pa rin po naman sa Mindanao. Kailan lang lumindol ulit dyan sa Mindanao sa Dabaw? Abot po sa magigit sa 7,700 binipisaryo ang unang nakatanggap po ng TIG 5,175. Pulong pinansyal, payout na sinagawa po sa Oval Plaza, General Santos City. Sa DSWD, maaaring kamitin ng ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan Sa unti-unti po naman papapanambalik na kanilang kabuhayan habang patuloy na bumabangon po naman, wala pa rin po naman sa epekto ho ng kalamidad. Ang hindi nito ng disaster recovery efforts ng pamahalaan sa ilanin po ng direktiva pati pa rin, ipangulong Marcos para mapabilis ang pagbangon ng mga kalamidad na naapektuhan po naman ng lindol.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Nagkaroon tayo ng report na dalawang persons of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Hindi pa itinuturing na suspect ayon sa PNP ho. Medyo ano pala, malalim pala yan ano? Medyo malalim pala itong mga istoryang yan. May mga, naku, iba-iba na nakikita ang angulo. Amin natin ang mga detalye ng balita na katutukoy dyan si J. Mike Degala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa itinuturing na suspect ang dalawang person of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa pulang balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesman, Police Colonel Allen Rico, na nakadepende pa kasi sa nagpapatuloy ng investigasyon ng binuong na Special Investigation Task Group kung ano ang magiging kapalaran ng dalawang POI. Una rito ay inihayag ni SITG Head at Negros Oriental Provincial Police Director Police Colonel Timar Alam na kanilang inilagay bilang POI ang kinakasama ni Carpenter at kapatid nito. Ito dahil sa ilang impormasyon na kinakailangan nilang verifikahin bunsod ng ilang pagbabago sa salaysay ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pero dati si Mary Ann Bastasa, ho, Pasko sa Hulyo. Muling umarangkada para sa mga lolo at lola dyan po naman sa Valenzuela. Italian na balita dyan si Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsimula na muling lumarga ang programang Pasko sa Hulyo sa Valenzuela City para sa mga senior citizens sa lungsod. Maagang handog ito ng lokal na pamahalaan para sa mahigit 75,000 rehistradong senior citizens bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan at makatulong na mabawasan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Bawat beneficiaryo ay makakatanggap ng 10 kilong rice gift pack na ipapamahagi sa iba't ibang barangay ayon sa itinakdang schedule ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Valenzuela City Government, bukod sa pagbibigay ng tulong sa mga nakatatanda, na ipapakita rin ng programa ang suporta ng LGU sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng nasa 43 milyong halaga ng bigas mula sa nagkakaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Dito sa mga nagre-request sa atin, may mga nagte-text commission na dapat daw mag-announce tayo ng mga anunsyo about kadiwa ho ng Pangulo. Okay, sige ho. Ipong araw na ito ng Huwebes, Hulyo 16, murang bigas, sariwang gulay, lokal na produkto sa iba't ibang panig po ng NCR. Okay, kaya may ilang mga lugar po ng kadiwa ng Pangulo na pwede puntahan. Diyan po sa Manila City Hall, Inner Court, Ground Floor, Manila City Hall, aras 8 po ng umaga hanggang 5 ho yan ho. Huling araw, dalawang araw ng rollout, Hulyo 15-16, araw sa mga dekalidad na abot kayang lokal na produkto. Sa Makati City naman, kinasal pala dyan si Mayor, ano? Sikat ng mga ano, sikat ng mga artista, may kinasal kailan lang. Kaya tingnan po yung anunsyo sa Makati web portal para sa eksaktong barangay o venue dyan po sa lungsod, ano ho. Official po, itinakda ng pamahalaan lokal ng Makati ang kanilang kadiwa na Pangulo ay yung araw po naman. Yan. Ay, iba pang NCR outlets po ng kadiwa, ang tabay po lamang, ang tabay po sa Radyo Pilipinas Facebook page, ano, tingnan nyo ron. Pwedeng mabili ho riyan, murang bigas. Ha, patuloy po yung abot kayang bigas sa, para sa pamilya pa nangangailangan. Riwang purutas at gulay na direktang galing ko sa mga lokal na magsasaka natin. Mababa yung presyo kumpara sa mga pampublikong palengke. Nandito po itlog, karne, mga processed food at mga lokal na handicraft, ang mga MSME. Yan ho yung mga inyong makikita ho dyan sa kadiwa.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi po ng ayuda sa mga magsasaka sa bayan po na Dambayong, Sultan Kudarat, sa ilanin po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Ikalawang araw na payout, 2,210 ang mga magsasakang nakarehistro po naman. RSBSA, tumanggap po ng 2,325 bawat isa. Ayon po sa Department of Agriculture, Abot na po sa 5,000 o 5.138 million. Ang kabuang halaga na naipamahagi sa mga benepisaryo. Magpapatuloy ang payout upang maabot po naman ang iba pang kwalipikadong benepisaryo. Iba't ibang barangay po naman dyan ho sa Lambayong. Ayon din po ng programa na magbigay ng agarang tulong sa mga magsasaka. Maing isang apektado ng iba't ibang sulirin sa sektor pa rin po naman ng agrikultura. Mandala, 20 pesos kada kilo ang bigas. Muling may mabibili po naman sa kadiwa na Pangulo. Po naman sa Lapu-Lapu City Hall, Cebu. Dyan po ngayong araw. Detalye naman dyan si Sheila Grafines, Radyo Pilipinas, Cebu.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Makakabili na naman muli ngayong araw ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga residente ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo sa City Hall. Hinikayat ni Mayor Cindy King Chan ang mga residente na gumising ng maaga dahil limitado lang sa 500 katao ang makakabili ng naturang murang bigas sa City Hall. First come, first serve ang pagbili nito. Prioridad pa rin ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga mahihirap. Hinimok din ng alkalde ang publiko na patuloy na suportahan ang mga lokal na magsasaka habang ginagawang mas abot kaya at madaling makuha ang nasabing bigas para sa bawat pamilyang upunganon. Dinadala din sa mga barangay sa Lapu-Lapu ang Benteng Bigas Meron Na Program upang mas ilapit sa mga residente. Ngayong araw, mabibili ito sa barangay Suba Basbas, bukas naman sa barangay Punta Inganyo at sa iba pang mga barangay sa susunod na mga araw ngayong Hulyo at Agosto. Nagpapatuloy ang programang ito dahil sa partnership ng Lapu-Lapu City Government at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu. Good morning kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Sabatera. Ano ba ang kabitan dyan, boss? Atin natin naging network manager nung araw, way back 90s. Isang malaking network na sleeping network kung tawagin. Eh, parang nag-sleep talaga eh. But hello, Diego Gambale. Aglaan po lang 1.19 bilyong piso para po naman sa konstruksyon ng 65 Farm to Market Road sa Region 2. Detalye po niya, nandiyan po si Dino Villacampa, Radyo Pilipinas, Tuguegaraw.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas magiging madali na sa mga magsasaka sa lalawigan ng Isabela ang pagbiyahe ng kanilang produkto sa tulong ng ipapagawang Farm to Market Road o FMR projects ng DA sa lalawigan. Sa katunayan, lumagda na sa kasunduan ng Provincial Government ng Isabela at ang Department of Agriculture Region Field Office 2 para sa pagpapatupad ng proyekto kung saan 65 FMR ang naibigay sa probinsya. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Governor Rodito Albano at DA Region Executive Director Rosemary Aquino. Kabuang 1.19 billion pesos ang halaga ng nabanggit mga proyekto kung saan ang counterpart na provincial government ay ang kinakailang permits, clearances, right-of-way acquisition, preparation ng program of works at ilang documentary requirements. Ang pamahalang panlalawigan din ang responsable sa operasyon at maintenance ng proyekto kapag natapos na ito. Pinasalamatan ng gobernador ang DA sa tuloy-tuloy na suporta na ibinibigay sa kanila, lalo na sa sektor ng agrikultura sa Isabela. Anya ang proyekto ang siyang susi sa mabilis na paglabas ng produkto ng mga magsasaka na makatutulong para sa pagganda ng langkita at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa Bureau of Soil and Water Management o sa bagong pamunuan po dyan. Bago natin director dyan at syempre binabati pa rin natin ng good morning, Dr. Gina Pinilo. Ayun. At ang mga nakatutok dyan sa National Meat Inspection Service, ano ho, pangungunan ni Director Londok. Ayan, si Randy Londok. Si Dr. Bob O'Malley. Dok Duke naman. Ay, good morning sa inyo lahat dyan. Ay, good morning rin kay at Yusek Attorney Asis Perez ng DA. Usap tayo ulit, usap tayo ulit. Kamantala, recalibration ng mga timbangan sa mga pamilya sa Naga City, Camarines Sur, eh, sinagawa po naman. May natin ng detalye, nandiyan po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsimula na ang recalibration ng mga kiluhan sa Naga City Public Market. Ang hakbang na ito ay isinasagawa ayon sa nakasaad sa Consumer Act of the Philippines o RA 73 94 na kung saan nagbibigay ng mandato na ang mga kiluhan at meter stick ay kailangang i-check at i-recalibrate ng 2 beses kada taon. Ang programang ito ay may layuning masiguro na tama, patas at tapat ang pagtimbang sa mga produktong binibili ng mamamayan para mabigyan ng proteksyon ang mga consumers. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarena Sur.
6: Maraming salamat, Kamsur. May balita lang ako dun sa good news ito sa mga sumasakay sa aeroplano. Pagbaba po ng pamasahe ngayong araw, ha? Bahagi ng buwan at mga bagong mamumuhunan, magpapatatag po sa ekonomiya at infrastruktura ng Pilipinas. Yun, aba, ha? Dahil po sa muling pagbaba po ng fuel surcharge, ha? 16 hanggang 31. Hoy, ikaanin na sunod-sunod na pagbaba ng singil, kaya asan po ang mas murang airfare? Raho naman sa mga bibiyahe pa rin. Ayun, thank you, thank you, thank you. Mga pamilya na apektado po ng fuel crisis po naman, manggap ng bigas sa mga bagong street lights sa Katugban, Bridge sa Sulat, Eastern Samar, pinasinayaan po naman. Ay detalye naman dyan sa Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Formal nang pinasinayaan ng Pamahalaang Bayan ng Sulat ang bagong decorative street lights sa Katugban Bridge at ipinagpatuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis bilang bahagi ng mga programang naglalayong mapabuti ang serbisyo sa komunidad. Pinundahan ang proyekto sa Katugban Bridge sa pamamagitan ng Fiscal Year 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund na nagkakalaga ng 1.153 million pesos habang naglaan naman ang lokal na pamahalaan ng 1.149 million pesos bilang counterpart mula sa 20% Economic Development Fund. Saklaw ng proyekto ang paglalagay ng 9 na vintage style decorative street lights sa kahabaan ng Katugban Bridge sa Poblasyon Sulat upang higit na mapahusay ang kaligtasan, kaginhawaan at kaayusan ng mga residente at mga dumaraan sa lugar. Ayon sa DILG na isa katuparan ang proyekto matapos mapagkalooban ang sulat ng Seal of Good Local Governance bilang pagkilala sa mahusay na pamamahala, transparency, accountability at epektibong paghatid ng serbisyong publiko. Ipinagpatuloy rin ng lokal na pamahalaan ang unang bugso ng pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Growth Equity Fund sa programang Rice for Every Home, an Emergency Food Assistance Program for Families Impacted by the Fuel Crisis. Ayon sa DILG, sumasalamin ang mga inisyatibang ito sa patuloy na pagtutulungan ng ahensya at ng Pamahalaang Bayan ng Sulat upang maisulong ang napapanatiling kaunlaran at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Bago tayo mag-break, congratulations mulit at dito kay Alex Ayala. Naging special na panauhing pandangal ng First Family dyan sa Palasyo noong nakalipas lang. Kaya po'y ginawa rin ng Presidential Citation, ating Pinay sa tennis star na yan. Tapos po niyang maabot ang kanyang bagong career hires na ranking sa Women's Tennis Association, WTA. Yun po ng kanyang laban sa Wimbledon. Muli ang aming pagbati kay Alex Ayala. Saya-saya ng mga Pinoy dahil sa iyo. Babalik mo kami. Sandali lang. Ilan mo ng paalala.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: menina.
1: Bakit mo naman pinatay?
0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Preso natin kapitbahay, 38 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw. Ay, teka muna, bago tayo tuloy ang makalimot, binabati muna natin yung mga celebrator natin ngayong Hulyo. Ito ng mga agrikulturista, mga agrikulturist. Yun. Birthday advance, kila Ana, kay Diana Sweetie, kay Weng Paule, kay Cecil Angrande, kay Grace Nandian Isip Donato, Joel Gayon, Froylan Alberto Jr., ganyan din kay JCCJ, kay Larry Claudette Chu Silva. Oy, magbe-birthday ka na ba, pare ko? Siyempre, birthday. Siyempre, yung mga celebrator natin for today ay binabati natin si paring Ricky Boy Arabejo. Ang PTV4, ay kamusta ka na, paring Ricky? Long time no see? Ano, may mga tropa peeps natin dyan sa PTV4. Mga barkada natin dyan, kamusta na kayo? Good morning sa inyo dyan. Kailan, director? Para pa ibang tropa natin dyan. At ganun din, pagbati natin, and then all these, sa mga executive producer natin, Julius Gonzalez. Pwede pala ni Julius Gonzalez ngayon. Pwede ni Julius Gonzalez. Mas na ba? Umorder na. Lumabas na, umorder na. Alag mo na mga celebrator, maligayang karawan na lamang sa inyong lahat dyan. Oh, okay. At pa rin sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay, humigit kumulang, 40% mga magsasakay po naman sa Kalinga, gumagamit na ng binhi, ipadala ngayong wet cropping. Natin ang mga detalye ng balitang yan, si Estrella Loke ng Radyo Pilipinas Tabog.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Humikit kumulang 40% na mamagsasaka sa lalawigan ng Kalinga ang kumamit ng binhi ipadala ngayong wet cropping. Base sa Certified Inbred Rice Seeds Distribution Data ng TA Phil Rice Isabela, mula sa mayigit 25,000 bags ng naturang butil na naibahagi sa Ikalinga Farmers, abot sa halos 10,000 bags ang naipaabot gamit ang naturang digital voucher system. Ipinaliwanag ni Virginia Luciano ng TA Phil Rice Isabela, lahat ng magsasakang nakatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay eligible gumamit ng binhi ipadala digital voucher system sa kanilang availment ng libreng putil mula sa Phil Rice. Anya, pinadadali ng naturang teknolohiya ang rice seeds distribution bukod sa mas mainam din ito dahil nakakapamili ang benepisyaryo ng butil na gusto niyang ipunla sa kanyang palayan base sa talaan ng available seeds. Unaan niya ay dumadaan ang magsasaka sa pre-registration. Susundan ito ng pagtanggap ng bawat farmer beneficiary ng SMS kung saan ay nakasaad ang kanyang unique claim code at pick-up point. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
6: Usapang Agrikultura. Usapang
7: Agrikultura. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Shoutout lang kay Ganghan Yuji at ganyan din sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna, kay Lily Tonini. Okay, ganun din kay Ate Irene Cesor, Washington, USA. Doka Manuel Caday, dyan din po naman sa Amerika. Ate Esther Parlade, happy anniversary pa rin, no? Sa Estados Unidos. Shoutout na sa mga, sa mga lahing Robregado dyan sa Canada. Ayun, morning. Sa Australia, good morning na rin.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Samantala, higit sa 2,200 mga pamilya po naman sa Oriental Mindoro. Tumanggap po ng bigas mula po naman sa sagip sa Kaaga. Detalye naman dyan sa May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ng 10 kilong bigas ang mahigit 2,200 pamilya mula sa 15 barangay sa Bulalakaw, Oriental Mindoro sa ilalim ng Sagip Sakaak o RA11321. Ayon sa PDRRMO Oriental Mindoro, ito ang unang bahagi ng 4 na nakatakdang distribusyon sa Bulalakaw mula sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng Sagip Sakaak na palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng direktang pagbili ng mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Ang mga benepisyaryo na tumanggap ng 10 kilong bigas ay nagmula sa mga residenteng lubhang na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Nangasiwa sa pamamahagi ang PSWDO, Provincial Agriculturist's Office, PDRRMO, katuwang ang ibang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Oriental Mindoro Governor Bonds Dolor. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapan.
7: Maraming salamat, May Farmaran. At gusto ko lang banggitin na si Victoria Minjola Ella. Sino siya? Si Madam Victoria Minjola Ella, siya po yung kauna-unahang babaeng plant pathologist yun natin. Kilalang lady agriculturist dito sa Pilipinas. Ayun. Aha. At yung kagawaran ho ng agrikultura, yung pong Department of Agriculture, diwang ng anibersaryo last June 23. At naghuyan way back June 23, 1898. Mismo, Pangulong Emilio Aguinaldo. Yun. At ang nagano sa kanya dyan, ang unang secretary ng Department of Agriculture, si Jose Alejandrino ho naman. Ayun, para sa kalaman ng lahat.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Pag-usapan natin ngayon yung high zinc rice. Ano ho? Ano bang importansya niya? Ba't kinakailangan yan? At bakit ba sinasama na sa bigas yan sa mga butil? Ano ho? Well, dyan, minarapat po natin kaugnayin ang tanggapan ho ng Phil Rice. Good morning sa mga natutok sa atin sa Phil Rice. Dyan sa Nueva Ecija to, no? Sa iba rin party pa rin. Good morning. Kasama po natin si Dr. Lisa Bilgos Ramos. Ayantis War, Registered Nutritionist, Dietitian, Rice Chemistry and Food Science Division. Ang Phil Rice pa rin po, Central Experiment Station, under pa rin po ng Department of Agriculture. Dr. Lisa Bilgos Ramos, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro, ma'am. Kamusta ka na po?
10: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong palatuntunan na ito.
7: Yes, ma'am. Dr. Lisa, good morning po sa inyo. Ma'am, mabalahin ko muna Zumba mo, ha? Kamusta, ma'am? Andiyan po ba kayo sa, nasa ano ba kayo ngayon? Nandiyan ba kayo sa Region 3 ngayon?
10: Yes po, ang Philrice po Central Experiment Station ay nandito sa Nueva Ecija, sa Maligaya Muñoz. Dito po kami sa Region 3.
7: Kaya sa Region 3. Eh ma'am, pag-usapan nga natin ma'am yung high zinc rice na yan. Ano ho? Para saan ba yan? Bakit nakatutok kayo dyan? Ano bang pakinabang natin dyan? Ano pwede pakinabangin na magsasaka natin sa mga high zinc rice na yan? At sinasabi pa na ito na yung mabuti sa bata at sa mga buntis. Saan po ma'am? Saan nyo na po manggaling?
10: Ang high zinc rice po ay isang uri ng bigas na atin pong dinevelop para po sana ma-address yung ating stunting. Alam niyo po siguro yung stunting masyado siyang naririnig niyo ngayon ng mga panahon kasi po kalalabas lang po ng ating DUST FNRI nung result ng kanilang 2025 National Nutrition Survey and apparently po medyo tumaas na naman ng konti yung pagkabansot ng mga bata sa Pilipinas. So, yun po yung stunting na para po mababa po para sa edad ng isang bata yung kanyang taas or yung height for age na sinasabi natin.
7: Sabihin, may kakulangan sa zinc, kaya ganon.
10: Yeah po. Isa po ang zinc kasi sa importanteng micronutrient or mineral na kakunti lang naman yung ating kailangan. On the average, 5 milligrams lang naman yung kailangan maisupply sa katawan para maging lumaki tayo ng normal. Kasi po ang zinc ay part po ng normal growth and development, lalo po sa mga bata na yung time na kailangan nilang lumaki, maging malusog, at maging yung lahat ng nag-grow sa kanila, pati yung brain, ay masuplayan ng zinc. So yun po kasi yung importansya ng nutrient na yun o ng mineral na yun.
7: Ma'am, paano ho ba ang pagtatanim ho niyang mga zinc rice na yan? Kapareho din po ba ng mga regular na palayan?
10: Yes po, lang siya po. Karaniwan lang po siya na wala pong pagkakaiba yan sa karaniwang tinatanim ng mga magsasaka natin. Pareho lang po ang way ng pagtanim. Pareho lang din po yung cultural agriculture management dyan sa field. Wala pong pagkakaiba yan. Hindi rin po siya, even po sa hitsura ng butil, wala po siyang kakaiba. Ang lang po yun, kasi nasa loob po nung grain o nung bigas, yung zinc. So, hindi naman po siya talaga makikita or walang kaibahan. So, yung usual lang po. Kaya madali pong itanim ng mga magsasaka natin.
7: Sinasabi pa, at darin daw ito sa mga buntis talaga, no?
10: Ito, opo. So, yun po, kailangan po kasi yan, mula po kasi ng pag nagbubuntis na yung isang tao, kailangan na po masuplayan itong mineral na to para masuportahan yung pag-develop ng brain, ng lahat ng mga dapat mabuo doon sa bata. Kaya po critical yon sa first 1,000 days hanggat pong preschool yung mga bata.
7: Siyempre, pagka kinakailangan yung matatag na immune system, dapat talaga meron sapat na zinc yung katawan, protection sa mga bata, karaniwang sakit, kagaya po ng sipon, ng ubo, ay yung pabalik-balik na mga pagpupupo na yan. Ano ho?
10: Tama po. Yung po kasing katawan natin, mapapabuti lang yung immune function pag kompleto yung lahat ng mga kailangan, minerals and other nutrients. So yun po kasi, isa lang naman po yung ang zinc sa kailangan natin sa mga ganong function. So immune function, normal growth and development. So all those po na stages ng life na mabilis ang paglaki at mabilis ang pagdevelop, yun po ang dapat maisupply na enough na nutrients. Kaya po, unfortunately po kasi ang zinc ay hindi naman kailangan malakihang amount. Or hindi siya Kaya lang po, pagka nang kinulang siya, malaki po ang impact. Kasi nga po, hindi natutuloy yung pag-develop or pagkakaroon natin ng normal na function. Kaya po, maraming sakit siya na a-address kung enough yung nutrient na yon.
7: At yung zinc, sinasabing may mahalagang papel din po sa tinatawag na cognitive development o yung pag-unlad po ng isip at memorya, di ba, ng mga bata para mas maging aktibo tsaka matalas yung pag-iisip.
10: Yes po, kasi nga sa sinabi ko kanina, habang lumalaki po sa stage po ng paglaki ng bata, lalo dun sa first 1,000 days hanggang siya ay preschooler, dun po kasi yung full development halos ng brain. Kaya po, critical yung enough na zinc doon at other nutrients.
7: Oh. Kasi wala na po. Risa, o yung binabanggit na ano, yung triple ion tsaka yung triple ion at double zinc. Ano ho? Ito na ikaw na unahang bigas sa mundo ha. Kauna-unahang bigas sa mundo na pinagsama-sama yung mataas na level ng ion at tsaka yung zinc ha? Sa mga bagong biotechnology. Ano naman ho yun?
10: Ayun po kasing sinasabi natin na 3-in-1 o yung mga combination ko ay kasalukuyan pong dinidevelop yon na may yung isang uri ng bigas na may enough na or may enough na iron, may enough na zinc at of course yung pong sa vitamin A or pro-vitamin A. So tinatry po yon ngayon na i-develop ng Philrice para po ano nga yung masuplayan kasi yung po yung mga kulang. Kung makikita nyo sa mga nutrition survey ng ating DOST FNRI, yun po yung mga kulang, lalo na po sa mga bata at sa mga nagbubuntis. Yun po ang kailangan talaga na hindi na nila kailangan masyadong mag-supplement, makukuha na nila yun sa kinakain nila. Kasi alam naman po natin ang mga Pilipino, talagang nakadepende tayo mostly sa rice for our nutrients. Kaya po, sa dami po ng kinakain natin ng rice, very impactful po kung nasusupply na halos 1/3 of our recommended nutrient for that certain nutrient yung nakukuha natin sa every time na kumakain tayo ng kanin.
7: Dr. Risa, ito bang high zinc rice na pinag-uusapan po natin? Hindi ba mahihirapan yung mga magulang dito para ito ipakain po sa mga kanilang mga anak? Meron mga mapiling bata, di ba yung mga picky eaters kung tawagin? May papapansin ba sa pagkakaiba pagka isinarip ito siya sa mesa?
10: Wala po siyang pagkakaiba, hindi po siya walang ibang color. So, parang typical lang po siya na kanin. Ang kanin naman po natin, yung iba medyo grayish white, medyo yung iba puting-puti. Mm. So, wala naman po siya. Ganun lang din po ang color niya sa karaniwang kanin. So, hindi po siya naiiba. So, madali pong ipakain. Ang problema lang po sa mga bata, lalo po sa mga preschoolers, hindi po sila ganun ka daming kumain pa. Kasi usually half cup lang sila. But good thing with high zinc rice po, yung kalahating kanin, significantly magpo-provide na po yun. Eh di ba tayo, kumakain naman tayo ng kanin halos 3 times a day. So parang yung po sinasabi ko, yung every kain, konti-konti man yan, maiipon yan in a day, so halos kalahati na nung requirement natin for zinc, makukuha na nung bata.
7: Mas mahal daw po ba, Doc Risa, yung high zinc rice kumpara sa ibang nabibili natin dyan, yung kinakain natin? Mas mahal ba ito?
10: Hindi po. Kasi po ito ay ibebenta lang natin na parang karaniwang rice and papatanim po natin sa mga farmers. Same lang po ng practice ng pagtatanim. Wala po siyang special na way ng pagtatanim. So, pareho lang po sa na common rice o other rice na tinatanim ng ating mga magsasaka. Wala na pong
7: maganda pala ito, Dr. Risa, kung doon sa mga ilang mga nagsaserve ng pagkain na only rice, pwedeng ito nang iutos natin iserve nila kasi maraming bata na gusto only rice. Kung makatulong ito.
10: Opo. Pero po, kailangan din po nating in right amount. Kasi po, baka po puro rice lang naman ang kainin natin. We also promote po yung rice responsible or responsible consumption para po tayo kasi isa po sa mababang amount na kinakain ng mga Pilipino ay gulay at prutas. So dapat po yun din in combination with other nutritious foods po. Gulay, prutas, kailangan pa rin po yun. Huwag masyadong puro kanin. Kasi po para makatulong din tayo na maging sapat ang bigas sa Pilipinas, pa-half-half cup rice muna po. Kasi kung masasayang lang yung ano nyo, yung kinuha nyong rice kasi sobrang dami naman na, sayang din po, di ba?
7: Correct.
10: Kaya kailangan din po ang tandaan lang natin sa pagkain, diversity is key to get all the nutrients that we need. Hindi po pwedeng nakadepende lang tayo sa rice for our nutrient needs during the day.
7: Makatulong yung high zinc rice na ito sa mga presyo, yung mga nakakulong, di ba? Para maging masustansya rin sila.
10: Anybody can eat po naman itong rice na to. Wala pong tong ano nyo, na parang kailangan nyo pa ng ibang rice, i-combine. You can just eat the high zinc rice as it is. Kasi po, hindi naman na siya yung tipong kailangan ng mga special preparation. Yung typical na pagsaing lang, lahat po yun.
7: Okay.
10: Kasi ito po, karaniwan lang po talaga siya. Ang kakaiba niya lang niya sa ibang variety ay mas mataas yung sink niya significantly.
7: Doc Risa Abilgos Ramos, ma'am, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag, sa mga paliwanag. Ma'am, naabala ko sumba mo. Balikan mo na sumba mo.
10: Hindi na po, mamaya pa. Opo.
7: Ah, Doc Risa, maraming salamat. Hanggang sa muli po, ha. Magkaugnayan tayo. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. Good morning. And,
10: maraming salamat since, din po.
7: Keep safe. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ano kami yung oras? Ang bilis yun ang oras. July 16, killer earthquake. Ano ho? Killer earthquake. Usuyan doon sa birthday boy na tumutukos sa pangalan Julius Gonzales. Killer earthquake dyan. Kill ka ngayon dito. Eday, ha? Julius Gonzales, si Manoy. Sa Bicolano, bahala na kayong habulin ito. At tayo papaalam na sa ngalan nila Roger, Radyo Marie Rolly, Alvin Arnel, Mike kay Marianne. Bago kasama to, sila Mike Bukiron, Marianne Milios. Okay, thank you. Ilanida, Susan Jamar, kasama pa rin po natin sila sa Marisol Julio sa Camille Rona. Siyempre, ating birthday boy si Julius Gonzales. Birthday pa naman ito buong isang linggo. Grabe ito, kumisa nga, ginagawa nga pa isang buwan, ibang klase. Oh, nakala pa rin po ni Christopher Tirambolo na siya ho namang magsasharon mamaya sa mga dala nito. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matidagtama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa, bago tayo maniniwala sa fake news, oh. Basta-basta nagpapalin lang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development.

0: Dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto, makalipas ang 6:00 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga bagong balikatan para sa kapwa pagunlad ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong.
3: Headlines.
0: Digital infrastructure at healthcare services sa bansa. Patuloy na pinalalakas ng Administrasyong Marcos kasunod ng pagkikipagpulong sa Pangulo o ng Pangulo sa mga investors sa Singapore.
3: Headlines.
0: 20,000 police personnel handang ipakalat sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos ayon sa National Capital Region Police Office.
3: Headlines.

0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, rehabilitation ng mga fish fort sa iba't ibang bahagi ng bansa nagpapatuloy. Headlines. Pilipinas, lumalakas ang pag-export ng sariwang saba sa New Zealand. Ikalawang shipment muling sinagawa. Headlines. Issue ng confidential funds ni Vice President Sara, isasalang na sa impeachment trial.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, July 16, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nakapulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Istana sa gitna ng nagpapatuloy na tatlong araw na working visit ng Pangulo sa Singapore. Sa pulong, binigyang diin ng dalawang lidera pananatiling matatag ng samahan ng Singapore at Pilipinas at upang isulong pa ang kooperasyon sa iba't ibang mahalagang sektor. Tinalakay rin ng dalawang lider ang pagpapalawak pa ng kalakalan sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, pag-take advantage sa mga oportunidad bunsod ng artificial intelligence, pangyikayat sa mas maraming mamumuhunan at pagpapatatag ng kolaborasyon sa health at social development. Nagkasundo rin ang dalawang lider na buksan ang mga bagong bilateral agreement na pagkikinabangan ng kapwa mamamayan nito, habang nagbigay ng commitment ang Singapore at Pilipinas na magtulungan sa pagpapanatili si ASEAN region bilang isang mapayapa, matatag at mayabong na rehiyon na mayroong maraming oportunidad para sa mga mamamayan nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang digital infrastructure at healthcare services sa bansa, kasunod ng pagpulong ng Pangulo sa mga investors sa Singapore. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Singtel Group, Globe Telecom at Ayala Corporation. Tinalakay ang mga hakbang upang mapabilis ang digital transformation ng Pilipinas at makaikayat ng mas maraming pamumuhunan na magpapalawak sa digital connectivity ng bansa. Pinahayag ng Singtel ang patuloy nitong pagtitiwala sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuhunan nito sa Globe Telecom. Gayun din ang pagpapalawak ng operasyon ng NCS Philippines na isang joint venture ng NCS at ng Yondu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ayon naman sa mga opisyal, lumaki na sa maigit sa 1,200 ang workforce ng NCS Philippines mula sa 1,500 employees lamang noong ito ay itatag. Pinalakas din dito ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digital technology, cloud computing at artificial intelligence o AI. Patuloy din ang pagbuo ng mga data center ng ST Telemedia Global Data Centers sa Quezon City at Cavite. Inaasahang magpapalakas ito sa digital infrastructure ng bansa, lilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at magbibigay ng dagdag na suporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binalitang patuloy na pamumuhunan sa healthcare sa Pilipinas ng isang Singapore-based investment firm sa gitna na nagpapatuloy na working visit nito sa Singapore. 10,000 trabaho inaasahang malilikha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pagkakapagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo, ibinahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impact sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa AC Health ng Ayala Group Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng ABC Impact at Temasek Trust Ecosystem upang talakayin ang mga programang magpapalawak sa healthcare services sa bansa. Muling tiniyak ng ABC Impact ang suporta nito sa patuloy na pagpapalawak ng AC Health matapos itong magkaroon ng minority stake sa kumpanya. Layunin ang kanilang partnership na mapabilis ang pagbubukas ng mga ospital, multi-specialty clinics, retail pharmacies at iba pang mga pasilidad pang kalusugan. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga bagong pamumuhunan ay mas maraming komunidad ang magkakaroon ng access sa dekalidad na serbisyong medikal at iba pang pangunahing healthcare services. Ayon sa pamahalaan, healthcare ang inaasahang lilikharin ang pagpapalawak ng AC Health ng libo-libong trabaho sa healthcare at retail sector habang pinapalakas naman ang isang mas efficient, mas accessible at mas matatag na healthcare system para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas nakatutok sa trabaho at hindi apektado ng numero na lumalabas sa mga sinasagawang survey. Narito ang report ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ibinigyan din ng Malacañang na trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng Presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon anong lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito ay bumabaman o tumaas, ay iisang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang anya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasa 20,000 pulis handang ipakalat sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa National Capital Region Police Office. Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 20,000 na police personnel ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa buong Batasan Pambansa Complex sa darating na ikalamang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sa nasabing bilang ay ipapakalat ito sa iba't ibang bisinidad ng Kongreso, kabilang na rin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dagdag pa ni Asilo na may ide-deploy rin na Civil Disturbance Management upang magbantay at magkontrol sa anumang pagtatangka ng kilos protesta ng ilan nating mga kababayan. Muli naman siniguro ng NCRPO na patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos na paglalatag ng seguridad ng sona ng Pangulo. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maayos na pagsasali ng kapangyarihan bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa AFP, sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sandali, kung wala pang permanenteng may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Browner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer in charge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang rehabilitasyon ng mga fish ports sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naglaan ang pamahalaan ng halos 190 million pesos para sa pagtatayo ng dalawang makabagong municipal fish ports sa Davao del Sur. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palakasin ng sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain sa bansa. Layunin din ang post-harvest losses o layunin din ng mga bagong fish port na mabawasan ang mga post-harvest losses, mapabilis ang bentahan at distribution ng isda, gayon din upang makahikayat ng mga mamumuhunan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga mangingisda. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, mahalaga sa modernisasyon ng industriya ng pangisdaan ang pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang mapahusay ang paghawak, pag-iimbak at paghatid ng mga produktong isda sa pamilihan. Kabilang din ang pagtatayo ng trading hall, bodega, administration building at iba pang pasilidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lumalakas ang pag-export ng Pilipinas ng produktong saba sa bansang New Zealand. Muling nagpadala ang Davao region ng panibagong shipment ng sariwang saba o Cardava bananas patungong Auckland, New Zealand. Binubuo ang kargamento ng isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging mula sa mga accredited na taniman sa Davao del Norte. Ang bawat kahon ay may timbang na 12 kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nakuha ang ikalawang export order matapos maihatid sa New Zealand ang unang shipment na nasa mahusay na kondisyon. Pumasa rin ito sa maigpit na quality standards ng buyer. Inaasahan naman ng ahensya ang mga regular na pag-export ng saba o ng saba bananas sa mga susunod pang buwan. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka at magpapalakas sa agricultural exports ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam niyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans. Ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Issue ng confidential funds ni Vice President Sara. Isasalang na sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nakatakda ng isalang sa Senate impeachment trial ang kontrobersyal na usapin hinggil sa umunoy maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ay matapos formal na hilingin ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa impeachment court ang sabina ng ilang mga testigo. Inaprubahan naman ng korte sa pamumuno ni Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero ang pagkapatawag sa mga sumusunod na testigo. Ito ay sina Marivic Pareha mula sa Legislative Archives and Museum Management Service ng Kamara, Violeta Constantino, dating Branch Manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, Nenita Camposano, dating Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch. Ayon kay Luistro, inaasahang tatapusin ng prosecution ang paghaharap ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threats at Inciting to Sedition sa susunod na Martes, Hulyo 21, kung saan isasalang bilang huling testigo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
13: Dahil kompleto na tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article in accordance with the order which we submitted to the impeachment court. And the next is confidential fund. Similar to the first article which we presented, we are equally confident. We have strong evidence and that is why we feel ready to proceed to the presentation of evidence in support of the misuse, misappropriation, and irregular disbursement of confidential fund of both the OVP and the DepEd.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapasyahan ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, kung pagbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na magpalabas ng sabina para sa Tax, Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nagkasundo mga senador na ipagpaliban ng desisyon upang mabigyan ng sapat na panahon ng bawat isa na pag-aralan ng mga legal na isyong kaugnay ng kahilingan. Sinabi ni Escudero na sa Lunes bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judge na nais magtanong sa magkabilang panig bago tuluyang magpasya ang impeachment court sa usapin.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, binawi ng House Prosecution Panel ang plano nitong iharap ang lima sa natitira nitong mga testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint. May kaugnayan ito sa pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giniit naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, na wala silang pagtutol sa paglalabas ng mga financial records ni Duterte. Anya, ang mahalagay masunod ang umiiral na batas at ang mga tinakdang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng privacy bago maglabas ng anumang sabina.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtalakay sa confidential funds ni Vice President Duterte sa impeachment trial, pinagandaan na ng defense team. Narito naman ang report ni Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang articles sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
15: As I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
14: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauubaya na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay POA, sanaan niya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sandigan Bayan Justice nag-inspeksyon sa Quezon City Jail matapos ilipat noon ang kustodya si Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
16: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Dante Marcoleta. Ito matapos na iutos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BJMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangang medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dalo facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo munang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-alboruto ng Mayon Volcano matapos muling makapagdala ang Fibox ng lava flow at Strombolian activity o katamtamang pagsabog mula sa bunganga nito kagabi. Ayon sa Fibox, ito na ang 192 magkakasunod na araw ng effusive eruption ng vulkan. Naitala mga aktividad dakong alas 7.27, alas 7.35, alas 7.45 at alas 11.43 ng gabi. Batay naman sa obserbasyon ng kanilang quick response team. Kasabay ng pagdaloy ng lava, nagpapatuloy din ang pagbuga ng mga pyroclastic density currents sa Uzon at pagguho ng mga bato mula sa dalisdis ng vulkan. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon Volcano na nangangahulugang may matas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Muling pinaalalahanan ng FIVOX ang publiko na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometrong permanent danger zone upang maiwasan ang panganib dulot ng patuloy na pag-alboruto ng bulkan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na paglilinis, pagpapalawak at dredging ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na nakikipagtulungan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng OPLAN kontra baha upang palakasin ang flood control measures. Layunin ng programa na mababawasan ang abala sa mga residente, motorista, commuter at mga estudyanteng naapektuhan ng pagbaha tuwing tagulan. Kabilang sa mga prioridad na lugar ng OPLAN kontra baha ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE laban sa paggamit ng pondo at iba pang resources ng pamahalaan para sa kanilang kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maring ipagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda, ngunit kailangan muna itong mabigyan ng exemption mula sa COMELEC. Binigyan din pa ni Garcia na mahigpit na babantayan ng komisyon ang paggamit ng mga pondo ng gobyerno upang matiyak na hindi ito nagagamit sa pangangampanya. Hinikayat din niyang mga incumbent officials na muling tatakbo na umiwas sa pamamahagi ng anumang ayuda upang maiwasan ang pagdududa ng vote buying. Lilinaw din ng COMELEC ng mga programang tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ay maaaring lamang ipatupad kung may paindulot ng komisyon at hindi dapat isagawa sa presensya ng sino mang kandidato.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinikayat naman ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute ang mga ahensya ng pamahalaan na ganap na ipatupad ang Philippine Tropical Fabrics Law o PTF Law upang mas mapalawak ang paggamit ng mga lokal na telang gawa sa bansa. Nakasaad sa Republic Act No. 9242 o PTF Law ang kautusan ng paggamit ng mga telang yari sa lokal na natural fibers tulad ng abaka, pinya, saging, kawayan, bulak at seda. Ayon pa sa DOST-PTRI, maaaring umabot sa 17.8 billion pesos ang halaga ng merkado para sa mga uniformeng yari sa lokal na tela batay sa taon ng clothing allowance ng mga empleyado ng pamahalaan. Tinatayang kalahati naman ng pondong ito ang mapupunta sa pagbili ng tela na katumbas ng umigit kumulang 30 million meters ng tela bawat taon para sa paggawa ng mga uniforme.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi ni DOST-PTRI Director Julius Lianyo na ang buong pagpapatupad ng batas ay makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng tela mula sa pagtatanim ng hibla hanggang sa paggawa ng sinulid, paghahabi at pagtatahi ng mga kasuotan. Dagdag pa ng ahensya, sapat ang lokal na supply ng cotton at iba pang natural fibers upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na producer at manggagawa sa industriya ng tela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Health nagpatupad ng balasahan matapos ang pagpapalit ng liderato. Daritong report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagpatupad ng balasahan ang pamunuan ng Department of Health at DOH upang palakasin ang paghatid ng mabilis, dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Sa ilalim ng Department Personnel Order No. 2026-4726, nagtalaga si Health Acting Secretary Dr. Jose Briggs Buhalte Jr. ng mga opisyal ng pansamantalang posisyon sa Central Office, Centers for Health Development at Piling Operating Units habang sinusuri ang mga programa at prioridad ng ahensya. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ng walang aberya ang operasyon ng mga tanggapan, hospital, attached agencies at specialty centers habang isinasagawa ang transisyon. Layunin ng realignment na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pinoy at higit na maisulong ang universal health care. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Responsableng paggamit ng artificial intelligence sa pangangalaga ng sariling wika, panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mula sa Radyo Pilipinas o sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF para sa isang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI habang tinitiyak na mapapangalagaan at mabibigyan ng makabuluhang espasyo ang wikang pambansa. Ang mahalagang advokasyang ito ang naging pangunahing sentro ng mga bagong programa ng komisyon upang hindi maiwan ang sariling wika sa agos ng makabagong teknolohiya. Sa ginanap na kapihang wika sa Philippine Information Agency, ayon sa pahayag ng KWF, bagaman isang makapangyariang instrumento ang AI na nagpapabilis sa pagkuha ng impormasyon, hindi nito dapat palitan ng likas na talino at kakayahan ng tao. Sa halip, dapat itong tingnan bilang kasangkapan upang maitaas palalo ang kalidad ng pananaliksik at mapayaman ang diskurso sa wikang Filipino. Narito ang pahayag ni Atty. Marites Barrios Tarana, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.
19: Ang tugon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang matapang at positibo. Hindi po tayo patatalo. Bagkos gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang wikang Filipino at ang mga patutubong wika.
18: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, banta ng Iran sa mga rutang pandagat, nagpapataas ng pangamba sa pandaigdigang seguridad. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Nagbabala ang Iran na maaari nitong harangin ang iba pang mahalagang rutang pandagat matapos ipag-utos ni US President Donald Trump ang muling pagpapatupad ng blockade laban sa Tehran. Ayon sa ulat, sinabi ng Iran na handa itong gumamit ng lahat ng paraan na maaaring gamitin upang tutulan ang hakbang ng Estados Unidos. Kabilang na rito ang posibilidad ng pagpapahinto sa paglalayag sa Bab el-Mandeb Strait sa pamamagitan ng mga kaalyadong Houthi sa Yemen na isang estratehikong daan ng pandagat. Dahil dito, tumindi ang pangamba sa seguridad sa pandaigdigang kalakalan lalo na sa supply ng langis at iba pang mahalagang produkto. Samantala, pinalakas naman ng Estados Unidos ang presensya ng mga pwersang pandagat nito sa rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sakyang pandagat at makanatili ang malayang paglalayag. Nanawagan naman ng ilang bansa sa magkabilang panig na pairali ng diplomasya at pagpipigil upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang mabilis na paglalaan ng sitwasyon at ang posibleng epekto nito sa ekonomiya at kapayapaan sa buong mundo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa PBA, Converge at Phoenix nananatiling undefeated sa ongoing na PBA Governors Cup 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Kapwa undefeated pa rin ang Converge Fiber Xers at Phoenix Fuel Masters sa PBA 50th Season Governors Cup sa naging doubleheader kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Naunang tinalo ng Fiber Xers ang Terra Firma Jeep 105-103 para ma-improve ang kartada sa 2-0 sa Group A competition. Tinalo naman ng Fuel Masters ang Meralco Bolts 98-97 para ma-improve sa 2-0 din sa Group B naman at ang solo lead sa nasabing pangkat. Sa kasalukuyan, maliban sa Phoenix at Converge, number one team overall pa rin ang NLEX Road Warriors na may 3-0 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
23: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
24: Oh, oh, oh!
2: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mountain Province Police Provincial Office at Camelec nagpulong para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padain.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Apollo.
28: Nagkaroon ng pulong-pulong ang mga membro ng kapulisan at COMELEC ng Mountain Province para sa paghanda sa darating na sangguniang kabataan at barangay election. Ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Attorney John Paul Martin, obligado na ang COMELEC na maghanda dahil siguradong matutuloy ang sangguniang kabataan at barangay election sa Nobyembre 2 ngayong taon. Kasabay nito ang pagpupulong ang ginanap na kapihan sa paggunita ng 31st anibersaryo ng Police Community Relations Month. Ang tema ng nasabing aktibidad ay sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan tapat, maasahan, mararamdaman ng bayan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga hepe ng bawat munisipyo ng probinsya at 2 force commanders. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Single-use plastic kinokolekta at ginagawang plastic armchairs sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Joseph,
5: patuloy ni sinusulong ng Baguio City ang wastong pamamahala ng basura sa pamagitan ng Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic ay ginagawang matibay na armchair para sa mga paaralan. Sa pagbisita ka mga kailan ni Sentinel Upcycling Technologies CEO Jonathan Kong sa Baguio Central School, kanyang ikinatuwa ang paggamit ng mga estudyante ng mga armchair na donasyon ng kumpanya na yari sa Upcycled Plastic Waste. Ayon kay Ko, layunin ng proyekto na ipakita na ang mga plastic na nakukolekta sa mga komunidad ay maaring gawing kapaki-pakinabang at matibay na kasangkapan sa halip na mapunta sa mga tambakan. Inihayag naman ni Baguio Central School Principal Jackson Cayaos na bukod sa nagsisilbing upuan ang mga ito, maaari ring gamitin bilang kagamitan sa pagtuturo tungkol sa recycling at tamang pagtatapon ng basura. Inihayag naman ng General Services Office na ang mga single-use plastic na nakokolekta sa mga barangay ay naiipon sa materials recovery facilities bago dalhin sa Sentinel Upcycling Technologies. Ang programang ito ay bahagi pa rin ng circular economy ng siyudad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panawagan sa mabilis na pagkumpleto ng Balog-Balog Multi-Purpose Project sa Tarlac, ikinatuwa at pinagpasalamat ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Ricky,
6: mas maraming taniman, dagdag na cropping season at mas malaking pagkakataong kumita ang inaasang pakinabang ng mga magsasaka sa itinatayong Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac. Kabilang sa mga umaasa sa proyekto si Imelda Licuana na pangulo ng isang Irrigators Association, aniya, kasalukuyang nakadepende lamang sa tubig ulan ang kanilang mga membro kaya limitado rin ang lawak ng lupang maaari nilang mataniman. Kakulangan din sa patubig ang madalas na nagdudulot ng pagkalugi kay Annalisa Mendoza, isang mabigat na pasanin para sa maliliit na magsasaka na tulad niya. Sa pamamagitan ng proyekto, umaasa si Licuanan at Mendoza na magkakaroon ng mas maaasang supply ng patubig na magbibigay ng mas maraming cropping season at magpapataas sa produksyon at kita ng mga magsasaka. Dahil dito, nagpahayag sila ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aktibong pagtutulak na mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Sina Licuanan at Mendoza ay kabilang sa tinatayang mahigit 21,000 na magsasaka sa Tarlac na inaasang makikinabang sa BBMP na ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA ay inaasang makukumpleto sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Job fair para sa mga persons with disability, matagumpay na isinagawa. Halos 600 trabaho inialok sa naturang job fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Jerome,
7: matagumpay na isinagawa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Metro Peso Naga at Persons with Disability Affairs Office o PDAW, katuwang ang Department of Labor and Employment Camarines Sur, ang PWD job fair nitong Hulyo 15 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week at PWD Month sa lungsod. Ayon kay Attorney PJ Barosa, Department Head ng PDAW, nasa 584 na trabaho ang inalok sa fair na ninahukan ng 6 na mga employers mula sa iba't ibang panig ng Naga City at sa Camarines Sur. Sa tala naman ng Dole Cam Sur, 47 na PWDs ang nagparehistro habang 139 naman ang naitalang walk-in applications. Ikinatuwa naman ng mga PWD job applicants ang aktibidad dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng oportunidad sa hanap buhay sa kabila ng kanilang estado. Samantala, ipinunto ng PDAW na ang ganitong mga job fair ay bahagi ng mga hakbang sa inclusive employment habang pinatitibay ng DOLE ang pangako nito na maghatid ng maagap at people-centered na employment services para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Libreng pagsukat ng lupain pinagkaloob ng DAR sa mga agrarian reform beneficiaries sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Rosie.
8: Upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang mga suliraning kinakaharap ng mga benepisyaryo ng programang agraryo sa San Miguel at Viga, Catanduanes, isinagawa ng Department of Agrarian Reform ang pagsukat ng mga lupang saklaw ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project. Sa ilalim ng nasabing survey, nakatanggap ng libreng serbisyo ang mga agrarian reform beneficiaries sa San Miguel, partikular sa mga barangay ng Katipunan, CI, Kilikilihan at JMA Tukaw. Samantala, isinagawa rin ng ahensya ang kaparehong subdivision survey sa ilang barangay ng Viga bilang bahagi ng pagpapaigting ng sektor ng agrikultura sa tinaguriang rice granary ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, 170 na lote na may kabuuang lawak na mahigit 490 hectares na ang nasukat sa ilalim ng survey by contract sa buong isla at inaasahang madaragdagan pa ito sa patuloy na pagpapatupad ng nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
27: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
27: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Persons under parole and probation sa Southern Leyte nagtipon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Ria Mikate.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ria.
14: Nagtipon ang humigit kumulang 120 persons under parole and probation mula sa iba't ibang bayan ng ikalawang distrito ng Southern Leyte sa Municipal Gym ng Sugod nitong Martes, Hulyo 14, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni 2nd District Parole and Probation Office Chief Probation Officer Joe Andesera na isinagawa ang pagdiriwang sa pamagitan ng Wellness and Family Day na naglalayong isulong ang kalusugan, pagkakaisa at pagpapahalaga ng mga pamilya ng mga persons under parole and probation. Naging tampok sa aktibidad ang iba't ibang tradisyonal na larong Pinoy bilang paraan upang mapaigting ang disiplina, pagtutulungan at pakikisalamuha ng mga kalahok. Ayon sa tanggapan, bahagi ang selebrasyon ng pagunita sa 5 dekada ng Parole and Probation Administration sa patuloy nitong pagsusulong ng rehabilitasyon, maayos na pagbabagong buhay at matagumpay na reintegrasyon ng mga persons under parole and probation sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mandaue Business Month pinaganda na ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
15: Inihahanda na ang iba't ibang aktibidad sa taunang pagdiriwang ng Mandaue Business Month ngayong Agosto. Ito'y sa pangunguna ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry or MCCI. Katuwang ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Mandaue, Cebu. Tinalakay ang mga paghahanda sa gagawing mga aktibidad sa loob ng isang buwan sa pagbisita ng mga opisyal at miyembro ng MCCI sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Barbara Bambi Gothong Tan sa opisina ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Owano kamakailan. Isa sa mga nakaplanong inisyatiba ay ang Industry Academy Collab kung saan pipili ang MCCI ng paaralang makakatuwang nito sa nasabing aktibidad. Layunin nitong turuan ang mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang trabaho at oportunidad sa loob ng industriya. Ito'y upang palawakin ang nalalaman at pananaw ng mga estudyante na ang trabaho ay umiikot lamang sa mga profesyon tulad ng pagiging doktor, guro, abogado at mga katulad nito. Ngayong taon, ang tema ng Mandaue Business Month ay Navigating Change, Rising Stronger. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng medical, dental at optical mission hatid ng Provincial Health Office sa pagdiriwang ng 67th Araw ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Malik.
16: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 na araw ng Lanao del Sur, nagsagawang Provincial Health Office, Lanao Infirmary ng libreng medical, dental at optical mission para sa mga residente ng lalawigan na kinabang ang mga dumalong pasyente sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang libreng konsultasyon, dental services pagsusuri sa mata, pamamahagi ng libreng dirisitang salamin sa mata para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa Provincial Health Office, layunin ng programa na matugunan ang pangunahing pangangailang pangkalusugan ng mamamayan at may lapit ang dekalidad na serbisyong medical sa bawat komunidad. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pangako ng pamahalang panlalayugan ng Lanao del Sur na gawing mas abot kamay at mas aksesibol ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Hinikayat ng Provincial Health Office ang mga residente na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan na patuloy na inihahatid sa iba't ibang lugar sa lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marami.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbebenta ng frozen meat na hindi naayon sa requirements, sinuspinde ng City Veterinary Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
17: Dahil sa hindi pagsunod sa mga requirements sa pagbebenta ng frozen meat, ipinatigil ng lungsod sa pamamagitan ng City Veterinary Office ang pagbebenta ng mga naturang produkto sa mga palengke ng Kogon at Carmen simula noong nakarang Lunes. Kaugnay nito ang joint team ng City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at City Health Office ang kumumpiska ng humigit-kumulang 384 kilograms ng imported pork sa isinagawang joint inspection. Nakumpiska rin ang 27 kilograms ng lokal na supply ng sariwang pork at 39 kilograms ng karne ng manok dahil sa maling paraan ng paghawak at pag-iimbak ng karne. Pati na rin sa pagbebenta ng mga imported na frozen meat products na walang kaukulang pasilidad para sa cold storage. Magpapatuloy ang CVO, NMIS at CHO sa pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon, kampanya para sa impormasyon at edukasyon at mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas upang matiyak ang ganap na pagsunod sa Republic Act 9296 at sa mga direktiba ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, July 16, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!

0: kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
1: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas magas, baba yun ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Mabigat ng

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippines.

0: Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Webes na. July 16, 2026. Oh, nangangalahati ng buwan ng Hulyo ng taong 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bilang pambungad natin ngayong bagang ito ng Thursday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagiging po na ating traffic sa Morsita sa may EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po din sa Dalasakyan. Yung pagsapit po sa Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan. Sa may EDSA northbound po, sa may Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng Dalasakyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Ganun din po sa dalan, sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng G. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Sevierville Avenue po, asahan po babagal ng Dalasakyan. Ganun din po sa dadaan po sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayo ng Cali Industria. Moderate traffic din po sa may Tendesitas hanggang makarating na po tayo sa may Pitkandaka Street. Pagsapit po sa may sa Upper Makini, asahan po natin pagbagal ng Dalasakyan. Sa may C5 northbound po, Levy Mariano hanggang makarating na po tayo ng Makini. Heavy traffic po, paglagpasan po, tuloy-tuloy po bisan Dalasakyan. May pagsapit po sa may Pitkandaka Street, asahan po natin pagbagal ng Dalasakyan. Paglagpasan po, light traffic na po yan. May pagsapit po sa may Sevierville Avenue hanggang Ateneo Gateway, moderate to heavy traffic po. Pinapalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating po number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan, maaari niyo po kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Ngayon palagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you so much, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong 8 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, ito sa LRT Line 2, iwas pila para hassle-free ang inyong biyahe. Meron pong tinatawag na cashless payment dyan sa LRT Line 2. Mas kumbinyente na pong biyahe sa LRT Line 2. Yan po'y matapos na ilunsad ng Department of Transportation and Communications kahapon, yung pong cashless payment method. Yan po'y katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang private sector. Yan po'y kasunod ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga commuter na araw-araw pong gumagamit ng tren. Binigyan din ni Transportation Secretary Banoy Lopez na malaking tulong ang mas modernong sistema ng pagbabayad sa LRT Line 2. Sa pamamagitan po ng cashless payment, maaaring magbayad ang mga pasahero ng LRT Line 2 gamit ang kanilang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable devices at iba pang mga digital payment options. So yan, electronic na, e-cash na ang pagbabayad sa LRT Line 2 para doon sa mayroong mga kaukulang gadgets at Visa credit at debit cards. Yan, okay. Mastercard din pala, pwede. Yan. Okay. Ang oras po natin, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 12 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan mo tayo, mga kaibigan, kay DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Merong mga naitala na naman ng mga activity ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw, sir.
6: Yes, may mga Strombolian activities tayo kanina, and in fact, ongoing to since nag-start yung effusive eruption natin. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 168 volcanic earthquakes sa Mayon Volcano. And kahapon din, between 12 a.m. kahapon to 12 a.m. kanina, meron tayong 293 rockfall events. And yung kahapon, meron din tayong 15 na uson, or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And yung pinakamahaba ay nasa 2,000 meters or 2 kilometers sa may Miisigali, this in Daraga, and 2,000 meters din sa may Bungagali, sa Legazpi, and the same din, 2,000 meters sa may Basudgali sa may Santo Domingo. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 8,050 tons per day. Mas mababa ito kaysa yung na-measure natin previously na nasa 9,028 tons per day.
0: Opo.
6: And so far, yung total number of volcanic materials na ilabas na ng vulkan ay umabot na ng 84.97 million cubic meters. Again, this is equivalent to a little above 7 million 10-wheeler trucks. So, ganun karami.
0: Mm-hmm.
6: And kahapon, again, yung meron tayong minor Strombolian activity. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
0: Opo. Director Bacolcol, ito nabanggit niyo na mga activities na ito ng vulkan, yung naitalang volcanic earthquakes, yung mga rockfall events, yung pagdaloy ng uson. Itong na-monitor ng nagdaang 24 hours, how does this compare to the previous periods po nito nagdaang mga araw, sir?
6: Halos pare-pareho lang yung nakikita natin. For instance, although yung sulfur dioxide, mas mababa ito kesa nung July 11 na umabot ng 13,128 tons per day.
0: Opa.
6: So ito yung pinakamataas since nagkaroon ng eruption nung 2000. So record to for the last 26 years. And bumaba na naman siya, nasa 8,050 tons per day. Pero ito yung 8,050 tons per day. This is the third highest that we recorded this year.
0: Mm-hmm. At yung tuloy-tuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon has been going on for almost 200 days. Tama ba yung bilang na yun, Director?
6: Yes, that's right. That's right. Since January 6 pa yan. So, sana humupa na, but
0: Opo.
6: Again, with you know, activity niya, parang we were expecting na katulad ito nung 2023 na after 6 months, na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na, and wala pa tayong nakikitang paghupa ng for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
0: Opo, ayun. So ibig sabihin, itong for quite some time ay consistent naman more or less itong pinapakitang aktibidad ng bulkan. Ano? Hindi pa bumababa, pero hindi rin naman nag-e-escalate, Director Bacolcol. Ano pa?
6: Yes, that's right, that's right.
0: Mm-hmm. At yung permanent danger zone sa Bulkang Mayon, sir?
6: Yung permanent danger zone ay nasa 6 kilometers pa rin, maintain pa rin natin yan. In the event na i-raise natin yung alert level, from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. But right now, the permanent danger zone recommendation stays.
0: That is 4 kilometers na radius po, sir?
6: 6 kilometers.
0: Sorry,
6: yung
0: 6.
6: 4 kilometers is Canlaon Volcano.
0: Ah, okay, yes. For Mayon, it's 6 kilometer radius na permanent danger zone, sir.
6: That's right, that's right.
0: Okay. Sir, kunin na rin namin ang opportunity to get updates sa monitoring ng ating FEVOLX sa iba pang mga aktibong vulkan, sir, please.
6: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, we recorded one volcanic earthquake. And yung last na minor fiat magmatic eruption natin na record is 4 days ago pa, July 12, so hindi na ito nasundan. And kahapon yung sulfur dioxide niya is nasa 289 tons per day, so medyo mababa ito. And right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung, again, uulitin ko lang yung recommendation natin na permanent danger zone is the whole of Taal Volcano Island. So bawal pong pumunta doon. Mga turista ay bawal po doon. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic magmatic or even phreatic eruption.
0: Mm-hmm. So the entire volcano island ng Taal, yan ay off-limits, sir?
6: That's right. Off-limits po yan.
0: Mm-hmm. Okay. So Taal, Mayon, yung iba pa po?
6: Canlaon Volcano, for the past 24 hours, yes. Nakapagdala tayo ng 26 volcanic earthquakes and kahapon yung sulfur dioxide ash nasa 845 tons per day. And wala tayong ash events since July 10.
0: Mm-hmm.
6: This 6 days na, and sana tuloy-tuloy na para eventually huhupa na yung activity and pwede natin i-lower to alert level 1 from alert level 2. But right now, again, maintain pa rin natin yung alert level 2 kasi minsan nagpa-fluctuate yung mga parameters na ating na minomonitor. So, hindi siya consistent na bumababa. Minsan bumababa, minsan tumataas.
0: Okay. Now, Director Bacolcol, sir, ngayong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month, sa panig po ng FEVOLX, ano pong mga aktibidad na inihanay ng FEVOLX kaugnay ng paggunita o sa observation po ng National Disaster Resilience Month, Director Bacolcol, sir?
6: Well, kami naman sa FIVOX, we consider hindi namin dinidistinguish yung July as National Disaster Month. Every day for us is whole year round sa amin yung pagbabantay ng mga vulkan, yung mga activities natin whole year round yan. So, although may mga activities kami right now, may mga nasa field kami ngayon, mamonitor, nag-investigate yung mga teams natin sa Mayon at sa Canlaon. At the same time, kapag nasa field sila, nag-share din sila ng mga materials,
0: yes,
6: information dissemination campaigns. So, and nagpapaalala din sa ating mga kababayan about yung mga hazards sa ating lugar.
0: Ayan. At syempre, galing na rin sa inyo, palaging pinapaalala na dapat ang attitude, ang pag-iisip ay palagi tayong nakahanda. So, Director, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at nanonood ng takikinig ngayong umaga, lalo tigit ngayon pong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month. Sir, please go ahead po.
6: Okay, so para sa ating mga kababayan, hindi lang tayo mag-prepare for July. Yung mga activities natin ay hindi lang nakatutok sa month of July. Dapat all year round maghanda tayo kasi like yung earthquakes, anytime it can happen. And earthquakes are random events, hindi po yan sumusunod ng schedule.
0: Mm.
6: Same with our volcanoes. They have their own timeline. So kung kailan sila puputok, kung right na yung conditions for a volcano to erupt, puputok yan anytime. So ang gagawin natin is we have to be prepared every day and make sure na yun yung the best course of action is always preparedness. And kapag nakatira tayo malapit sa mga vulkan, we have to make sure na we don't go inside the permanent danger zones. And kapag may malakas naman na lindol, dapat alam natin yung ginagawa natin. Dapat mag-duck cover and hold tayo. And once the shaking stops, mag-evacuate tayo to an open space.
0: Mm-hmm. Ayun, at nabanggit nyo nga, siyempre ang vulkan, may mga senyales dahil nagpapakita ng aktibidad kung sakali nandyan yung maaring maipredict more or less ang mga susunod na aktibidad ng vulkan. Pero yung lindol, definitely hanggang ngayon, hindi pa kaya ng teknolohiya na mapredict kung magkakaroon ng lindol. Director, di po ba?
6: Yes, right. That's right. Walang technology anywhere in the world can tell us exactly when an earthquake would happen, at what date, what time. Wala pa po tayong technology that can tell us exactly kung kailan ito mangyari. So, kapag may nabasa kayo sa Facebook na magkakaroon ng lindol at this time, at this day, ay huwag po kayong maniwala.
0: Mm-hmm. Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala at mga update mula sa FIVOX, sir.
6: Maraming salamat din po.
0: Thank you, sir. Good morning. Director Teresito Bacolcol ng FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. At tayo ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority o NFA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oh, sandali lang. Ilan munang makapaalala.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
8: Maganda. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Mega Manila. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. At bilang bahagi po ng patuloy na paghahanda ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority dito sa mga posibleng epekto po ng tag-ulan. Siyempre, panahon na ng tag-ulan, ha? Ininspeksyon ng MMDA yung mga pumping stations sa Taguig, diyan po sa Labasan at sa Tapayan. Mga pumping stations po para tiyakin ang kandaan at ang maayos na kondisyon ng nasabi pong mga pasilidad. At kasabay po niyan, mga kaibigan, in-inspection din ang amphibious excavator at water hyacinth harvester na ginagamit sa pagtanggal po ng mga water hyacinths, pagde-desilt at paglilinis ng mga ilog. Yung pong pandredge ng mga ilog, ibang bahagi kasi bumababaw na. Sorry. So, kailangang i-desilt, i-dredge, yun ha. Meron hong mga aparatong ganyan, mga equipment na ganyan na magagamit para muling mapalalim yung mga ilog na dadaluyan ng tubig baha. Patuloy ding nagsasagawa ang MMDA ng regular po na inspection, maintenance at paglilinis ng kanilang mga pumping station at ng daluyan ng tubig. Yan po'y bilang bahagi pa rin ng mga hakbang para mapanatili ang kahandaan ng mga flood control facilities sa Metro Manila, lalo't tigit ngayong panahon na ng tag-ulan.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan din sa National Food Authority o NFA. Makakausap natin, NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, sir, magandang umaga po.
12: Hi, magandang umaga, Alan. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Yes, sir. Good morning. Nako, makikibalita kami from your end sa National Food Authority dahil of course ang usapin ng bigas at pagkain ay mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Ayan, okay. Una, of course, please give us an update muna dito po sa mga post-harvest modernization project ng inyo pong ahensya. Kasi lalong pinalalakas, I understand, ang suporta para sa ating mga mananalim ng palay, lalo na sa kasalukuyan, Administrator, sir.
12: Yeah, tama ka dyan, Alan. Ano, talagang alam natin ang ating mga magsasaka ng palay. Ang problema nila dyan, pagpapatuyo at ang ito nga sa milling, kung gusto nilang pagiling at ibenta ng bigas, yan ang mga malalaking concern ng ating mga magsasaka. That's why ang National Food Authority sa pamumuno at utos ng ating secretary at ni Pangulong Marcos, no, nagsagawa ng modernization ng ating facilities, no. Kabuuan niyan na itinatayo sa ngayon 36 po lahat yan nationwide.
0: Opo.
12: At kauna-unahan nga po ay yung kahapon na aming pinasinayahan, no, inaugurate natin kasama po natin si Secretary Kiko Laurel, no. Isa pong napakalaking rice milling and drying facility, kompleto with the packaging machine, no. So ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito lalo na po diyan sa Iloilo na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
0: Opo. And we understand of course kung nananatili sa tradisyonal na pamamaraan ng ating mga magsasaka, ano, eh may tuturing na may kalakihan o malaking porsyento rin ng kanilang ani yung nasasayang dahil dun sa dating mga pamamaraan ng paggiling and even storage ng palay. But given these interventions, Dr. Lacson, we understand na higit na mapapaliit yung wastage pagdating sa produktong palay ng ating mga magsasaka, sir.
12: Tamang-tama po yung sinabi nyo, no? Tama yan, Alan. Kasi alam naman natin ang traditional na gawa ng ating mga magsasaka, pagkaani ay binibilad sa basketball court, binibilad sa daan, ang daming nawawala at maraming nasisira, no? Eto, kapag natapos na po itong ating mga pasilidad na to, malaking tulong po ito dahil hindi na po nila kailangan problemahin na patuyuin pa yung kanilang mga palay, kundi pwede na nilang ibenta sa pinakamalapit na NFA, no? Ang NFA na po ang magpapatuyo.
0: Mm-hmm.
12: So, mas marami po yung output o yung kanilang produkto na maibibenta kasi walang nasayang, walang nawala, no? At the same time, kami naman gusto rin namin yun para at least mas maganda ang kalidad kung kami ang magpapatuyo. Sa ngayon, no, kapag nakompleto itong ating mga facilities na to, although makakatulong, pero hindi pa rin sapat, kanya nangihibanin tayo ng pondo para mas lumawak pa itong ating mga dryers at milling facilities. Sa ngayon, kapag nakompleto na yung ating mga drying at milling facilities sa nationwide, kaya naming patuyuin mga 27% ng aming mga bibiling palay na. Sa ngayon, habang hindi pa natatapos, 10% lang ang aming kayang bilhin. Kanya may jump na 17% sa aming kakayaan.
0: Ayun. So, itong binabanggit nyo, alimbawa ng mga drying facilities and also milling facilities, ito po'y tinatayo o sa mga malapit mismo sa mga tinuturing na mga rice granary natin all over the country, sir?
12: Tama po yan. Yan ang emphasis natin, no? Yung mga rice, big rice producing regions natin ang talagang nagtaya tayo ng maraming ganitong facility. Classic example dyan, yun nga kahapon na ating in-inaugurate sa Iloilo, no, sa Dumangas. Diyan po sa probinsya ng Iloilo na isang napakalaking producer po ng bigas. Tatlo pong pasilidad na ganun po ang size ang ating tinatayo. Isa po sa Dumangas, yung in-inaugurate natin kahapon. Isa po sa Haro sa Iloilo City. At isa po sa Dueñas, Iloilo Province. No? So, tatlo po yan. Ganon din po sa Region 3. Tatlo rin po ang ating tinatayo dyan. Region 2, Region 1. Yan po kasi ang mga big producing region. Region 5, no?
0: Sabi ko.
12: Region 4, oh, 1 to 6, mataas po ang production dyan. Region 12, Region 9, mas marami po ang ating facility na tinatayo po dyan.
0: Opo. So, ibig sabihin, ang mga magsasaka, halimbawa may grupo ng mga magsasaka, sila mismo ay pupunta sa NFA at yung palay na kahit na bagong ani pa lang, bibilhin ang ating National Food Authority sa kanila, and then galing doon sa puntos na yon o sa point na yon, NFA na ang magpoproseso utilizing these facilities, these modern facilities po, Admin Larry, sir.
12: Tama po yun, no? Kasi sa ngayon, dahil 10% lang kaya namin tuyuin, kadalasan pag basa ang palay na magsasaka, sasabihin natin na, sir, patuyuin nyo muna kasi wala kaming dryer dito, wala kaming capacity. Ngayon, kapag nakatayo na lahat nitong mga drying facilities, hindi na po ganun ang sitwasyon. Tatanggapin na po namin, sige po, check-in na natin yan. Siyempre, may mga parameters. So kahit basa, patutuyuin po namin yan. At kami na po ang bahala.
0: Ayun, okay. Sa kasalukuyan po, Administrator Lacson, sir, more or less magkano naglalaro ang bilihan ng palay? Yung halimbawa, bagong ani talaga at kayo na magpo-process sa National Food Authority, magkano po more or less ang bilihan ng NFA sa ating mga magsasaka sa kasalukuyan, sir?
12: Sa kasalukuyan kasi halos matapos na yung ating ani, no? Pero sa monitoring natin, ang tuyong palay, tuyo, ano, mga nasa 25 pa ang presyo kada kilo, na kung saan kami naman sa NFA, ang bilhin namin nasa 27. No? Ando kaunti na yan. Kung ganyan po ang presyo na 25 ang tuyo, roughly ang basa po dyan o yung fresh palay ay nasa 20. 19-20. Ganyan po.
0: Ayun, okay. And then, ang processing, lahat NFA na magsasagawa, hanggang sa ito ay maisako, mailagay sa inyong mga warehouses, sir?
12: Tama, oo. At hanggang sa ito ay aming i-imbak at gigilingin kung kailan na kailangan para sa ating mga kalamidad at mga pangangailangan during emergencies.
0: Ayun, oh, okay. So, ibig sabihin, dito sa ganitong uri ng proseso na inyo pong binabanggit at na inyong sinasalaysay ka nga, Admin Larry, sir. Ibig sabihin nito, mas nakatitiyak ng mas malaking kita. Ika nga ang ating mga magsasaka. Admin, sir.
12: Tama po yun. Kasi una, yun lang supposed to be post-harvest losses or wastage.
0: Mm-hmm.
12: Hindi po nawala yun sa magsasaka. Meaning, kasama na po yun sa maibebenta nila sa amin, no? Tapos, ang pangalawang aspeto nun, dahil nga meron na kaming kakayahan bumili ng fresh palay,
0: yes,
12: mas mataas po ng 2 piso, at least 2 piso kaming mas mataas sa trader. So, talagang mas malaki ang kita ng ating magsasaka. kapag sila ay nakapagbenta sa NSA. Pero ano, Alan, ganito lang, gusto ko lang din i-sabihin, no,
0: opo, yung opo.
12: Kumbaga ang kapasidad ni NSA. Kahit gustuhin man po natin, nabilhin natin lahat ng palin magsatra, ay hindi po maaari at hindi namin kaya. Unang-una, ang pondo po na binibigay sa atin ay roughly sasapat lamang ha, sa 3-5% ng kabuuang inaani sa Pilipinas. Maliban na lang kapag dinadagdagan yung ating pondo, lumalaki po yan. Of which ngayong darating na itong second half of the year,
0: yes,
12: ang DA po ay nagbigay ulit sa atin ng karagdagang pondo once maubos na yung pondo natin na nasa NSA. Eh mas malaki po ang ating kayang bilhin itong itong tag-ulan, no, by October, November. So siguro po yung 3% na ating kayang bilhin hanggang 5%, baka kayanin po yan hanggang mga 9-10%.
0: Oy, okay. At siyempre, itong intervention na ito niyo, inyong binabanggit on the part of the National Food Authority, kumbaga yung ilang mga private traders na maaring nanlalamang sa ating mga magsasaka, unti-unti out of the picture na sila, admin sir, di ba?
12: Alam mo, Alan, posible yon, pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin hangad sana na maging out of the picture sila.
0: Mm-hmm.
12: Ang pinaka main goal natin ay kung ang presyo ni NSA ay 27, ay sumabay sila.
0: Yun.
12: Meaning, itaas naman nila yung presyo nila. Kasi whether we like it or not, sila'y naghahanap buhay din, wag lamang mananamantala.
0: Yeah.
12: We don't want them to be out of the picture.
0: Uh-huh.
12: Yan po ay ating mga ano din. No?
0: Katuwang.
12: Katuwang at may mga pangangailangan din. Kailangan din sila ng industriya. Kaya lang, ang role natin sa gobyerno ay maiwasan yung konting pananamantala at sumabay sila sa NSA, sa presyuhan.
0: Mm-hmm.
12: Para, bottom line, nakinabang ang ating mga magsasaka.
0: Yan. Okay. Sa isang aspeto pa, Dr. Lacson, sir, ano, Administrator. Of course, ito, panahon na ng tag-ulan at may mga biglaan din na mga pag-ulan na dala o hinahatak ng habagat. Ano, kukumustahin lang namin, sir, ang inyong mga storage facilities, mga warehouses ng National Food Authority all over the country, sir.
12: Okay, no, magandang tanong yan. Alam mo, part of our modernization, kasama din yung mga repairs ng aming mga warehouses. Kabuuan yan, mga 128, pinaparepair natin. Sa ngayon, mga nasa 90, more than 90 na ang natapos, no? Yan, yung sinasabi mo, yung kahandaan pagdating ng tag-ulan, bagyuhan, kasama po yan sa mga ni-repair. Kailangan mas maging climate resilient, no? Mas matatag, maayos. Mm-hmm. At hindi lamang yan, kahit nasa loob ng bodega yan, nakahanda po ang mga lona ng National Food Authority. Bago po dumating ang, kunwari, may paparating na bagyo,
0: yun,
12: ang atin pong mga stocks ay sinasakluban pa ng lona. Ibig sabihin, nasa loob na nga ng bodega, sinasakluban pa ng lona para lang just to make sure kung sakaling merong isa o dalawa o lumipad na yero, hindi pa rin mababasa yung ating mga stock sa loob.
0: Mm.
12: So, ganun po yung mga paghahandang ginagawa natin. And at the same time, yung ating mga kinoconstruct na mga bagong facilities talaga ay mas matatag na sa climate, no? Ika nga, kung bagyo man yan o kung ano pa man, o lindol man yan, it can withstand. Kasi buffer stocking agency tayo
0: dahil
12: tayo tumutugon sa kalamidad, eh baka mamaya tayo ang unang makalamidad, napakasagwa naman, di ba?
0: Opo.
12: So kailangan mas handa tayo.
0: Yes. At yung paraan ng pag-i-stock dito, baka mamaya yung mga ilang warehouse nasa mga flood-prone areas, so nakapaleta at nakaangat ho yung mga sako ng bigas sa pinakasahig para kung sakali hindi maabot ng tubig, ba sir?
12: Ay, tumpak na tumpak yung sinabi mo, Alan. Yan ang ginagawa natin. Kasi identified naman na namin yung mga bodega na medyo mababa. Alam na natin. No?
0: Opo.
12: So, yung mga yan, talagang pinaghahandaan ng mga paleta. Yung iba nga. Ito, classic example, yung isang napakalaking bodega natin sa Valenzuela, apat hanggang limang paleta minsan ang inaano natin. Dahil flood-prone yun sa may Valenzuela. No? Yan. Tapos yung iba, sa ibang mga probinsya, meron ding mga ilang-ilang ganyan, nakahanda ang mga paleta at dun talaga nilalagay ang ating stocks.
0: Ayun, okay. Isang puntos pa, Administrator Lacson, sir, ano, syempre, Sabi rin ng PAGASA, eto na unti-unti nang nararamdaman yung ano El Nino, 'di ba? O tagtuyot. Although pagkatapos nitong panahon ng tagulan, ina-anticipate na posibleng next year abay matinding tagtuyot naman. Paano po ina-anticipate iganga ng National Food Authority ang posibleng maging epekto nito sa ating supply? Una sa mga nagtatanim, of course, ng palay at sa supply ng bigas natin sa bansa, sir.
12: Well, yan, no, yung itong nalalapit na El Nino, tapos kakambal niyan, sunod La Nina, meron ng projection ang DA dyan kung ano ang magiging epekto sa ating production, of which iniinaasahan nga na medyo bumaba ang ating production dyan. So ang ating paghahanda dyan, alam natin na bababa ang production. Kailangan lang mas maging aggressive tayo in getting the stocks or supply for our buffer stocking. Kasi alam natin, bababa ang production. So, we are forewarned. Yun lang pinaka-paghahanda natin dyan, no? But the rest, yung mga programa ng DA ay lahat na nakaalalay sa magsasaka, pagbibigay ng seeds, pagbibigay ng fuel subsidy, pagbibigay ng mga assistance na yan, napakarami yan. At alam mo, Alan, kasama tayo lagi sa DA Strategic Committee at saka sa Crisis Committee, kung saan pinag-uusapan yan halos linggo-linggo kung ano ang magiging hakbangin, no, para maiwasan ang mas matinding epekto ng mga weather phenomenon na ito. Kanya talagang pinaghahandaan ng DA at NFA yan.
0: No, yun. Okay. Naku, Administrator Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito mula sa National Food Authority, sir.
12: Wala po nga naman at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
0: 47 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. Ganun din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, good morning muna mga nanonood at nakikinig sa atin ha. Ito, nag-post si Glinda Gorzon. Sabi niya, good morning. Si Eunice Pinongkos. Sabi rin niya, good morning. Good morning din sa inyo ha. At salamat din sa pakikinig at panonood. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. Ganun din, of course, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Radyo Pilipinas Weather!
0: Iatid po sa atin ni Chanel Dominguez. Chanel, good morning!
18: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, naasahan po natin yung buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero inasahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng panandaliang buhos ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. So, pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, magdala po ng pananggalang sa init at dito na rin po sa mga pag-ulan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Chanel!
18: Yes po.
0: Wala nang aaliligid ng mga low pressure area, ha?
18: Wala po sa ngayon po.
0: Okay. Thank you, Chanel Dominguez.
18: Salamat po.
0: Thank you, Chanel Dominguez. Direct na mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Hoy, sabi po mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development, as of yesterday, ay umabot na po sa almost 87,000 family food packs at mahigit sa 12,000 ready-to-eat food boxes at mahigit sa 3,000 non-food items ang naipamahagi nila sa mga lugar po na naapektuhan ng Typhoon Inday at ng Habagat. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng augmentation request mula sa mga local government units na nakalaan po para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Western Visayas, sa Negros Island Region, sa Zamboanga Peninsula, Sokcelgen, at maging sa BARMM. At patuloy po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagdugon at tuloy-tuloy na paghatid po ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, July 16 na, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
20: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
21: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
20: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
21: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
20: Till I met you.
21: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
20: I love you more each day.
21: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
24: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
25: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
28: 1278 AM.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
30: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
32: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
31: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
33: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
31: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
34: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 dishes sa isang araw. Kanina.
35: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
36: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
31: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
36: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential